0: gbogbo apere ti satani ma nlo lati monitor irin ajo e papa nigbati aseyori ba nbo mo wi loruko jesu connection ta ma nlo ta fi mo irin ajo re loni orun disconnect e
1: amen
0: ogun le baba re to ni ifoso opo pelu ogun bi se ti wahala fi mo nsele ni akoko ta ba fe gbe oga ti wa ja obo pada lasoko gbogbo agba to connect mo ogun bi se re lati le baba re loni orun disconnect won
1: amen
0: gbogbo ase to n ba orin ajo to da bi ogun alayanle tejo n wole tejo n jade nigba to olore ba de ta le odanu won promise e won dem failure opolopo kayo to e ko ran aye re lowo won pada da irin ajo yeru iwo ga wa dani kan joko pikini mo n fa na lati le na ti wa loruko jesu ti na orun disconnect won
1: amen
0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Kaye ko fun.
1: Amen.
0: O marimu.
1: Amen.
0: Ogo rajade.
1: Amen.
0: O de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Uruko mi oye pada. Apostela ti woli. SMO Mustafa JP Baba se bi oba. Lati jo Seed of Christ Golden Church. Land of Reality. Tolujo awa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Loruko Jesu Omari Anuba.
1: Amen.
0: Mologo rajade.
1: Amen.
0: Niru ni Friday bayi awon odo won ni ipade nla concert won ododun ni won ma se awon lori emi wa nbe oni ma ni agbara sa gbogbo eyin odo to ba wa nbadan e parapo pelu awon omo Olorun oni ma le mo gbadura aye re ma dide.
1: Amen.
0: Ogo re ma jade.
1: Amen.
0: Wa de si bi oba.
1: Amen.
0: Church wa labule gba awon na awon odo won onla ni won se ipade ti won retreat na ma se lago mesan lo ma bere gbogbo eyin odo e pade nbe loruko Jesu e ma ri anuba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: ilu rawo e ku gbalejo oni lojo ta da ibo lati ma pade a pade ni cooperative building ye o wa ni waju primary health center ni lurawo consent ti o mo be olu nla ni e ja pade be laaro yi o ma ni agbara ta ba ti ko nbe ni ago mesan abo an lo si okaka o ma ni agbara ijo ta ma lo nbe ni ile egbe awon olokada o ko mara ni okaka legbe ile ambassador debo adesina ibe lati mama si isin e gbo mi sa mo wu loruko Jesu aye re dide
1: amen
0: aye re fun
1: amen
0: mo aye re fun
1: amen
0: adua lafo ni gba mo so fo pe awon itakun ti esu ma nlo to fun ma nfese mule ti ogun e ni fun ma nfese mule ti ijakule fun ma nfese mule ti egun fun ma nfese mule a fe daru loni a gbodo gba ki satani o je wa logun loruko Jesu mo pase gbogbo igbeko tan fi o si ide tan fi o si loruko Jesu ide ye ja
1: amen
0: oni ide ye ja
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: in the name of Jesus ma gbagbe mo ti so fun yin pe a ma lo igbale to ba gbo tele to wa ni ilu rawo abi okaka make sure pe o get igbale yen isada ko je jabe abi igbale to ti lo to ti gbo awon ti ni aye re lara awon to je pe won je kaye re o gbadun iwo na fe ja pada inu eme lo ti le ja to awon ti n ba wa jagun won yi se ara ati eje mo gbadura o ma bori ogun
1: amen
0: mo ni wa bori ogun
1: amen
0: to ba di so uru ne lagbara olorun ma wa ni his presence testimony city ni ijemo ni ikoyi village along Seun Ogere Road ni Babaloja bus stop ni Sagamu Abeokuta Expressway Obafemi Owode local government ni Ogun State a ma wa nbe pẹlu awon iko Olorun to ba ta ti wa loge da gbe yen ja jo pade nbe awon omo Olorun wa lati gbogbo agbaye wa si pade lai ipagon la ni loruko Jesu o ma ri anuba
1: amen
0: oni ni pade yen pari ojo meta gbako ni awon iko olorun ajo ma wa nbe na awon olorin la la la praise machine bishop ona ma wa nbe leni e tewo tin ni o ma ra anugba
1: amen
0: adu alafo ni gba awon itakun ti se satani yi ma ro mo afesi se lori e se ri a ma adwata bere yi a gba titi a fi de ipagon la ti a ma nse lososu ninu fu apele o igaudi masini ya ha ogun ikoko tin pon loju yen loruko jesus afawon tu papata
1: amen
0: mo la afawon tu
1: amen
0: awon gbongbo ti emi buburu yi to ma ro omo number 1 ni inu itan idile family story to ma pa fun yen to ma ngbo ara gbongbo ti satani ma nlo lati fi dimule ogun aye wa niyan itan to ti gbo pe nigba ti aba re logun gba ti mama re wa logun kan igba ti kini kan enu won gbogbo story buruku yen awon ori kita ki to re mo wu bi gari iri sense ni won to ba gbadura ko bo iwo lo mo prayer point marun la fe gba prayer point yi o ma je ki irajo re ko ya o de ma ran lowo mo fe ko mura ko de gbadura ni iru ayajo oni to ba ni owo to le visitore anu ko mu dani mudani abi ko mu phone dani tori pe irubo o ma tele iru awon adura nlanla bayi loruko jesus mo ni wara anugba
1: amen
0: now adura koko ona ni wipe itan idile mi family story mi to sopo mo ogun to nja mi to de da aye mi duro oluwa o e dano suno ni o ya adura
1: oruko jesus oruko jesus oruko jesus and mi o
0: idunadura emi awon baba won idunadura so ko ma o sele idunadura je ti so lebu ko le ye awon odo the ancestral spiritual transaction ile le yen tin ba bo se se transaction yen le won niyan emi be trade by butter won gbo ogo lowo e won fun e bigigo awon ma je ya je dagba e gbo fo ta gbo lana ki baba eyan ko de wa ni le mere for 30 years ki omo na ti pe 22 years ninu yara kan soso na ki omo na to ra le ko de se fadiso ko mo pari e lati bi odun mokanla oko to tun lo o tun wa le mechanic for 8 years ko se kan kekere o on lati gbadura ni so pe agbara edunadura ile wa

0: Sopo mu ma bo bo bo. Number 3. Ninu oro ti baba ti iya re ma nso fun o. Ti o ran ma nko sile to ro pe gan gidi ni. Was spoken by your father and your mother. To the one of my itan la ni itan to da ah. Gbo mi sa, ninu ibe ni de wa. Olu ma so fun pe baba un ko to di pe o romo bi iye odun bayi ni baba e na ko to romo bi iye odun bayi ni ele wa ti ni ti e oro buruku ni o so pe ogun to nja ni iran ti mo ti wa
1: ogun to nja ni iran ti mo ti wa
0: ogun to nja won ni iran ti mo ti jade.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday ojo jimo loyin. Thank God is another Friday. Gbogbo le be mi se mo so ojo meta ni omo bi se awewa alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya simi mo bi u Sunday tin boy o na ni o je the climax ni pipa holy communion ti oluwa pa lase fun wa leyin ti Sunday o tun dusu mi. Now ojo Wednesday ti se ojo anu I fi se awewa ati ojo jimo loyin mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde eni ti oni je ki aye re ko pari e si ofo gbogbo le pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gba giti tun ni ilu Ibadan ni bo leyin omo Olorun wa ni bo le tin gbon mi e ja mo bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi baba re eji pota bi koyingin ojo poke bi koyege ajiru bi okin Olorun to ni gbogbo emi awon woli mommy e mo bo e wa kunle daddy e wa do bale oni itun lojo Friday mi. Today is 21/08/2026 ojo kokanlelogun e wo mi ma osu ele kejo nlo ba se kowe e nibi gbogbo eyin omo Olorun tin lanfani mo fe ke do bale ke yi ka otun ke yi ka osi ka jo gbe orin isoke engineer e ti orin e bole ki omode atagbo mo tase nibi won ba wa e wo eyin oke tan patapata ni

0: ka mi mo o se o jesu omo olorun mo dupe lowo e fun ore nla to se fun mi o se o se o se o se o se gan gbogbo eyan omo olorun ki e mi mi mo o gba ope wa loruko jesu e gbo eyin olufe nibi te dobale si nibi te kunle si mo fe ke se nkan kan wa kigbe baba mo je nwale lofo loni o se weekend fe mi na emi awon woli mo je nwale lofo loni jo fi agbara nla se weekend fun mi ninu ipa atagbara nla re in the name of Jesus Christ so gbogbo le o ba ti se be wa yi ka o tun ko yi ka o si jesu oluwa wa mo fe ki eyan omo olohun ko dide nle ni gbogbo bi ti e ba ti n gbo mi eyin olufe sunday o kejegbe ojo sunday la pari holy communion service ko komo gbogbo eyan e dide nbi te ba wa na owo e mejeji soke wa ke pe baba alujanu ofo lara mi emi ofo lara mi gboro oluwa ina ti o jade odekunle epafra o ni pofo laye loruko jesu epafra omo titi layo o ni pofo gbogbo omo to jade lara mi won ni mofo laye ini mo ofo in the name of Jesus esa se ri nti won pe ni ofo oni mo ranse si ofo bi ofo ba seyan in ti ofo mo sana o ni pe in mo wo na be yin o se pari e sofo ni e ri nto sele si Naomi omo meji atoko awon ni adanu o pofo awon meteta awon ofo re ja ofo e se won so ko le ba pari e sofo na ni e gbadua adua meji ni to ba ti ni eyin ofo jade lara mi in to nso ni pe atofo atofo omo ya ni won e ke iwo emi ofo gboro oluwa loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le odekunle oni mofo in the name of Jesus jesu oluwa wa are you praying ma ni e lo sagbo joko e ja se bayi ma e je nkoko gbe eje ngoko gbe oro tawon baba isu eje ngba testimony bi meji si meta olufe oni lojo friday bibeli ni olododo ngbadua le saju ojo ibi and sunday tin boy na loli communion pogo se nje ti olohun engineer eja si di bayi ka mu awon oro bi meji si meta ka gba lojo awon meji si meta ni testimony kin to wa wonu oro ti mo n ba bo lanu ni rabaji gan
1: oruko temi ni duro dola ayodeji nice mo wa lati ondo ni oko ilu wa
0: ondo le ti wa bi
1: o re ti olorun se fun mi 2023 ni mo join ni comfort life mission mo si dupe lowo olorun gbese ati ekun lo le mi debi lapo
0: gbese ati ekun nawo e bayi loluwa wi ofa gbese bo ba mu holy communion yo pa kembi sit down mo dide
1: gbese yi won ko gbogbo irinse mi patapata awon ti mo je lowo won ko lo olomu mi sa lo sinu gbo yen ko si service ko si anything nibe ki se pe boya won le pe mi emi
0: okay yin gan sa lo nu be ni ki won mo ba ri yin
1: be ni o
0: elo gbese on gan
1: daddy o lo si 1 million
0: we se 1 million le je e ba kuku wo gbo lo aji wo gbo
1: be ni o sugba ngba ti mo gbo ipe yi olorun tun aye mi se olorun yi igba mi pada looto ori radio mo ti gbo awon mama na soro ngba yen nikan give testimony wi pe ohun dibons pe mama lo ni ko nso pe ohun fe dibons mo ba ta si mo ba ki si be
0: eyin na ki si
1: ben sir ijo keji mo gbowo bonds mi mo ba
0: bonds leyin na so
1: sir
0: aisha ohun lo bi je pe gbogbo igba to ba n gbo testimony mo la ti e daada mo je nikan ko distract e ninu testimony ti e na wa won la won gbo teni yen lohun se bonsi awon na ba pinu pe ninu gbo bi mo wa je mi no gbe gba bonsi yes
1: bi mo se nta bonsi yen ba ti ji laro ma lo bi pepe ma lo lorun odekunle epafra bo se po to ni ilu yi temi ni ko je number 1
0: sha
1: bi mo se bere niyan mo bere lori rubber marun afigba to ya ti mo n gbe bag
0: bag apo flower
1: ben sir mo deni to n gbo omose to n san 124 omose lodun mo sa bere ise iyanu yen sa bere were mo wa so mu niwo olorun mo fe ra machine mi pada ki le ma pe looto olorun gbo adura mi bi mo se tun ta pa mara niyan
0: iwu machine wo
1: machine ta fi ranso mo lo price e mo wa ni ah mo fe lo ro alokujo ti sha ma ran aso ti temi ni emi yen bi mo se sun lorujo yen mo ba ri baba ba de baba ni se bo n so wi pe new thing ni ka ma se mo ba ni ah mo ni ko ti sowo lowo mi sugbon mo dupe lowo olorun igba ti mo de bi ti mo ti fe ra machine won ni 150 mo ba ti wo ba po mo kawo to wa lowo mi mo ko 150 yen mo ko sile wa da bi ala loju mi
0: edara
1: se mi ni mo ri 150 fi san owo machine tutun mo wa den to gbe machine tutun wale ni osu osu kankan mo wa tu so fo lorun mo ni to ba ti je pe looto ni mo wa si 77 yi mo fe ma ri ami kankan ninu osu yen ki ma fi toka si wi pe nkan bayi lo sele nu aye mi bi mo se bere niyan o mo ba dele ni 77 september nigba birthday baba enikan pe mi o ni iwo omo e mo like e o ma nsise o de wa hard work dada o ni wo o ni bo se de lati church e mo fe fun e lowo kan mo lowo ni e lo ba fun mi ni 200,000 o ni ki ngba ki lo fi ri ma taja mo wa wo mo ni boss ti nsise aye titi e sile baba ti so fun wa wi pe ka ma fi kan mu kan bi mo se mu 200,000 yen mo wa si church ni jo sunday saturday mo gbe ra mu koko ti lo fi raja mo wa wa si church sunday bi mo se de mo raja yen mo ra awon materials
0: te long material
1: en sawowo gbogbo around ibe yen mo ri wi pe won ran ko si iru nkan be yen tan le to ya mo se lo ra niyan baba bi eni pe mo ni shop mi ni shop o iwaju ta ni mo tin dara gbogbo yi o ngba ti mo bere si se mo wa bere si tu ko wo yen jo mo lo da owo eniyan pada mo
0: e da 200 pada
1: en ni sa
0: e wo ja nle
1: wo oja mi mo ni wo olorun o se ngba ti baba tun ke oni ka tu fi kan makan a tu fi kan makan mo tu wo kini mo fe tu se mo ba tun ni oya mo tun fe bata
0: bata bonsi nko
1: bonsi nlo titi e
0: tailoring material
1: gbogbo e nlo
0: o nlo ti e e to mo bata mo o ti sun
1: bi mo se nse gbogbo se yen ibi ta awon omo mi gan awon merin ni mo ni amere ni de wa ni aya institution bi mo se npe mi be mo rowo yo ti mo nawo si won mo ni I need to lo eleyi ngba to ya oko to fi mi sile ngba ti gbese de to jaju patapata ti o ti eri temi ro o wa so fa awon omo yen o so fun won wi pe se ya e lo seso ninu gbo to wa yen ni tori ko se awon omo mi gan omo bi ti mo wa bi mo se nso yi ko se anybody to
0: se inu gbo le si tun wa
1: ibe mo si wa ba
0: ti o la address
1: 16,000 mo ma nwo moto wa ni every week ti mo ma
0: se sunday le nwa
1: sunday mo ma nwa
0: 16,000 le bi woko awon wo ni o ri iyanu awon ti oro aye won kala 16,000 1,000 le woko latoje debi ko ti e to be o mo ki gbe iri na ni o lo se fe ku ni level bi to wa emi mo waasu e fi nkan mo nkan mo ti fe keku emi omo bi nse tun wa mo ngbadun yin momo
1: mo tun gbadura ngba to mo mi wa nu oyun first born mi yen bi to ti fe o fe lo south ibe lo ti salaye fun mi o mi mi ohun ti loyun o mo lemi o lowo si pe ko seyun o wa bimo o sugbon iya lenu to ya mi lenu ngba ti omo yen bimo daddy ah nkan ti mo se o wa ya gbogbo awon ebi oko lenu tori won ti ro mi pin won ti so wipe ko si reti gbese yen ti lewo nu oko lo ko si kan oko gan wa bere si soro buruku nkan ti o so si mi ri o pe gbogbo awon family mi o bere si soro buruku si won awon yen na ma suku pe sister won o se ru eleri nkan teni so ko se sugbon wa fi oro aye mi o wa fi ru loju mo wa nso fun awon omo mo ni comfort life ni mo nlo si o ibadan mo ti lo omo mi ni se mo mi se every week let the man o ti pe mi lana bayi o ni mo mi se tun lo church ni ah mo ni gbogbo communion mo ni gbogbo e lajo ma gba patapata
0: gbogbo mere ni ta fe se
1: lo mo ni ko si kan tin ba tin so fọlọrun ojiji bayi pe wo lọrun ojiji o mo tun dotun la mo ma gbodo de program mo wa koju si calendar baba mo ni baba olorun odekunle e pafra se mo pe mama la wa wo program e bayi kini e lo si wa loju calendar wa to wa be mo ni e wo
0: awon ton mo time bi ta de
1: mo lawon ti temi ka ma fe ni pade mi o baba mi olorun odekunle iyawo baba mi be se fe ni pade daddy kan customer temi na kan ma fe ni pade mi kan wa ba mi raja o mo fe lo si
0: erin lagbara mo ri pade odo
1: mo lo si program sunday o a de ya mi lenu mi te ni mo bi ma se ri owo 16,000 ti ma ti so pe ma tu je oni bi ma se gbogbo e olorun de ma ba mi se ni rorun omo mi loyun obi ma layo atalafia won o fogbe be bi e olorun tu je rowo yo laarin omo yin laarin omo yen to tun ya baba e lenu wi pe ah bo lo ti se se daddy ope mi
2: ọpọ ẹyin ni ewo tun le e tun mo wo building wa
1: ọlọrun ko le fu emi fura mi ọkọ
2: ẹyin yo 50,000 mama
1: ben
2: ninu ọja yi ọja si

0: gbe wa mo ti ri moto te ra e ti ma won captain laye nle mo fi ko flower o gbe nko yin le won to owo lo
1: eyin olufe sunday o kejegbe o ye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko sin ti o ye ni ojo sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe wo le yin o compensate yin na ni sa gbogbo sin je ti olohun engineer
2: praise the lord oruko mi ni emeka ogo ni july tawa si church ateko
3: e college
2: ben july tawa si 77 eni agbo program yen pe o ma kan ni london ma lo ko so pe ohun je fa 10 million o ma kan wa nu wa kito it ohun wa ni 5 million emi wa kito 3 5 million ohun olorun wa fun mi 5 million
3: lo n fe yin na 5 million
2: mo de san 30 mi a de wan church eni ki ajade fun building ti
3: won se leyin be
2: so be 50,000 mo de jade ki to ku enu premises camp won pe mi oni kan ta si tetele en no so pe ah 60,000 kan mi o 50,000 mo fe di owo to fe dan again
3: e ton ti ri paja
2: e won tun se pe e so ro pe awon to kan awon ile kan ku pe olorun ma surprise won before I got home I lo si e wa si church ni eku Thursday in church no mo wa by close to the church and get prayer that you pray at on the to for me under 7 million naira so and I really appreciate God he let me age owo to fi po o ti pari
3: did they were wa se bayi won bo I don't gbadua ni mo wonu jipo jipo ase lo me mo bi ami yo se do to ninu hall ati ninu ile ateyin te wo mi owo te natale kan na owo te pari ile re to fi sodun be owo to fi travel mi omo ye yin te le si ami o ye gba e je pe ma awon meta e ki pe ma awon meta pe emi lokan e saju won joko oluwa ni eyin kan bi e mo na billion bi en tin na 1000 owa leyin kan bi e mo na million bi en tin na 100 bo ba se wole na kan foke woni yes baba owo yo mo jade ni gbogbo to tun ku e ri se e lo mo fi gbogbo ojo aye yin gbadun o ti be next
2: oruko mi ni oluwa tosin adenekan
3: nice
2: mo dupe lowo olorun baba mi odo clear papa arugo ojo mo dupe fun tolorun se nu igbesi aye mi ise mi ti bo lati 15 years
3: 15
2: iyawo mi lo nbo mi
3: nice
2: so n ba to ma ngbo program enikan lo wa iyawo ma program kan la go ngbo tetele enikan lo ko ma gbo olorun ojiji mo wa ngbo iyawo mi a ma gbo ti e emi ngbo olorun ojiji ngbo ba ya ma pa ti e ani rara ngbo wa ya to wa ngbo ta do wa ngbo papo o wa ni program to ma nse nwa ese kleti mi o ma lo mo ru pe ko sowo ani ma fun lowo won ba to ba fun mi ko ni ka o ma fi ti ba ti lati alafara olenu sonso ti ba ti wo de rugbe ma fe serin de mokola ti ba ti wo lati mokola de iwo ma fe serin de bi ti ba nlo pada ma ni lati bi de gate
3: ah ah
2: bi mo se rin ni yen ngbo ya yawo mi na wa join mi
3: o na tun wa
2: o na tun wa ti e tun wa leju temi lo ko miss program ya ara ara ibi ti mo wa nlo ni pe olorun to wa sore la yen fun mi onbo mi o wa ni libya ni mo ka to lo
3: o travel
2: o lo libya o wa nu ti hasan ko sowo mo ni program ta ngbo mi won na ma gbo olorun o wa nu ngbo dadi be olorun se ran enikan wa niyan eniyan wa church wa wa se soji lati london bo se wa nu fe ran so o wa mo so do yawo mi bo se wa ran so yen wa ni a so mo yin lo mo mo mi lo mo ekere o na mo yin ko mo ni kan wa la be kuta sego mo nu wa ni libya e de lajule to mo fi lo libya mo ni mi o mo mo nu ti hasan o ni ka fohun number oniṣẹ o lo n ṣe fọlọhun mo lo n play saxophone lo ba ni kin fohun number kin fohun number o sa gba number o connect ọmọ yẹn o ni ko pada si nigeria ko bere wo flight o n lati send 450,000 si akanti wa pe ka send ẹsọ ọmọ yẹn gba tọmọ yẹn pada si nigeria maye ti pada si london gba tọmọ yẹn o tun pada de o ni daddy ma de gbọmọ yẹn lọwọ.

0: ejigbede ni ikan ki ya kan bi kan ba tin lo ni keji mo tele oro won dabi oro ejire ni be ni ame ni to ba fe ya yo dabi oro eni to mu amola ti o robe to wa san lasan se yo lo bo ba ti jeun mo mi le eleyi ni yo je ki gbogbo nkan ko reso ninu ara re o nje ko ni mo wi o be o mi ko ni mo nso nipa kitiyan ati bibi adeda ti a mo npe ni adura mejeji lo papo ni o mo sakitiyan bi igba to je pe ti adu o je nkan kan o si mo se adura bi igba to je wi pe akitiyan ko ni yo gbe ode bi to nlo ejigbede ni won laye mi mo bo yo mo fe alakitiyan ni tete de bi ayan mo to yan eleyi tawon eyan ti won ofini mo yan je tori pe akitiyan ni mu ni yan ta fi yanju to fi le je yan pelu eja tabi eran gbe yiyan to wa mo yan fanda wa gbo o tu wa mura si adura ni tosan toru bi igba to nba eledumare dunadura da jo yo gbo ti e ejigbede ni won won ki yara won won bere lowo awon to ti galaye won ki fi mejeji le ah ko yo ejigbede ni rati o pe dandan ni akitiyan fun omo niyan to nlepa lati je eyan tula asisi ni adura fun eni to ndura to rawo rase lati gba nkan to gbori lowo eledumare adeda ejigbede ni won won ki yara won
1: eje agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so nigbo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba 82 facebook oro agba bakana lori youtube wa mr gratv e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe abdulrazak abdulgani mr gra loko mi ilese MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku ka

0: Baba fend on de
1: iyan me ni wo station government mo private ni because ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government because ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti ori tumo lo
2: e lo le so folu weri
3: e ma gbo
2: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
2: se ri ti are tinu gbo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe afawon ati family won
6: ase mu yango ga ase ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Cheng Bonko, Jaja Mini Mojoko, Pete Wakwe Mini Small Gay.
1: And a small G, no way, cook papa. Get to say Mini G.
0: Should no man so. Melo Laro Lubing Pay, and Olubing Pay is a gay. You want to want to so we pay. I am a smaller of
1: the last morning.
0: Da, ku si wa la. Emi lo va small.
1: Ma fe wa, ma je wa. Si ma fe ran jeun, ma je ja.
0: Ra fun mi. Grandpa se n gbo. Pastor Olusegun Owolabi engineer se n gbo
1: wa
0: yi.
1: Tori gba mi wa to je pe.
0: Ba mi. Ku si wa la.
1: Igba ti a mo oto.
0: Mhm.
1: Wa ra.
0: Ma koja yi e o mo mi dada o. Mo n to gba bu pe dani si o e to lo di nesia o wa available
1: o leke bo
0: sora be
1: se
0: so mo po le mi krista so mo pe we se gboro
1: no imi
0: get inside ni wa
1: no imi ti e you know iru krista en o ma ma jaro iru awon mo bayin a ma e kan handle le si be en
0: no
1: omo mi ni krista
0: omo to ni gboro
1: lo awon jaja
0: sare no mi gboro ki lo
1: nsa abi
0: o ya ni so
1: ijo
0: ko
1: ye mi o nse ja
0: omo bale nbe
1: ko je janja
0: bale
1: omo mi krista
0: ma wo iwo o ma ra to ifun wo ni wa ma sere nle gba be bi se software ni ye kristilo padi mi juju ifi aye mi e mi
1: no tori po ti pe ni won ti mu won ti kon roga bi emi je meta
0: ah tori ere o lo je ko ma ra to ifun ara sweet ifun eni sweet oni gi wa joko sile omo mi awo awa ma wo gboro lo awon ti wa la be te
1: da mu wa ko mo roga
0: eh awa gogo ni roga
1: ta nko yo awa lo gba
0: awa gogo ni roga ta nko yo e ma wa joko lele bayi pe erure o erure o erure o o ma ke si lo ba lo ba
1: era ni joye ni joye
0: era ke sa won na e ka so gbogbo
1: ah o tan oye e pele e ka toro ba ti
0: oya ti enko oya
1: toro ba ti
0: kini wa do fe widi si
1: emi e ka ro ni e ka ro ni
0: iwo ku e ka le
1: iro e ku bi ale ta
0: e ka ro e ka so e ku daji e ku awon kan sun lowo ile awon kan mo ile awon kan o te
1: awon kan si lori lede ti mo ti de la ro yi oru ni won wa tori an lo je ko je pe mi ba aaro
0: e ba fe fe de
1: ah te mo le lo kuro Nigeria ni ale ma tun de Nigeria laaro no
0: iro yi baba vendore ni le loko ati leyin odi e ka aro e ku oju orun e asunji fun gbogbo eni to se san lowo gbogbo eni to ti wa lenu ise ise wa ko ni di ise mo wa lowo gbogbo ajigbarin mu
1: oju ona
0: idigbo be se
1: na ni
0: ko ni doju ona
1: ami
0: ani sise lase olodumare gbogbo soro soro ma ani sin wi o olubi npe fatoye lo ko mi happy jimo e ka aro e ka bo so
1: iroyin ba happy jimo nsin e ka aro akojumo dodun bi se dada la bayin se dada le wa gege ba wa na tun se wa laaro yi e ka bo so iroyin baba vendor peter Ola Shukwo Captain Peter on loruko ta wa e ka ro
0: e je ma mu awon we iroyin e to wa si gboro laaro yi to je ti orilede wa Nigeria iwe iroyin Daily Sun o se dede owo mi
1: iwe iroyin The Punch re laaro yi
0: olori ofe si we iroyin Nigerian Tribune
1: iwe iroyin The Nation o na wa la
0: bapa na ni we iroyin Nigerian Tribune to ti Vanguard
1: gbogbo won na ni ojo wa won jo ko worin papo adupe
0: e ma bo loju opo aye lu jara wa iwa wo wa be na ni ke si fi awile yin to nti bi ba wa salabapin re sowo rose at 32 fm 949 fe yin Facebook ati YouTube wa ambe ni Radio Garden be na ni wu ni website
1: wa je website wa www.32fm.com.ng
0: e se gbogbo eyin te n wo we se ata won to pe mi ya lamola dede ara ni ko si yonu mo sa mo wi pe ijo Saturday ti n bo yi
1: o na ni o je feran jambe
0: ah e je n bo sinu we royin Daily Sun kemi o ti be bere royin laaro yi gege bi royin eleyi to tobi julo nibe won wi pe lagbo oselu ni are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu Atiku Tonti Wike egbe oselu APM won ni won ti bere si ni paro awon gbolo nti ojolo bi aka kengbe laarin ara won kini to fa sababi won ni lori owo eta pe ni subsidiani ti won so pe nbe ni pamo subsidy savings bo na lo ti jabo olowo ohun bo lo serin ariwoye lolokan ojo kan won wi pe e ma wa gbo o won ni tori wi pe eni to ti fi gba kan rija igba keji are tele ri lorilede wa Nigeria won lara won wa gale lati bo sipo agbara won ni agbara dabi igba ti n bi gbe pe n pe mo fe gbe eyan le bi agbodo lo gbo oro yen
1: kia ko n bo be sori alefa
0: won ni a desperate melo lara olu bi n pe enu ogun ogba mo mi e patan mo o ile ise are n lo fesi oro pada fun won be na ni won to soro bi pe owo eleyi te n soro re yi eyun ti won pe ni 30 trillion naira won ni won soro pe anijoba n ta wa n bi yin ni wipe o ye ke le bota ke salaye oro bo lowo ohun bo lo se je ni ekun ere ni bi atiku ba won ti soro iroyin yen omo tun gun tori pe wike wi nkan kini wike wi o eyin re di oyin oke e gbo
1: olubi pe ma kuku tele o lo sibi to lo yi tori pe oro subsidy atu o na lomo tan so tan so tan o nigba ti atiku nse leri fun awa omo Nigeria pe mo worry e mo beru bi awon bayi lanfani ati debe won ni se ri gbogbo owo ran wa ori epo ile ite fagileun awon da pada
0: owo epo
1: da pada
0: owo subsidy
1: ni are bola ahmed tinubu na ba so pe emi ki somo lo le lo mesi wa
0: let me help you in English. I am not the child of go home and bring results.
1: Don't leave me won ni are ba so pe se ri atiku te wo ai makan ni se ko ye ni won ni won wa ignorant
0: gagan
1: won fun won je that is to say da pada
0: esi subsidiani
1: oro subsidiani lo ko saaju oku oro subsidiani o wa gba oku oro esi subsidiani
0: eyin oniroyin so wa ri wike na pada wi nkan wi
1: oke
0: edekun o bobo je wi pe eni to ti mi gba kan ri je igba keji are tele ri lorilede wa Nigeria
1: yes
0: iyo daddy
1: atiku
0: no won ni edekun won ni se won subsidize epo dangote na ni
1: don't leave me
0: obi mi o
1: tale mi obi
0: dalan kato
1: o ni question mark ni aluko si down aluko na ni o mo gbese asiko ere o ti bere
0: abm soro awon ni pe edekun o baba wa jebe a je wi pe a nilo alaye lekun ere
1: exactly
0: tokun ere lori 15.8 trillion naira savings
1: okay
0: ta so wi pe
1: awon accountant ni
0: pe a fi opamu pe a je
1: odo ta lo wa that is bring back our money
0: mo so pe bring back explain our savings money
1: ba se na ibi to ba ko tan ko pamọ si banki bi o ba wa
0: ki gbogbo owo ti e foju kan bayi ta ba ti ri a si mo lo
1: ni e ka lo ko mo ti e
0: no amu savings na gbọdọ ja laje tan ki savings si
1: ba nko savings temi
0: uro ni
1: mo ya
0: o save mo ya mo ni na kuda
1: mo be send
0: oh send emi a ma wa wo ran ko nana kuna
1: e fi mi le e je na todo mi
0: o to be omo ninu kuna do ni pada wa ku wa na o tun le pada
1: e mo pada wa awon oduro e mo worry this day na sounds of pe mi na velo
0: alaye ka royin dare
1: mo be sebu fopo kan to ni agbara
0: ebu se te po pupa
1: iro be tiro won ni awon pinle owo toto owo ti se ojile ni 45 billion owo naira bili lo npo fere yi o won ni na ni won ti gba lori oro eto abo ati awon wa mayederun be ni awon gomina ni wa gbosuba fun tinubu pe tinubu o kare lai ti e la wa nse won ni awon si ati leyin tori pe awon opinle won ni awon raye tako awon ipenija ti koju awon ni gombe leko londo lenugun awon lo wa lowo waju ta ba nso nipa intervention fund ere ti agba lati FAC won ni special one ni tawon ni gombe leko londo atenugun awon ko awon saraye pe se ri awon owo ara oto special intervention fund yi o wa fun akanse se eto abo ati awon opopuna ni oju iwe keji iwe reyin de poncharo yi o na lo wa
0: ada lagbo oselu na ni mo tun wa loju iwe kerin dinlogbon iwe royin daily sun o sese keyin o momo ayi te ti mo iroyin tun re won ni gege bi ipolongo eto dibo sipo are
1: okay
0: o ti ku ni won ni won pe sugbon tabi
1: yes
0: ati la go gbangan
1: gbangan
0: on your marki
1: set
0: fere set
1: go
0: baba
1: go
0: e bo si gboru aye e lo re mo polongo
1: we play
0: e lo re mo salaye
1: e mo so
0: e lo mo so kiri
1: ki le se
0: e be se fun wa ba se doda
1: yes
0: de polo ba se doda wo yara
1: olu bi pe
0: na
1: to ba je pe won fun mi ni ticket
0: mo le fun on pele ticket ta le fun o na ni ko gba ticket amala first 2.0
1: ah o ti ni awon kan ti mo ti ni lokan fe yin omo nigeria
0: faraburu bale mo sai mo so ta won ni egbe oselu adc ati ndc
1: okay
0: awon soro pe e je je won kokoko pale le mo kawon o to pe
1: ati le lati keso rode
0: opo we kan to da lati jo mo ti mo won ni oju we na mi
1: no
0: o gu sese o ya na mi na mi o ya
1: o da bi microphone
0: you are the microphone you are the speaker
1: imi da bi okwaus
0: ore ti pada ye mi sakaro yin karo yin karo
1: o da eje mu lapa bi ni boutique kilo ti bere si ni wa fun awon mo le okere ile gesi united kingdom o na ni kilo fun awon mo lu won o pe e ma lo bonu o e ma re yobe o ati awon ipinle mesan mi e ti je ki le ri ile gesi ile ti an fi nse kilo fun awon mo orile ede won oju iwe kesan iwe royin de ponchi taro yi ibe kankan ni oko se o
0: oda olulu le abuja awon ti soro laaro yi
1: okay
0: won ti wa fi gbono sita iyo sinu iwe royin daily sun ni oju iwe kedogbon won ni wike ti pase won si so pe oba ki daba ase lo ba pa won ni awon legbe ti won to bi ogbon ni ye 30 buildings awon le kan baun won ni won block awon dabi gaga ti won ta di oju ona abuja ring road pe igbo e fe gbe won lele ni mona wa iwoyin re o iwe oyin daily sun na lo san ni gbolohun sita ta fi lori ofe lati ka bo ti e je pe ni ipele osun loju iwe kan na
1: okay
0: won ni awon oluwode awon yabo olu ile ise egbe ajo eleto idibo lominira lewa inec headquarters
1: kini to fe
0: lori idibo ta di losun ni
1: okay
0: so mo pe yin kan finu ifenu mo pe eru re eyin loba loba eru re
1: se won mo na le ejo ni
0: rara
1: inec ke wa so pe nti mo so tele won o so be mo
0: rara loba ni won kokon kesi
1: okay pe ki kaluku kan le wa we
0: ni to se wa dun mi ni pe awon ti won gba rice lojo na ti won pe rice
1: where is that
0: awon o si leyin won nigba ta won mo npari wo eru re ati pe bo ni bo
1: awon je rice le ta ba n jeun eyan
0: eh table manner don't talk white
1: eni ba gbe ngogo ile ejo ni eni ti o si gbe eyan na ngogo ile ejo na ni to ba ti wu kaluku ile ejo lo da
0: objection my lord
1: objection of aro
0: objection sustain
1: oda o ja mo wo nbi loju iwe kerin idin ni ogbon iwe iroyin the nation ajo eleyi ti so pe ojulowo olukore iyen ti rcn ni awon ti ofin de awon akeko gboye kan won ba awon ni won ni awon eleyi won ko danto lati mo ko mo that is to say won pada bi o ti wa nu oju iwe kerin din ni ogbon iwe iroyin the nation aro ibe ni oko se
0: oda iroyin ohun kuku keke bi won ti ko na la wa o ma ka
1: okay
0: sugbon nitori ijoba asiko wa ka ma fi akoko hun ka fi ma gbaradi lati bo sodo amofin ame mo gbagbe pa nbe loju opo aye lu jara wa facebook ati youtube at 32fm 949 feyin e le wo wa e si tun gbo wa ketekete be na la nreti ya wile yi e ma gbagbe lati te le wa o kes ba wa salaba pin re daada ojo kokandinlogbon osu ta wa nu re yi ki ojo Saturday to gbeyin o na ni ayajo ojo amala elekeji ru e amala friends pelu ikoni 32 FM 94.9 totei ara ototun wa ni pelu ayo ati alafia adupe lowo awon baba wa etoya pe kabiyesi
1: Kabiyesi Oba Amidu
0: Kabiyesi o
1: Ajibade
0: Kabiyesi o
1: Ekerin Olubadan ti ile Ibadan
0: Kabiyesi o
1: won ti ni pe ka mo fun awon
0: eyan
1: awon
0: me
1: ka fun won ni ticket eyin kan ta si ti pe e wa gba ticket yen wa gba loni o
0: e wa gba
1: lojojo bakan na honorable Abayomi Fagbenro Olubadamuran pataki fun Oriori to abo
0: security
1: won ni loruko honorable Bimbo Adekanbi ka tun ba won fun
0: awon
1: eyan na ni ticket adupe e seun
0: baba iranse olorun pastor apirire awon na tun ni ka fawon eyan ni ticket
1: baba apirire na ni ka fawon eyan ni ticket
0: baba apirire ni ticket Alhaji Abdul Latif Adiamo won ni ka tun fawon eyan na ni ticket
1: odun lo de lanse odun yi ti
0: de
1: odun lo de lanse
0: e ja pe amofin bi won ba ti wa ni oju la pelu wa amo e mo gbagbe bi pe awon owo iroyin lorisirisi
1: o na okun keke
0: okun
1: o ri mi lapa bi
0: imbo
1: ah nigba mu sabe o
0: sa ti bi bi o sin bi
1: no mu lo kin won ni pe alpha
0: kini o nfa
1: ah you know omo as
0: kini
1: omo orilede Nigeria re re
0: lori ore eto abo to me e ko loju mare ko dakun ko saanu wa
1: okay
0: won ni o se ni laaro nitori pe oku eyan to to bi merindin ni a dota o ni won shawari bese na de won dola eyan medogun ninu
1: ijamba oko ojo
0: mi to waye
1: ni sokoto
0: ni ipinle sokoto iroyin lori oro eto abo e na bota mo kan
1: kuro
0: nbe na ni oju iwe kejila iwe royin Nigerian Tribune ni royin
1: ti EFCC ati ICPC na ti fi wi pe awon alase ajo NFF oni ke wa so bi se na 12 billion naira owo ijoba apapo kan amofin Yomi Ogun Lola awon ta joko se ofin nu
0: ele joko se
1: ah yes now ile mi se wu abi kristana
0: ah
1: won emi ko ofin
0: ma ni ko mo mi lu e
1: amofin Yomi Ogun Lola amofin o amofin ti wa nwaju adajo nu mo lo won mut
0: awon na ti mut
1: won wa nwaju adajo
0: that is to say amofin e mo gan pa o that is to say e mo gan pa ken get
1: ah omo lodun na lohun amofin Yomi Ogun Lola ki baba o gbenu si
0: e ja mu
1: aro mi ah
2: ki ta ro
1: e ka ro sa
2: mo ke yin o aku dede woyin o
0: yes sir
1: aku odun ana
2: thank god is friday
0: yes sir
1: ka mo mu ni eni ejeta ni iwe iroyin the nation na ro yi oro iroyin oro kan ti Alhaji Atiku Abubakar GCON eleyi ti won fi ita ti won soro ti won ni ba won ba ide be bara lu bayi lanfani ti lo te ka fa won bayi ta won di are ti lu diboyan won ni gbogbo subsidy owo epo won ni awon da pada ni awon return e si bi nkan se ri tele ti ara o le ro gbogbo omo Nigeria ni are Tinubu ba bo ta pe Atiku ai makan makan ni sa Atiku eyan omo Nigeria won ni ku soro lori n to so won sugbon nigba ti Atiku n soro pe owo ele ti se owo ran wo ri epo ye ka ti e wa si ka ka won onimimo jele si ta ki won ba wa yo calculator ti ki won si ni ile ise are ati Daddy Wike la won so won ni agbara isa o sa n wu Atiku bi nkan pe o desperate bi gbogbo ona bi pe ko n bo sori alifa o na ni sa mu gbogbo e mo ra won sugba are Tinubu ni Atiku won ni aimo kan mo kan se se ale ni igba keje are ti won ti wa ni be ri fodidi odun mejo oro oye won bi
0: amofin wike ti e tun wa bi Atiku wipe bi won ba pa won yo owo ran wo ri epo ta won o da pada sibe se eyin epo dangote se won tun so subsidize titi e na ni se won o fowo ranwo lo na ni abibo
1: ati pe opolopo awon oludije saju odun 2023 tan polongo ugbon na ni awon yo subsidy awon yo subsidy se bi dadi atiku ba je pe awon lo pada yo subsidy ngba na se bi won tun se da pada re gbogbo le ni awon eyan bere si ni wo amofin oju wo le yin fi wo
2: e se won atokun e je kin so itan kekere kan fun yin
1: okay
2: nigbati Union of Socialist Soviet Russia ni won se ijoba won awon economic policies ton tele won duro digbin ti won ni that is they were static eleyi ise lo da omu iduro ba growth and development of USSR opelope olori ti won wa ni to introduce glasnost and perestroika eyi ti pe won wa wo pe kakaka won duro soju kan pelu awon economic policies awon ka won make it flexible so that ale accommodate changing market conditions crisis at new data in other words economic policies must not be static they need to be dynamic to respond to changing market conditions crisis and new data nitori na oro to wa nle yi are Bola Ahmed Tinubu ati awon team e ohun ni economics oye nitori pe won duro si oju kan won mo pe ona to wo oja o po Atiku Abubakar oro ile pe o ti se ohun to to ato ohun to ye lori research e to de wa ri pe oro yo ma ri be ko nse subsidy lo ye ka yo ngba ta yo corruption to wa nbe ohun lo ye ka yo so o fi won gbangba gbangba wi pe oro economy yi ko ye awon Tinubu ni e je fun yin nkan laipe yi awon BRICS won invite Bola Ahmed Tinubu won invite si summit won ti president ba lo to ra wa ti ni ko lo o likely kon fun ni alternatives to the neoliberal policies e to n tele pelu awon IMF ati World Bank eleyi to n tele yi awon western countries lo benefit ko ni interest the Africans particularly Nigerians ninu because ko wa humane iru economics wo no mama ma gbe statistical data to show economy bo improve tawon ara ilu to de nje baba nlaya laipe yi awon eni to provide the shield fun ijoba Bola Ahmed Tinubu IMF ati World Bank awon gan ti wa pada won ni ewo nkan o awon reforms ye arakunrin yi bọ́lọ̀ ṣe ń lọ yìí 78% of Nigerians náà máa padà sí poverty below the poverty line ǹjẹ́ mo implication yẹn ìyẹn mi ń pé gẹ́gẹ́ bí structural adjustment program Babangida ti ṣe fail ló dàbí pé fiscal adjustment program Tinubu yìí ó máa fail so ohun ta n sọ ohun re
0: ẹja lo ju ọja
2: ko wa ko ni static o ma wa flexible
1: the
2: nominal science ni economics
3: aṣojú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wa okay.

0: marabi sola in batan kankan atun ta ni cd ke atun wa ku lori e irinse loku ta fa ra omo mi tin kose te lo mu fe ra so e machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori cd ke app te mo ra alakoko nbe o si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon ni wipe won le ra nkan ka de ma sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe ma sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu cdk mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la anfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta cdk wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun a ni yen lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani en to ba ra moto wa fun wa lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osoosu ti ma de ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se ben ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu yi ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la adota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni cdk mo pe a eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon eyan wa to ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: Office nigba to je pe ni epe kakakiri
2: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le simari office wa ele pe ti mokola yen ti 07074543005 atoni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairwell supermarket ele pe ti apata si 07074603911 bakona atoni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel Oniyewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso ele pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbowore yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro bi pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD Care o di gba kan na e seun
3: CD Care there for you.
4: Oje ti ku oni tana egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan.
5: Okay.
6: Hey Ibadan, listen up. Ready to FM just leveled up. We're now live at Blatter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Bigger space, louder vibes, better experience. But it's still your number one station.
7: Energy 2000.
6: Same hits, same fun, same Ready to FM, but improved broadcast.

0: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعانكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وطاعته، ثم نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أبن فبرد أتسوى مسلمين.
2: الحمد لله.
1: أتون ترى لكم كيارات جريفان النبي صلى الله عليه وسلم. أني وبرد أنا نتبع من جاك في مبوا. ألو بان سالكم كيان النبي وا. بان سالكم لاري. أتيا وارا لي النبي أتين صحابة. دكم أقبلوا دكوا كيان النبي. أو كيان وارا جنب سياسي. نجبر الكلام. أو كيان صحابة. أو توا كيان كقبلوا. إنه أتوا كقبلوا النبي. ما يوافقون به. إنه أتوا كقبلوا النبي. Baba ti wa mo yon ko nbe o ninu to ke pelu anabi awon aya wa omo wa mo yon ko nbe o ninu to ke pelu anabi awon afa ma ki wa mo yon ko nbe o ninu to ke pelu anabi awon ore awon anawa mo yon ko nbe o wala dani kasire o jama nta mbabo o na ni zakat bahimati al-an'am ba se mo yon zakat ni bi awon irena ko meta ni ti ele keta pada besi meji rakumi malu ati gonamu gọnamu na ni nje agbo ati yawo re gọnamu na ni nje obuko ati yawo re sugbo pelu ogun olohun ati apede ele ni fawo nkankan sugbo pe nko oju oji la fesele ala ni gba iro ibere lo ni tele fudi kan ta ba ti salaye awon kan itan ah awiyewiye die die die ra wa ni ijejo saba n to jade nbi awon wa si ijejo yi awari pe nti ibada ka fi si aye ibere oni isalaye ayatu shifa awon aya iwosan ibi olohun ti da ko iwosan nu alquran ka wa muslimi ka gba mu en ba je pe oni ailera kan si keji ko po ni pi mimo ka awon ayatu lati ma fi direbe sodo ba dada koda oda pipo kala re omo fi ile ko mo fi sie ti an ba wa je la re ti omo quran ka to ba ipile gangan jamaa oni pe nti nkan se ni ko doju ko lohun ninu n to ba dada ofe lodo wa oni ko ma gba alabagbe so lohun o lodo lodo alabagbe na sugbon ngba to ti wi pe esin donje in la fi ngboye pe in gbodo fenu mi sadua tori run so lohun afaanu gbodo ba nfenu re wa si adua koda ale ma jo na la ni ara wa pe isawaka ti olodumelo afani te toka yin ba nbe nbe o ko so pe ile ikute lo o ti di mejila
2: eh isawaka
1: isawaka suba ti ta ye ba wa loni te ba to kaju ta ba se toni yo di 13 in si kuku binu bi nkan se won to yi 759 le nfun mi ni
2: ori eyo kan
1: ori eyo kan kan so ojo abi mo ti ewe lawa ni ori mo kan wo so suba so bo eleyi kan po ninu gbagi awon le ori mi lasan oba na itele eh ho ngwa uzu wa jero ji mi jero ya si oru ala ki na ka ni na ma buru da ya si ya e kwa kwa o de ni ya si mo buru ka ala ala zo ala ni ma wa si ya uzu beji kwa ala ti ya si ya ku mo ke o mo ga mo ti ba awon fa na nu ti an ma ran solo e ri pe awon ti won se ebo ti won se islam opolopo won wa ma so ngba mi pe sa mo ko se ngolo lohun fun ni e ba mo ran solo na ni won ti won na so reda olon si ajeje o food yi baba wa ti wa soro pelu ah edun okan ni jona lohun pe emi ti mo ba soro ori are mo wa o sugbon mo fe mo yato laarin meji si are ina si re se kadara ni abo lowo aye nu se ba won yan ni de mele bayi inira ipo be le ntin soro omo run tin seun jamaa oba dada da wahala sinu ile aye o si da irorun to lohun da nkan meji meji o wa da nta ma fi wo nkan kankan fudi yi ke se po fi wale bunduku awon kan ti an fe so adawu elomi don je ti an awon ni an lo ko nkan mi inu e gbon to wi ni oni ah bi ka dara yin se wa da to e si a fuju le ti an fi baje tan iwo to n soro se wo ni present kadara ti egan ti ogba ko je present lo iru eh amo
2: abi
1: ema wa we mla firaun na nso fa na bi musa wi pe fa ma ro buku ya musa ah e no nto ti en pa musa ta lo lohun gane ah de bi wa sa so ro kan e ma ma lo yo ah oni rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada aya itito ki ori eyin o sile so do oba to ni subhanallah oloba ti wa a'ta kulla shay'in khalqahu o lo fun gbogbo nkan ni eda toto si oda gbogbo nkan lona to ba to si oda yan ko mo fowo rin ko mo fese rin o to si abeni oda yan ko mo fi owo jeun normal nu ko mo so jeun ti yen egbe re mi ba pada de be ti an baba wi pe won nu ni opolo mo so pe kankan ti ronki a to khalqa wa alaika bihi o funi ru eda toto si e die e se mi jeji re ni fi rin in fa pa re fo sugba ke fowo jeun bega bega ustazu e mo gba mi mo mo lala mejuma gbogbo awon ede ti be poti ye o mo fowo jeun o bu kata atuma mo se kini
2: mo fowo jeun
3: iyo go to joko jo
1: ma lu ke fi owo gban eruku ke si fi jeun ke si fi owo le si
2: olohun ri ma lo tin ri fast
1: kini e ai ni o kini ma lu ma fi le si o
2: iru
1: iru ni o da bo wa ri ma lu ustazu e wa ba nsa nu mi lori oro ko ye mi ahan ma ni fi le si to ma lu se be kini tu ma khola ogbogbo kan lo nda obeni loyun akunrin eleyun o fu gbogbo nkan ni ntoto si pelu bo se deda re mima ya likubi yakulu mima ya likubi into to in to ni kuna ni o ma je
2: awo se so ato je eno ni si se
1: o ni wallahi lo baba o sa so nkan ti de o nkan ti de o ki ala wa lo de o ni ah o si ri awon yan ba je nja pata awon yo ma fara bale pe se eyin ti ma ri e pelu won tele o ni ba si lo na ah eyin ti ma so ro ti mo agbaru re nje nton ina lo ba ide bi ki won ma so pe ni o ji nke mu lo le yewo oni o yeyin eyin wo ni ye a to kula shey khalqa khalqahu thumma hada gbogbo nkan lo ba dada in lo pada ti fun ni ntoto si nu eda re e wa ntoto oni thumma hada thumma wafaqahu allah fahtada ila masalihi nafsihi allah wa to fun nkan ko ke ni ona mo ninu opolo re wi pe wa won oda ofele ebi no mo lu soro njo olohun mu soro olowo re lohun ma ko loja o wa ni ah e se gban bayi na ma khulikna li hada olohun oda wa fun gogun ai be re sin le re kun mi inna ma khulikna li harf wo ma fa wa ruku ni o ma lu soba o ko se kini o awon re ko te won yi ti en ba fun en oro so nipa mi e ma mo wi pe omo bi amọ opopo mo ntin se ko sumo to wa si laye olo o gumu suru lo jima
2: ah yala de bo mo suru nto
1: o tun o gun toki lo yidi
2: olonjo
1: toki wa ni a babu re
2: olonjo
1: mo be se gba na nu e gbon
2: olonjo
1: oni suri re pe sa
2: toki mo nsoro
1: e to mo ah ba ti laye se gbogbo nkan ipata in to wa to si nkan kokan lo barita won fo o wa tuju obala kan re mo pe mo lo bi o ki sona re o
2: ibi to
1: eh le ro mo le bi a mo ko mo je rubole
2: ila ila allah
1: eru kini
2: eru bona
1: eru suno won wa ka le mo to ba je rutu ti o ti a gbo wa a bi en ba fi so
2: won ba won baba wa na ni won ni obo obo fo mo tin je ru
1: eh
2: nkan kan ti sele
1: ka si ri yan won ba se igbin o si yo gbogbo dadun lo na ewo ibili ni re tin gbe nkan kan ko gbogbo nkan loda bo si ye ko da oda gbe bi o se ma rin laye ti enu won iba so pogun nja
2: tabi ebi o le fo
1: pe wallahi wallahi ni sa ogun o si wo ebi gbe nene ni ti enu ah se mo wa ni ni ti enu mi a fe ra o lo ni ho iho igbe nene ni ti enu ono sa igbe osa andre ewe mi and ono ne o de bi pe nkan ko kan dare mo de bi pe ko le fi wo nti esare so long o be eleyun ine wan do kunle e wan gbodo le olori won ni ogun le aye re lo o ti ba le gun yan lori re
2: won ni o ma je pe
1: o ba de bi pe o ni run ni olori mo
2: Allah akbar
1: fun dey awon aya yi mefa ni won to wa lati dako iwusan ninu alquran o wa da pipo gege bi awon mi ma se salaye e je me je akoko ti ala american na o o nse olorun so fanu suru ni mo tirmidhi wi pe
2: sallallahu alaihi wasallam
1: iqra'u alquran was'alu allah bi e ma ka ko ni dada o te ba ti wa ka tan e ma bere n to ba wi lodo olorun o ba dada ni ru wa ya mi man qara alquran falyas'al allah bi hen ba ka quran nu yin komo bere to ba wu lodo olohun ngba to ba katan tori pe fa inna usa yajiu aqwam han kan bon gbeyin gba o yaqra'una alqur'ana yas'aluna bihi an-nas wama kal qur'an musi ma bi awon yen lere pe ki won wa san wo re fa won
2: la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam awon mo ba yin fi yasin lenu
1: yun ka ko
2: aso qur'an kale allah akbar
1: qur'an we gozi gozari ka pe kura lawo ni ma boku ah babi hey momo baba lagbadu baba lagbadu ko lo fi 500 lefu ki ma nda sale kura lawo ke ta fe ka fo yi 1 million ku le jete baba ni kan wa fe fun le yo ke ki ah suba mo nke ko yi opolopo wi pe ko si nu islam bo se keu in to gbo te nso fun na nu a je pe keu re idile ko nbe o ke se ntin so yan mo lohun ke wu sharia ni masu yan molohun ede larbawa a ka eleyun ka fi le gbo esin yi ni to ba ti dipo fe gbesin yi oro loro na bi ina lo ma ka o a be ni kaka jawo alaye da ran se fun kaluku baba ina ajara beti beji fati amen meni elilafi wo so di so o kaluku an bu fure ko si eri fun gbo eleyun sugbon alquran lo didi awon mimo o wa wo imo to ba da si sinu alquran pe ah awon ara nimi jama ka wa jo abere bayi eja ko eja mu gege ka le ma so ibi ti aya yen wa ninu suro kokan akoko re ona mefa ni akoko suratul suratul tauba sabro ro azara so be
2: suro akoko suratul tauba
1: suratul tauba yi o ba da nba ni so nba wi pe qatiluhum ona ni aya kerela aya 14 qatiluhum يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي سوركم المؤمنين ويشفي ويشفي سوركم المؤمنين كجو كما واقبار دادا جماعة أدواء يي أما دارين لامو كونيو سان سمي جلاسي سمي جو أدواء تيو باتي والاتو دو لونك بلونكا إدا كونو بودو فونكاسي نتوري ويكوي يجو سين أدواء inyon kanye ololohun mo to fi fun kasi ti ola ti ni pe ololohun free wa pe elebe mi lona bayi elebe mi lona bayi bo ba se ron ka luku lona ni e wa mo wa bu ti o wa nbe o ha won ni imam maliki o sa du akaba injo ka bayi meta e meta ni ese so e meta la wa mo se so sun ololohun bi imam malik boya le yin 300,000 lona won to gbadua ti tori ru wa ti mo lowo re ati bo se nbo lona lo elomi si nbe to pe ololohun sa na re bi pe bo ti wi meta ololohun ti sa nu re iwo koko kene kaka ari olohun ati eda ni leyin wa qatiluhum yu'adhibu lahum bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi surakum mu'minin iye je number 1 suratul lawo suratul tauba aya kelo aya 14 elekeji jama etele mi lo sinu suratul yunus ona lo tele tauba obarada so fun mi ati ni suratul yunus to je aya 57 ayakini 57 ya ayyuhal ladhina amanu qad ja'atkum mu'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur kawajo wa udawratul mu'minin wibi wa shifa'u waratul mu'minin kawama parabe wa shifa'u waratul mu'minin wa shifa'u waratul mu'minin jama ariyam molon oba kisi le mohun in kaka sere ne lukan eyan meji ni o operate awon eyan ti won dalapa dalase won wa ti gbedub susi dubsu ni sọdí jẹ mọ gbèsè ẹnìkan wà nbẹ wọn máa ka kuranisi ẹsẹ tiẹ ká pé wọn ó tu ní oṣù mẹta wala enti ama kakura nisi tiyo o sabi ya nipi nkaku usima tita niti mwotu mwini ama kato rongi mbe woto tosi biya meta bubu ya tiyo kakura nisi tiyo biya usu meta biya usu kan usu meji insa nisa tiyo tiyo ya uye lenu osi serena kola unsa niti tiyo mwabu ome mwasi bilo labu mwari kweba kena nakbara wa mwa beka wakbara wa bismillah bismillah bismillah osi si won wa lo tun mi gbe lo labu won wa ri pe eleyi won ti ojun ti keji won lo ibi kan na si jobu won na jobu mejeji jamaa gbogbo nta nso yi oro gbagbo ni o so mo pe ngba to gbe eleyi gbo nkan mi lo gbagbo nkan mi to si gbagbo ko le yanju oro re ni ojo yanju o oni kini afan wi la gari ja ko mo ka ka ka gbagbo ba me ja kun So jama odi melo ba hun sabra sak ala kokongo
4: tauba
1: ele keta kajo kateri mi ka lo sinu suratul nahli nimba to lohun ba so pe oranse si oyin o wa ni thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhudu min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fi shifaa linnas hama waqara bim fi shifaa linnas fi shifaa linnas inna fi dhalika la ayatan likum yatafakkarun fi shifaa linnas ka pare bo ba se run alorun to gogo bi ti gbolohun iwo se ba ti wa nbe ka pare soju nkan yen ori inform ni o inu ran nikan ni o e ba kanu obi ko mu ni o e ka so ngangan ni o pasa so ni o sugbon jan me jo ka to bo bi pe kelomi o ba ni ka eni ti nkan se to ba ti le ka ori koka igba ti o ba to le ka mo in lo di ki elomi o ba ka ka jo ka dakun ha no no jan lo ruku ya o mo ti na kan be ti pe oni olohun fun ruku ya o
5: la ilaha illallah igba ti
1: Ah, esima plain wo. Esima baba won o.
5: Allah.
1: Wala esima baba won.
5: Na.
1: Ta ba to do le awon rukia. Oya. Malimu se adkaru lo. But e lo si agbodo me e ko lo gba form.
5: Ah. Rukia.
1: Eh, o gba form. Ah. Won yi lo le perform na. Ah. Alhamdulillah na. Malimu ti ni ka yo 5000 ko me 25 la ma ngba tele. But I think ba 20 by nisi. Ah.
5: Form.
1: Eh. Ya fi adakun.
5: Aram ni omo yi.
1: Se pon mo nta mo si gba wi e na ni. Se ile aso o ti agba ta wa le yu.
5: La ilaha
1: illallah. So ko e ri omo ju o si to ni bill na.
5: Formula san le le.
1: Formula le yi o ni ju o bill yin. Ni mo ko na. Afa o fo ko le na kana. E gba nti mo na mama. Ah, mo ka ko mo se fe lo ko ile na ni. O wa lagbado ni 75. Ah, e ko le. So ki won lo san 250,000 naira wole
5: ah lonjo
1: malimu
5: la ilaha illallah
1: san wore wo san wa ni
5: olonjo tawon ba da wole nkankan awon ri ba lori table
1: ibere de nu
5: olonjo
1: no se ajeje o olonjo olonjo no se ajeje o olonjo mo fule ma o olonjo ko gbogbo tin si be na olon ba mi gba won laye ayo dakun olohun wo lada ni kasire nitori pe ati wa ni igbeyin igba emi ti o le ma segun osi ko fe si ma awon emi ti ma segun osi won ti bodo olohun osi o wo lada yo to wa taku ti to olohun norun awon emi nkan ni ma bo si de pe awon emi teyan ma ba gbaye teyan igbagbe pe aso lo si lo ana ko la tun jo ngbaye mo won da yan po mo duki awon ni won ani mu nto ba wu o ngbo ba mo tan ni nto mu oni kan mo so ba won ni bi ti awon eyan ti nje gugura te pande aluwa la bayi
5: olonjo
1: gbogbo apo aso afa ko si kankan to se ko bo mo ngbe pe ku ni nje
5: olonjo
1: olon si ajeje o
5: olonjo
1: olon si ajeje o olon si ajeje o odi melo stars
5: odi ona keta
1: ele kerin ati so ti kilo ko re
5: Tauba.
1: Ele kerin.
5: Nahli.
1: Ayo oni Isroi. Nibi toba so pe wa nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ha pare bendada wala yazilu dhulma la khasara. Onje aya 79 to 80. No, sorry. Onje ti isro yen oje aya 82. Ele kearun oni suratu shuara. Oda po kagbe lati bi alladhi khalaqani fa huwa yarid onidi walladhi yut'imuni wa idha maridtu fa huwa yashfin kawama parabe wa idha maridtu anabi ibrahim ni sobe bi are basi kuto semiti mo basa are fa huwa yashfin oba ini ma wo mi san jama o le ma takula kaye lumi awa bilere pe se suru an so pe adua mi ma si adua ma are oba deda man lo sababi iwo san lo na oni iwo san kini abere pure ogu pure won ba yan gbo mi soke won fo badanu ah awa bi o pe owo ta gangan ni iwo san wa
5: allah
1: olowo olohun sabere le mu ku nigba to lohun ti fe kuku ni o se se yin ni o ah
5: abere yin to se o lo se nikan won fun la bere o gba be lo ah na ko mo
1: imi ti en be to e po ohun bo nton ni won ni typhoid lu mo nton typhoid na so pe mu ona iwo si gba omi mejo ni eni o ma lo le won si so fe ni pe omi won se di 24 ni gba teyin de re o igba to tu wa pelu re o tu ti gba 24 mi ko si ma lo le ani chronic one ni ti e ni
5: America.
1: Ta lo je kiti o wora ti o je ti o wora to fi wa so sutu
5: America na le jo gba o yi si nkan mi fe o nte o gba dun
1: eleke fa so tu fuslat walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu law la fuslat ayatu ajami wa rabbi qul wal ladina amanu hudan wa shifa qul wal ladina amanu hudan wa shifa suratu fuslat kawa ma tepele munna nibi ti kalima kilor ko re yen wa ninu suratu shuarawu ye ta so lekan onje 79 to 80 titi fuslad onje 44 ki usasa buru si usasa irala ko wa ba ni ka gbogbo e jade pada mefa ni akoko suratu tauba
5: aya elekokala
1: e para so gbo e akoko suratu tauba qatiluhum e keji suratu yunus ya ayyuhal ladina amanu qad ja'atkum e keta suratu nahli wa wahayna ila nahli thumma kuli min kuli thamarat atirim be elekeri suratul isra wa nunzilu min alquran elekaru suratul shuara kagbe lati bi walladhi khalaqani alladhi khalaqani fa huwa yahdin elekefa suratul fusilat usaso ma bani so awon number aya ye para
5: naam suratul tauba aya elekeri la aya 14 elekeji suratul yunus aya 57 suratul yunus aya 57 eleketa suratu nahli aya 69 suratu nahli aya 69 elekeni suratul isra aya 82 elekeni suratul isra aya 82 elekarun suratu shuara suratu shuara aya 79 si 80 suratu shuara aya 79 si 80 elekefa to pari re suratu fussilat aya 44 suratu fussilat aya 44
1: je usawra sak
4: kura kula
1: e wa ba ni ka ugbo suro yen aya aya yen bil hadir wa qatiluhum
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
1: usas esi suru fanfa ni en to ba fe record we usas ya tun bere pada esi mo fast ju esi mo slow ju now
4: بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
1: الله أكبر هم أكبر
4: سموم أكبر ويشف صدور قوم مؤمنين
1: بارك الله فيكم
4: سورة التوبة
1: نعم
4: آية 14
1: Barakallahu fikum. Number one.

irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32fm losu paran kaye 94.9 lo ba won

Eko ojumo o atuti de lo ro ibase ba nde ni gbogbo ojo eti lori kan ni 32FM 94.9 e ma o pe ki lo sele abi e sa toro gafara pe awole ni akoko ti awole yi salafia ni mo ba yin gbogbo lolufe ile ise 32FM ati lolufe obe lawo pelu chef mamzi ah e ma ri pe ohun mi gan se bakan e wo ro amalaye na yi wa nile okin to wonu yara dana wa lo ni owuro yi nje ti e ti ra ticket yin be ba ti re mo wori mo tori pe kene ah eje ndanu le nbe yen ni ose to koja nigbati ada ina wa ni ose to koja enikan ni pe ah ejo chef mamzi edakun e ba wa e ko wa ni nkan bye bye bye ni ose to nbo mo ti eni pe ko ni jose to nbo tele amo leni ah oni bo se ri yo je bo se je ni ose to koja yen adana iresi ta pe ni coconut rice opolopo won yen ni awon ti jeri awon kan ti lawon o ti e ti jeri nigbati a nlo agbon lati se onje wa yen ari wi pe awon kan nkan ta lo pelu agbon yen ikan wa te pe adamo re si wa yen ni won fi nse coconut candy ti sugar ye mo ti ran se ruko yen beyen lo ni pe ka gbe wa fun wa ni ka wo ti e wa ko won ni ru ojo titi ni bayi se ri gbogbo nje ta ma mu wa fun wa ni ori eto obe la wa onje to rorun lati se ti onira lati se to je pe to ba ti le wa ninu le bayi ah ko si nkan to je ebi ninu le niyan se ti e tu wa re ta awon mo wa ti wa ni olde ranpe bayi nisin ase ranpe ni sha o mogun die ale se ka se kini ka fun won agbalagba gan tun le je ki wa nikan na bayi ti won ni kin se won ni kin se coconut candy awon to wa ni ojo po ni facebook won ti ri aworan yen beyen pe ati ju si ori afefe fun won agbon ta fi se iresi wa ni ose to koja ohun ko la seku emi la fe lo le ni bayo ta ba fi e fe se coconut candy wa kila nlo lati se coconut candy yi se ri agbon yen fun ra re se wa ri iyo ati sugar be ni la fe lo kini awon iwon re agbon eyo kan na ti to wa beyen a wa mu a wa se kini a pa asa a ge si kekekekekekekeke awon to ba ri aworan yen won le ma ri nkan ti mo gbe sibe bo se ma sa wa yo ngba ta ba se tan niyan se wa ri sugar idaji agolo o ti rada amo awon kan te kun won ni ah bi o ba dun ko mo kan leyin awon o ti ife je awon le lo sugar to ju idaji agolo lo bo ita fe lo laaro yi ni won ba didun re idaji agolo ni ati yo sibi ti omode fi njeun kekere bayi idaji e be ni otito so nkan meta pere ni mo daruko beyen anti sugar mo ro pe ngbo mi ni ora ti gbo kan to ma tu wa te coconut candy ti won tan ma wa mu esi idanwo won wa fun wa ni eyin eto leni iyen ni pe agbon sugar ati iyo nikan ni won fi nse awon kan ti e tun ta ton fi nse oko bawo la se wa fe se coconut candy wa ni owuro yi leyin ti e ti ge agbon yen si wewe be yen e ba mi ra gbe segbe kan e ba gbagbe pe ka to dana ounje wa o ye ka ma fowo wa be ni ko mo daada e ma jade lati bi kan ke ni pe fe lare lo dana ounje e se be yen leyin ta ti fowo wa ta ti ge agbon wa si wewe be yen se wa ri sugar wa yen e ba mi da se to loyinbo n pe ni fry pan sugar yen nikan ni o be ni e wa ma fowo ro ina abe fry pan wa e ma ye ko poju ko ma ba tete jona a wa ma ro sugar yen se ni kete ti sugar yen ba ti di bi omi to ti yoro be ni e gan ti ri ada bi oyin bayi ni e wa ba mi da agbon ta ge yen e ba mi da sinu e leyin ta ba ti wa da sinu e be yen se ri yo ti mo so pe idaji sibi omode lekan yen to loyinbo n pe ni teaspoon a o fe la ma fi si e wa da si e tun ma ro e ni mo wo kuro nbe o se re n to ba n se coconut candy o kin lo lekeji lo kiyan gba tan ba n dana lowo won yi lo ti wo television gba tan ba n dana lowo idi coconut yen na le joko si te mo ro ina to wa labe e yi lole ni ko le tete se kini ko le jina ko ma de jona tori to ba tu jona ju o ma kuro lenu se re yin wa ti ma wo oju e ti ma o pe be se yin yen ah ah se ba gbon ni mo ko sinu abo itele tele ko ma se funfun mo o ma ti n pawoda se yin gba to ba ti di e to loyin mo n pe ni golden brown eyin gan tete eyin ara ile ni surugo se ti e ma gborun bi coconut awon to ti e ferun e ma ti ma gborun e beyen awon ti o je na ma ni awon e je pa won ti gborun e se yin gba ta ba ti wa ta ti ro beyen to ti yi tawo re ti yi pada to ti di eti eloyinbo n pe ni golden brown yen e ba mi pano ni die e wa ri daju pe ko si omi kankan ninu e se mo pe sugar ta yoro lekan yen ohun lo di omi yen leyin ti o ti wa gbe mo agbon yen ti ati so di coconut candy yen bayi e ba mi rora pano ni die o ti gbe fere beyen o ti se kini o ti to je amo ka to le pe ni coconut candy beyen ti o fi ma joju tawon ma o pe akile le yoda nkan bayi ni won gbe sile bayi e ba mi da sinu eto leyin mo tun pe ni tray to fe beyen kategun kan fe si boye gbona yen e le towo bo fun bi iseju marun si mewa to ba ti rora tutu e wa mu e wa ma ba mi shu ba bi en to nshu eyin tabi e fe se akara sori na ngba ta ba ti ro beyen a ra ko sinu abo awon lolufe obe lawo loworo yi coconut candy mo mu wa fun wa yen asare afesare si oju oja bayi an pada bo ati lo

0: eka bo pada sori eto wa obella wo pelu chef mamzi coconut candy ni afun wa ni owuro yi ewo eko ojumo ipe yen ti re niyan gbogbo awon ti o ti n gbianju ati pe wa ngba ta lo si oju oja. Hello.
1: Who said that coriander tastes?
0: Hello. Eko ojumo.
2: Eko eto.
0: Yes, ma. Kilo ko yin bo le tin pe wa.
2: Ya Elizabeth ni latojo.
0: Ah, ya Elizabeth. Yes, sorry about me, that's it too.
2: Dunya ma n fun igba sisi.
0: Le ti je.
2: Se se ni mo ma sa.
0: Awon mo kire.
2: Ba ti ati wa ni bayi. Ah, mi o ki se fun
0: to. E ti raye mo.
2: Ya sije ti poju. Ba mo ma n ta gan se mi ni en gba mo wa n sisi.
0: Iye ile te ba tun wa gbe nsin kan tawon bere sin ni ranko e mo ko ti dowo bayi
2: mo wa lo mo
0: oda e ma gbagbe o ticket yin yi wa nle ni ehn te ba tun ti se ni odo yin beyen je kin mo so ti ye yin beyen o ye ma ba wa be to bo e ko ji mo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa. Hello.
3: E
0: ka ro.
3: E ka ro.
0: Yes ma, ki lo ko yin bo le tin pe wa.
3: Fatima
0: Yusuf ladomo yale adi ho pe abobela wa wa la
3: aro e
0: aramalai na ni e
3: mo binu e seun gan aramalai na ni e ma ba so
0: lagbara olo
3: ami ami awon mo na mo ta ba se ni pe bi se ma diun tori e ti ma ma ti ma funfun ke di dada
0: ah iro ko ye ko funfun ko ye ko funfun o seri be ba se pe bo ba se pe si lori ina eyin gan ti pe awo e tin yi pada be ni be se ma re ni e ati Fatima ma gbe ticket yin te gba lofe o e se o e ma ba wa bo beyen e ko ojumo o
3: oda.
0: Hello. Obela wole ngba lowo lori kan ni 32 FM 94.9 e ko ojumo o ta lo npe wa ni bo le tin pe wa
3: obela
0: wo onje lori awo ya mi ki loruko yin ma
3: ati o ti ati bo yen wa le
0: ni ni mama binu a loro amalayi na ni se se ati gba ticket yin mi solution e ti wa gba ah oda ah iro ko le dijo yen se ri gugu awon ti o ti gba ticket won mi fe ti pe kan ma san owo mo toro ti se kini o ti lo ti yin o ti e ti lo beyen na e mo wori se o ti ye yin e ma wori a ba yin soro e se ma ba wa be to bo beyen mo fe dupe lowo gugu awon to fi fe ba wa san owo ticket won ra ticket kon fe jamala o elomi gan o sin bi bayi won ni kawon yan wa jamala ni on the 29th ni bi ti a tin gbe eto ta ma n gbe ni odun ododun jade ta tun fe gbe jade ni on the 29th of August ninu odun ta wa yi ni Recreation Club Adama Singba Amala Fest seri ti odun to koja awon yan gan gbadun e se ti wa ri todun yi e ma je kin tun menu lo lo beyen won ni kin fun awon yan ni ticket mu de ti fun won awon ti mo ti fun ti o ti gba awon lo poju e wa gba ticket yin o olowo ri okan mamzi adedayo won ni ka ra ticket ka fun awon yan na ni ticket balogun egbe bayori na won ni ka fun awon yan na ni ticket kan wa je amala ayodele ogunaye awon nu abasa selection lawyer awon na ni ka fun awon yan ni ticket kan wa je amala Olayinka ore mi awon na ni ka awon wa jamala olawon o je o won awon o ki pa awon ki n je awon o mo je awon je amo mi ka se kini ka awon yan gba ticket eni pe ka jade ke tu yaya ke tu yaya ke wa je amala nile ti le se wa gbe jade ni o ni Adama Singba ni Recreation Club Adama Singba ni on the 29 ni ago meji lawson la obere amala to gbona feli feli amala to lobe to dun to ni saki atedo aterun ateja to ah e je kin gbe le beyen bo mi ogun ya ile ni kin fun yan na ni card awon ti o ba ti wa gba card ti won ti a ti pe won tele kon ti je card ni kon ni card ni o kin se awon ti o se ngbo eto lowo lowo bayi ni mo nso o ni kon se kini ni won le wa gba card won eh se wo disan ya na awon na ni ka fun yan ni card ko wa si card mo bayi lowo wa bayi ngba ta de pariwo ti ti ti e wa ra card yo egberun meta ni o tawon kan o da wa lohun tawon kan si da wa lohun o ya mo nbo e ko jimo ta lo npe wa ni bo le tin pe wa. Hello.
2: Ejoma,
0: ma.
2: Ejoma igbohun la le wa gba ticket amala.
0: Ki loruko yin ma, ki loruko yin, ki loruko yin. Ye le mo se ntin yin jare yin oni soro dabo. E mo pe mi o, ehn tin yin o ti e le rara rara. Awon ti o ti gba rara ti won ti e bo da ti ra, awon ni mo so pe ko ma gbianju ati pe sori eto obe lawo mo. Be ni, e ko ojumo ta lo npe wa ni mo le tin pe wa. Ah, iyen ti re niyan. Ah, ko wa si akoko mo. E ko ojumo ta lo npe wa. Hello. Yes, ma. Ki loruko yin? Shukra.
4: Then
0: she mo ti se coconut candy laaro ya bi.
4: Ah, we na ti so
0: de amashin. Oda, ta ba ti wa se kese kini? Ke gba mi lago kemi na wa je nnu eniyan o. Abi? Oda. So sha easy lati se beyin abi? Ko le rara.
4: Ko ti e le rara.
0: Oye ma ba be to bo. Abela o lengba lawa lori koni 32FM 94.9 Bukba wan ololu fe ilishe 32FM ati ololu fe o bela wo pelu chef mamzi bukbo yin la dupe lo wo epe eshe o. Ema wakbag be o. August 29th ni Amala Festival. Awon kan ni Shola ni ki Shola o August 29th ni Amala Festival ma bere. Ni ojo kan na ni. Se wa re ago 2 la ni. Se ra won to so pa won fe lo gba ticket won lenu gate yen. Emi e mo nipa yen o. O san ke wa le se wa wa gba ticket te fanwo fun. Atawon to tu je lofe na o san ke gba ticket yin ko to di ojo yen tori pe ni ojo na. Awon kan ti wo pa won mo ni le sin be njo yen tori ko won wa lenu se won te mo mo ife se bayi. Anyway, won jamala na ni so ni kan ta fe ko se ko to fe se fun won iyen ti se kini iyen ti re niyan seri amala festival ni ani ke ka fi tu gbe asa ile wa wo iyen tun ni pe gbugbo awon to tu je pe won kin saba jade pe le kankan be yen bi ru August 29 pe e jade e wa gbo orin to dun e wa gbo efe e tu wa ri awon lolufe yin awon te mo gbo won re lori afefe yen ni ile sele wa 32FM iyen tu wa ni kankan o e tu wa mu owo yin bayi e wo ma fi je amala ti ewedu ati gbegbe pelu orisirisi ere nikan ni e se ran bi mejo kan lo ma ko sori amala fun se 3000 na fi keran mejo fun yin e sa ma gbagbe pe ticket kan enikan ni mo fe mo re mi wole mo fe mo gbon mi wole yen e ra ticket fun won ni o enikan na fe gbon mo wa ti eri te ba ti le momo kankan wa leyin omo to wa nu yun tabe te gbe lowo e ra ticket ti o fi joko ni ti o fi wole ni tori na me ka donu penu ju a o ni ori ju bayi lo lori eto wa obela wo pelu chef mamzi a le gba ipe kankan mo to ba tun di ose to nbo ni dede ago mewa bo e pade chef mamzi lori eto wa obela wo pelu chef mamzi e ma ya se o dabo
5: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be alu shekere onagere tori ba meji ko 32FM 94.9 lo mudunu baraye
6: 32FM 94.9 laughter house
7: ori oke tete premier mokola ibadan.
8: Please listen to this public service announcement. Ibadan, are you ready? Something big and massive is opening soon at Palms Shopping Mall located on MKO Abiola Way, Ring Road. Sinomat Superstore is taking over, a world-class Chinese store with over 7,000 plus square meters of shopping paradise with all household items, furniture, electronics, fashion and beauty. All under one roof. Don't miss the grand opening of Sinomat Superstore on the 5th of September 2026. Get ready for big deals, big discounts, big celebrations at Palms Shopping Mall located on Ring Road. Tag all your shopping buddies. Get your shopping list ready. And let's turn up big on the 5th of September 2026. Sinomat Superstore. Cheaper. Quality satisfaction.
9: Ojumo oni tun mo oye alaafia la kedere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfe yin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
6: 32FM 94.9 Laughter House
7: Ori oke tete premier Mokola Ibadan
9: Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan ka

0: 32FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32FM lori kan ni 94.9
2: Eni wa disappointed
3: kini won oni ye buramuramu niji meji asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32FM si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo o gbo koko ke o gbo 32FM 94.9 anfe

0: What be this?
1: Like she rainbow. Eh, obey she ribi assignment in fine art. Eh, she painting ni ni. She ka kuku be yiko giri museum. She kuku bala she color. Kala masa anu yiko masa saku sabe. Kini ta se ti oda. Make up wele kilo se. Ni ti moti se ti moti pari. Mo ri po ti pari. She bi tori ere lo fifi full stop sa ni ori. Bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
2: Ah ah.
1: Eh? So on walk out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pomo ketekete.
2: Ah, o pari o. O ba le yon ni sogo mo. En ti ogbogo ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
1: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
2: Agbo were si wa wa. Won mo pe pade yin loni ni.
3: This skit was performed by Usain. 32 FM 94.9.

0: gbogbo number ti a ma lo lori eto gbogbo e lo ti wa sisile 09062 odometa 949.
1: Okunrin kan wa baba to yin lo je oni yawo kan mama to
0: 08097 odometa 949 070-55-odometa-949. Hello.
2: Hello,
0: Ekaro.
2: Aku ojumaru.
0: E seun ta lo wa nbe.
2: Ope Yemi ni lati bi kan o, aki gbogbo omo Nigeria o.
0: Eh ta lo rojo da yin po.
2: Ah, abe ile ti bi e ba baba ti yawo e fe yawo. Abi ki oko e fe yawo meji last week.
0: Oko e fe yawo meji. Abi nti oko e njo birin mi nita. Eyo, in ten so si Yemi. Aba ti yawo won ni won gbe obin mi nita ni ojo Saturday won so.

0: pa ti yawo te de oyede mo to di pe agbore ni ye mo elu e kaaro
1: e kaaro sir
0: e seun ta lo wa nbe
1: lati joju ni mo fe wa ri ni mo ti pe number yin ko lo mo fe wa ri ni ko to ma di ti ya se se
0: ah oda
1: beni
0: sir ai bo ba di ojo okay
1: da wo ni ki wa
0: mo ba dojo Friday ose ti nbo e ma bo wa ojisi
1: mi
0: e debi titi ago 12 e ti wa nbe titi ago 12 ta pari eto ka le ri yin ni baba ti pari
1: oja sir e ti sir
0: 09062 odometer 949 09062 odometer 949 eni oro jo nde yin ati epo e je ngbo o kagbiyanju lori e igbiyanju nta wa olohun oba ni oba ti ma pari ija ti ma yanju oro on lo fi je wi pe ka fa gbogbo e lodo olohun ohun gangan ni ti a lori eto yi 08097 odometer 949 e kaaro hello

0: mo n lo laaro yi wo kilu mo number mi e je n fun yin 080 66 64 9999 direct number wo kilu mo nu le le fi pe mi leyin eto 080 6 meta 4 9 mary ere gbogbo di ni ola laago mokanla titi igba na e se won iri ayo o se sojo oni ti oku ado ti malam jamo rele ay oda oda bo ile aye
1: o bele irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu won letente oba laarin awon kan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba won

0: alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi batiru sola oloya jere ni mo so be
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani 32 fm dosu wole tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori su idunnu ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Eka bo sori eto Sabenko loni pelu Dele Adeyanju. Alejo wa loni sini Afa Sino ema ba akalo.
1: Mo kin yakure de asiko yi Dele Adeyanju ni oruko temi. Leni alejo mi ti ma so pe eyan gba alejo nla. Alejo nla ni mo gbe wa leni. Gbogun ta alejo ba de so leni awon na so ero won ni. Ori there's enough controversy already. Ti won ma so pe awa la n da fujiru. Emi o da fujiru. Awa ni platform ta fin gbe awon to ni iriri to ni itan. Fun dem mo nipa orin atawon kan mi ta ba ti gbe won wa ton wa soro ibe ni awon eyan ti ma n create orisirisi controversy. So oro controversy ko ni but en ti mo gbe wa leni oruko won gan alias controversial ya kan ma je won soro nipa Afa Sino kini o ite je ni oganla
2: opo opo o ye mi po
1: e joko kan kan bo mo e soro gan e ti wa ara tu dara
2: mo re polo ta ni eni e mo den polo e
1: okay mi mo ye so na lo sire
2: an yes definitely
1: kilo ro ko yin gan gan
2: ro ko mi ni Larry. My real name is Larry.
1: Larry Kini.
2: Share your surname me.
1: Yes, sir.
2: I might expose his surname.
1: So, anyway, if you are down on me.
2: Am I? No, no, no.
1: Everybody saw Kado Tesu Aju. So that Tori Kio, Kio Mo, Odo Ama Dano. Kali me, ma.
2: Anyway, now. Naibi ni surname me.
1: Naibi.
2: Yes, my real name is Yahya. Uh-huh. Second name is Olariwaju.
1: Naibi.
2: Yes.
1: Good. So, okay, so je ka wa get settled nsin kali soro opolopo ti finger yin omo ilu oni
2: owo pelu Nasdaq
1: owo ila e
2: Nasdaq
1: bi owo se man ko ni e gbogbo omo owo
2: yes no awon to jo ma rugbonu won
1: oh okay
2: to jo mo ipile
1: o da bi igba ti won ba ko ruko yan sara
2: no tawon kan na ba ko
1: la sowo
2: yes
1: oh okay owo man fight
2: yes na lele atuni crossing
1: ni ayabi okay but ni Ondo State you know say dogin se lu Fuji boy is pick interest in Fuji ton
2: yes Ondo State dogin se lu Fuji but me like Pasuma kin so pe kin se Fuji gan gan mo like
1: Pasuma le like
2: mo like Pasuma lati gba ti mo ti wa nkekere and brother ni ti man clear lemi na tin wo pe mo ni dress inu okunrin mo so mo tin tele tipe tipe
1: that be here o
2: mo le so pe ati gba ti mo ti wa ni bi 8 years ti mo sha ti mo pe ti mo tin interest la
1: o like customer
2: aye yes yes
1: so ki je pe an interest na won ni Fuji to ku
2: mo ni interest na won ni Fuji to ku ngba ti mo wa dagba
1: okay o pasuma e gan lo wa lori emi citizen
2: yes ka ni mo jo mo ba ran ni ba ni ma ko Fuji tori gba ti mo wa nkekere emi pelu awon re mi a ma lu agolo e get pelu pe mi gbo yoba na ma ma ko awon orin ti paso ma ko laye gba yen
1: okay
2: but pe ki n se lu Fuji ni Ondo State ko oni o je ko sele
1: okay but ka ni ba don le gbe iba sele
2: iba possible ko sele yes okay. Tori mo like e kon
1: now e wa ti owo all the way from owo
2: yes
1: e wa n da Fuji ru
2: me nda Fuji ro
1: nkan ta won yan so ni mo so won le nda eyin gangan iko gbo wahala to wa nu agbole Fuji mo de si ni ori ofe ati ri video yin kan meji meta ten gbe lomi se pe ten bu enikan so mo kilo sele gangan
2: cherry emi emi je da kan to je pe tin ba ntele yin tin ba like yin ton ba soro yin bi kan la te sin be mo le ma ja ma de dodo yin mi ni so fun yin so interest je mi nunu ba so yen o ma prompt mi o ma fun mi le encouragement pe ta lo tun fe taku e ta ni
1: so yin ma wa won o kaku
2: my yes so mi yin fe
1: so yin ma wa e yin gan le ma create wa la yin
2: no
1: even to soro ti o bu paso e yin le ma interpret pe o de pe owo yi fe jo po nbu oluwa mi
2: no sir awon eyan kan wa to soro ti o bu paso
1: mhm
2: me ni problem pelu
1: okay
2: se won pe Yoruba ni gbogbo wa elomi mama wo mi sin pe mi gbo Yoruba accent wa lo yato accent temi fi nsoro lo yato si Yoruba ta won
1: tori pe o wole si wa
2: so temi ba nsoro awon eyan mama gbo pe ah omo oko lomo e
1: ko so mo ko kankan bi kan si omo yo na ba di owo
2: ben sa won e de na tu mama street
1: be atu locals won pe ah won wa gbogbo wa la local ni bita si wa
2: so ife temi ni si alhaji wa si wa la bi pasuma yen o je ki ma wo pe ti be ni ti o ti soro ni so ife yen na lo mu mi dodo alhaji ti ri leda
1: ka to dodo alhaji ti ri leda gbogbo be se nja fun alhaji pasuma je won mo pe nikan nja nitori
2: ah won mo
1: gba o na mo gba o na se mo
2: ah won mo won mo
1: gba o se mo gba o na mo
2: igba toro yen le district kan
1: ni time wo ni e
2: maybe November last year ni mo experience pe won mo tori ki ni won instruct me
1: won pe yin abi le kan
2: won o pe mi gan won wa sere kan ni akoko ni Ekiti won mo pe ma wa
1: okay
2: odo ko to di ba yen won ti mo mi won ti fun mi lowo won ti korin ton ti ki mi nkan kan be yen o
1: bawo no se mo yin ko to di ti November yen
2: eh se mo pe ori TikTok
1: okay
2: awon oro ti mo so kin se pa awon fun mi le engagement pe we stand by you be ma bun lagbaja no
1: won so be
2: no no la wallahi mo follow mbura won so be kini yen kini nkan meji lo ma ndun mi tawon eyan ma so ton ma ni ah elomiro boya pass olohun bo mi checking so fun yin checking so reality mo fi olohun mbura pass o fun mi lowo ri
1: o fun yin egba
2: cherry
1: at the time to ma fun you ti
2: cherry won fun mi won si fun mi
1: e fe gba
2: ma gba
1: okay
2: mo she de re
1: tori owo le se nse
2: no no in kan ti mo tori e se mo le so pe mo ti ri die akoko ni publicity e ma binu mi popular o eyin okay la la pe mo nsoro paso bayi who am I lodo yin e le mo mi na ko si conversation te ma ni pelu iru mi
1: eyin kan na le yan fi mora
2: eh eh but pe bobo yi omo paso ni ti ba wo moto won tin de bi pe mi sanwo ah omo paso afasino paso afasino paso mo de ri balu barika ma bi mo se dera mi mo e get o n fun mi lawon resort kokan to ju owo lo yes o lawon kokan to ju owo lo ninu aye so to ba de soro contact e ma binu sa mo ni contact
1: e mo yo
2: true paso ti o ba je paso nsin mi ko si miss ti mo fe fi dodo yin contact kun le yin I get it by brother mi to contact kan la won paso ni
1: bo e ti gbe mi na se pe ri na e ti bu mi ri
2: e mo bu yin
1: ki mo se fun yin gba
2: mo ri awon light kan awon steps kan bi pe ah e so steps te ri gan se bi e ma pull legs
1: mi pull legs yin mo ko
2: agba letu
1: mo fe ke mo fe
2: ma letu se mo pe agba lo letu omode lawo
1: e down ibere
2: awon ibere awo ni ke bere lowo mi o
1: e down ibere temi
2: e ma bere ibere ayetu
1: kini nkan te ri stepping so le ri te fi bu
2: yes then mo ti gbagbe ni kan to wa se interview to soro kan ti mo gbe le ba la baletu se ma je ki ru kan ba jade lodo won now okay agbaletu gba emi de mo kini kan ko pe ko to ye mi o ti ye mi lati bere fuji controversy lo ni eni kan ti mo tu wa respect ninu awon oni fuji ti mo ri ti mo be si ko fe se ni ti mi be si
1: te ma si lo si bi te awon bi te be si
2: okay
1: ibere kan
2: ko ma be won ni
1: e be won anytime o
2: okay sir
1: e ma rush ibere kan te mi bi igba ti eni agbale tu si kini eni agbale tu se
2: ngba o kan wu mi ki ba yin ja ni tori o lawon eyan kan ti won wa sodo yin
1: e gbadun sa
2: mo wo pe ko ye kan wa
1: e gbadun okay se awon to won e se lero pe mi mo collectors won lati wa even ko se wa je pe mi mo pe won se mi ni mo ni pe nkan bae ni ke ma so
2: e so ba
1: so gba te mo yen wa de se ba
2: o kan wu mi ki ba yin ja ni pa
1: okay so ki
2: mo re mo pe ti dariji mi
1: emi o ni ki lo kan mi emi o ni nkan kan against anybody ka lu kun e mo pe teyin o ba bu mi paul e je fe jeun ebu ti le fi jeun abi eyin o mo riwo so e je ki awon e ma bu wa ka won sha ma wo nkan ta ba si
2: se definitely
1: ko ju be lo so ngba ti eni paso mo yin lori TikTok won ri yin won se be but to wa di November yen won play la koko
2: November no se 40 years on stage abi koko ti mo lo se ko won ti fun mi la won
1: ta koko e fe so
2: nkan
1: e fe so nkan la koko
2: ta koko yen ojo yen le ru ba mi se mo pe tin ba nba yin bu enikan sin o ye ke ma mo eni be le ma expect pe emi o se kini nitori owo le mi so boya wa ma expect pe ko ma carry alai wa wa sakoko ekiti ikere ekiti
1: okay eyin de gbere lo
2: mo wa lo ko jina sodo wa bi won na drive mo drive mo lo so igba ta fi ma de alai ni wa ni kon won ti mo pe ma wa wa ni kon pe mi wa soke awa wole paso like it icorns won like oga mi won ti do oga mi wa alaji bi se akonde ade bi se icorns
1: ki le ri de so kon like won
2: won wa pe mi won ni abasino wa wani ki joko mani ah no no sa ma dro ba wani se mo retire oni ba oni ma bu mo igba yan oro yen gbona gidigidi ni o oni ma bu mo oni ise owo mi ni mi fe ko ba je fun oro ti mo so e mo fo olodum mo fi se leje re mo fi olodum bura ah pe ma ji ji
1: e de wa nbu alaji taye
2: gidigidi ti mo tu se video ki to wa gan mo tu gbe sepe bo mi le gbe sepe mo ba ye o ma de so awon reasons ti mi fi le gbe sepe ah pe ma yi eni to se bayi si yin to ye ke ma ni ko ba je fun ta e ko se mo ro ninu mi won wa ni abasinu to ba so be to ba tu bu mo erin like e o kini kan o
1: se awon eyan wa mi wa ti
2: won wa nbe
1: awon eyan ri
2: ti ma foruko bo la siri awon eyan wa nbe ki se oro corner
1: okay
2: awon eyan wa nbe abasinu ma bu mo o kini kan wa ro pe oju pipon ju mi o model so pe paso wo nkan yo kan mo mi pe boya tori pe temi ba fe soro o dabi pe won wo mi bi omo kewu so mo le so pe won respect mi die die ke se pe won respect mi boya iru nba won o bo won wo pe e sa mo won lu awon ede apon le kankan fun mi that is eni to ba mo paso dada oni underrate e a fasino ma se be mo kini kan ma binu se o kini kan ah mo ajade sita mo pe ah alaye gan eni to n bu yin to n se bayi si yin iyan nigba yen alaye mo wa to dele mo wa dake mi wa post mo wa so fun ga mi mo so fun gbo yobo ga nla pe e wa nkan bayi alaye so nkan ta alaye so yen na ise fi taye le
1: e bo te e mo n to wa laarin won e kan speculate ni na
2: yes
1: so we mi feel ko ngba ti e mo n to sele laarin awon mejeji why is gbogbo eyin blogger ka kan ma take side te bo da kan ma soro ti se pe Alhaji Pasuma o pe nkan joko agbo won se press conference pe nkan ba lo sele o Alhaji Tai currency no se press conference pe nkan ba lo sele debi pa mi ma take side e kan wa assume
2: se roro inu le oro to wa laarin awon mejeji mo mo pe ko le sabo si laarin won but nkan ti baba wa Alhaji Taye bisi Akande bi currency ton fi si ta faye ye ki many people iru emi o je ki dislike reaction ni won gba yen te ba wo gbogbo oro yen o pe ki paso to soro eni akoko to kokoko react si gbogbo kini yen mi ni igba ton kunle ni meka ton se gbogbo e kunle yen mi mo so pe ko te mi lorun ojo ti mo wa dele ton wa pe mi pe ki ma buwo currency mo wa dele mo wa ronu tori mo lasiko ti mo ma ronu nkan le kan ki koro ma jabo lenu mi ma ro pe ah ki la le fun baba e mo wa lo wu awon we ko wo ti ra mo wa ri pe ah eni ti baba e jo baba jeje ni o emi mo so ni baba jeje
1: tawon yan pe won e
2: mo wa so pe ah afika ma pe ni baba jeje o mo wa so lawon video mi ngba yen mo ni eni yin leku si so mo stop oro yen si continue latodo won alaye tu korin kan oga mi n taye currency baba mi taye currency won tu korin kan ngba yen tu fi react si paso mo wa leni de n leku si yin ni ẹni yóò sí mo wá lẹ́ni pè mí wọ́n náà wọ́n pé kí n má bu ẹ mo ń gbọ́ táwọn èèyàn kan sọ pé mo ń gba sáláì tí máa ń gba sáláì wọn ní instructi mi pé má bu lágbájá iṣẹ́ owó mò ń ṣe sọ pé bíi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mo ní pàṣẹ òfin mi ní owó
1: rí
2: tí n bá béèrè wọ́n á fún mi ọjọ́ tèmi pàdé tí mo wá wọ́n ṣe nǹkan kan ń bàdàn mo wá kàn abasinu o ṣàn fresh so mo ń wo bóyá alaye ń wo pé táwọn bá fẹ́ fún bọ́ọ̀lù lówó kí làwọn fẹ́ mo ń ro bẹ́ẹ̀ ni o emi de le mi n disturb lo hello sir bata mi ja hello sir omo mi lati hello sir olowo mama avoid e yes mo prefer ti lekun ba mu mi lo ra kin e ma binu olowo ni je mo pe ehn kin gbe ala so la oro mi le mighty tete su yin but to ba po lowo bata aja e le sa so ti mi sanu mi rowo ra epo mi rowo se ba a ko wo pe boboy a ma wo ko e ko ni gbe
1: as a ten year
2: but yan ti ten year so mo respect ti ara mi elo mi so debi pa laaji taye laaji tiri leda fun mi lo ko fun mi lo ori gbogboju gbogba he mo tin so e o to wo ba pa wa po boya mo wa sibadun eni ba ma gbowo lowo e ma lowo e boya mo wa sibadun alaye oya fun mi lo 50,000 to ra won na o ti debi won ti de level awon bi pasuma yen o de nwo alaye yen ko ma se bo ko ni oruko ti wa I get it bye ebi n pa mi mo se wa but mo n je rice kokun leran ni okan mi de bale si so tell me that o ye kin ti lowo o ye kin ti se bayi olorun se be mo so pe mo ni contact nkan to ba le mu mi ma conversate pelu awon eyan kan to wa la America Germany Europe true person ma make here now
1: but afasino eni pe alaji pasuma instructs hmm. Pe ite bu alaji ta currency ti to she wa stop
2: mi mo stop
1: ngba kan ba to ye tu bere pala
2: awon funra awon wa won wa npa awon rin kan
1: igba
2: na wa so pe paso to mi bi kini kan ma gbe eni o de da ile duko da yin lohun ni mo fi wa tu bere
1: against the instructions si ogan la fun yin
2: mi fomo lu abi kun
1: tekin so mo lu abi Amoluabi ni boy Amoluabi kun. So Amoluabi yen ti stay na Amoluabi. I Amoluabi si yen ti ba Amoluabi to e ke je o ti baje.
2: No ma tuse.
1: Ni bawo.
2: Gbogbo ba won mo tuse yi. Ta e currency ba yi o ti di baba mi.
1: Ni bawo lati ojo wo.
2: Lati ni.
1: Le ni tan so re.
2: Ah ah lati na gan lati ojo ti pass o ti so pe o ti to.
1: E bo jo so bo to e gbo na.
2: Mo ti gbo.
1: Because eyin mo fe assume.
2: What is officially?
1: Mo fe assume pe gbogbo crossfire internet paso ni taye ni to nlo kakiri eyin gangan be pelu nte so eyin gangan ni ipile eyin gangan ni e je ki agbole yen ko kori mu mi
2: a se be fe so ni yen
1: mo se le so ni yen
2: e bo emi ti han ki put
1: ni ojo wo lana
2: ti pe
1: leni
2: lati bi 2 more than 6 more than 4 ati November mo ti soro won
1: eyi ati wale ade oba
2: ah igba to ya
1: awon nkan ti
2: cherry any
1: teda personally ko te mi lorun
2: cherry any teda ruko yen cherry any teda ruko yen e mi se try to make peace but well ko stop ko stop ko stop e mi se try to make peace but well but e mi kan remove times e lo wo page won kan wo page e ri pe mi post picture o lo ma post picture mi lo ma soro she de re mi bi mo se wa yi ki so pe mi je nkan fun awon na aju mi lo is what I'm very sure so awon na o ti de level ti mo le fi ma drag won so most times ta won ba ti wa soro ma won pe ta lo lulu fun e ma lo wo pa laaye taye ni
1: e ro be
2: awon ni o n bu mi o tori pe ton ba fe drag paso won drag mi there is a time mo se video mo pe gbogbo awon lori mo ni kon je o kon instruct everybody agbole fun yi ko si mi mi mo boya ri video yen mo so to de go fire go
1: try ki mo ri
2: yes
1: mo ri
2: mo so so to ya de mo picture mi loke afasinu apari won se n pari olohun lo gbona ba be kini mo tun fe se si
1: olohun lo grade
2: olohun ni mo ti fogbon si boya kirun jade nbe ko wu ago mo ko lo bu ba mo an don mo le so ebu ara won ase ma fi bu mi gbogbo agbe picture bi soke afasinu baba yi ni ni ko bi o ba wa yo ba o tuju ko tuju ju temi lo area odo wa na lo ti wa so e mo to ba wa nso emi ma won wo pe eh ala to so re oloruko na ko ti e loruko to bi a tu ma bu mi pe le no so ma wo pe eni ti ma soro si gangan leni
1: le fi fi
2: ma wa fe soro ngba mi ni mo ti jawo but ta won ba ti wa ni ni bu wo se aki lo fe ba competition laarin wa so ma kan tun na owo oro so but ko le se le mo emi ti wa se sisi pe o dabi pa awon fe ma fi mi trend ogo ni mi
1: si There was a time ti awon kan awon bi abi Rolex di Alia ti won mbo alaji pasuma gbo awon set won at least awon kankan ti mo mo won ti lo sodo alaji pasuma won ti lo tuba alaji de si share da pelu won eyin e wa ro ko e ti lo sodo alaji currency ke na lo tuba only ma share da pelu iyen ni gbogbo e fi ma se kin la settle
2: sherry kini kan emi ile lo
1: kilo de
2: ibi temi duro si nbere oro yen ni wi pe mi ni tele e to ba ti lo gba fun paso
1: e get gba fun paso
2: like che mo pe gba toro yen ti o wa toro yen speed gan gan ala baba wa alaji ta currency o take move bi pe awon ti wa submissive ton se wa wa bae ni gba yen so temi ba kan lo ti mo lo ba won mo ti da to me o ti da le ni yen won we le mi ma nse o mo le ma ba yin ba yan ja ki n da nkan to pa yin o ni ka sile tori pe mo like
1: e wa da se mi lorun
2: to je pe to ba de se yi gan eyin gan ma avoid mi pe ija to ja yi ti to yes me ti ma de tele yin oro ti lo mi fe son kan mi mo e get mo fe koro yen lo ni tori ota po
1: ebe awon tan lo je ke awon lo je no sen yoro o possible o tan yin po de pa agbara yin o gbe mo
2: be ni ke so be to ra ta ko wo na do le gbo mo ewo
1: o ti su yin
2: o su mi
1: ija ti su yin
2: o so be
1: so ti o ba su yin se wa ma ja lo
2: nkan meji lo fi su mi cheri ise owo baso mi fe ko baje ise owo baso la lagi taye currency baso fun awon so o de si bon je fe ma ka omo ase yori pasuma leni taye na kokoka yes ta la yi ta ye currency na ba nso pe pasu ka kini kan kini kan awon eyan awon to sumo won to lulu fun ogon ma ni e get it bye so ti ba tin ta kun won olon ma je ko n subu to ba di gbe inu pasu o ni du si 1 secondly olohun o fe be ise owo ise ti mo lo e fun ko dide o tu fe wa subu ko wa jo we no
1: alaji ti re leda kini ya teyin ko son
2: cherry alaji ti re leda mo like won tori ife temi ni si pasuma yes mo like won tori paso gangan mo fo fun paso mo run fun paso mo nje but ti re leda bo se wa loyal si paso yen
1: sheyin en da arin ope federal ati ti leader
2: mo ope federal apology
1: loto ki lo sele ki le se
2: eya ki zonkan fun mo ti social you mo ni ti ma ti like mo ma n tele yan at least me si mbadun loto mi mo ibere ope yemi alaji ope yemi federal mi mo bere ojo ton wa si oga nla family won take awon funny steps kokon no o gbe igbese kankan tawon temi n wo pe funny steps ni ti mo wa ri at pe ti oya ibaje yen ma gbede bi o lo to so emi n so lugu yen bayi mo regret action mi yen tori mi mo bon se jo bere ko koche lowo ti ri leda o ti respect e to ti ni egbon so temi ba n fa sa be pe ko ma kid e mo regret so e ba mi be mo e la
1: apologize e ba e be fun yin na
2: so alaji ope yemi federal I'm sorry.

0: tu man pa eleri eni sunku
1: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowi apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 FM 94.9
3: Laughter House
2: Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
4: Show me your 32.
5: What be this?
6: Like Sherimbo. E o be Sheri bi assignment fine art. Eh se painting ni ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Se ku gbogba ara se color. Ka la won sanu yin ka ma sasaku sare. Kini ta se ti oda?
7: Eh
6: makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari
8: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yan je pon mo ketekete
6: o pari o e ba leyin oni so gan mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
8: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
6: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni
9: was performed by Usain.
10: 32 FM 94.9.
11: Oh.

0: ami ase idumare ti ba lowo eledumare tun re loni oba ti be ki bebe o to ma be oba ti o ma wa ngba ti bebe o ba ni simo ari iro ala oba lalede orun adegun somo ba lase ekaye agbo koja ogbo ni o akemo bi oju aji foba je aji roba loye oba ti gba idobale awon oba ato pa ni o ato ji ato ki ato bo oni gbogbo ile kile ala fi orun ati taye le kan soso eru re yo mi ba kabiyesi ojo ro ni fe ko de mo da keke iro ni ui ko dori oke mokola be ba wa bo lohun oba mi ani mo ya shawo bo se we mi le mi sola mi o ba lohun oba tun re loni o kabiyesi mo se ba eku le loni cinema lo tun se be Today, olutetere mo te awo de do olutetere mo te awo do apanada kakaka wo te won a ma lo apa kan okun a ma lo laji osa won a toyo enu a ma fagoro de mo mini kimimi ara ki te loju ologbo lara eledumare eni ti nkan o ni se yin eyin le ma se nkan waju nlo pa ebi ti nre si 32 FM 94.9 le se be te ngbo lo san yi wayiri sola oro labi presenter tunde o iko ye ejo mi de loni o ma gbon yo aporogun jomode apo o ton leru won e ban rogun laila ofa o ton leru won e ban yena ogun lasan o le loru o le asoko tewu kon be ka romo toda ka ma musaya ni e gba ni bo la nlo loni ibi ti mo nlo loni ki se mi o le pe ni critique lo titi amo conversation kan oro kan je yo lenu jo menta yi lori figurine araro mire awon kan so wi pe nkan kan awon kan kan be ti oye awon nipa figurine araro mire gege bo ti e ti je pe ri ohun o ti pe teri ohun ti jade o amo sha awon kan sin so wi pe ko ye awon lo titi awon nkan kan wa wo pe say no more e je anyana na latoke dile lati synopsis to vi dori awon nkan ti o fe pamo to sese ko ma yo popolopo eyan kokon na eje ka kokon lo official trailer araro mere leyin yun ka wa pada sori eleyi en le nbe nwo eku ikale araro mere
1: goddess of fortune according to folklore legend anyone touched by araro awarded 7 years of prosperity.
2: Yes, Araro Mire.
3: The management is looking at sending young men like you abroad for training.
4: Bebo! Ah, with the chain.
5: Not so fast now.
4: What?
6: Why'd you mention?
7: It's Muna, he loves.
1: There have been 7 years of destruction.

gbeni ta dade owo ori ti ni gbeni ta te pa leke ori mi gbe mi ma pada leyin mi figurine araro mire figurine araro mire e je nje mo wi pe awon lucky winners kan won fi egberun mefa 6000 naira won fi se faje nigba te to iba nse be se nlo laipe yi tori nbere awon ibere kan o eni ba wa gba bere mi yo gba egberun mefa be ni 6000 naira e ti ma won number te pe si abi figurine araro mire opopolopo awon eyan ni won so pe awon nkan kan o ya won nibe kini oye yin na e ja jo mu le yo kokan na araro mire jade lodun 2009 eni ta lo direct ta lo producer kunle afolayan ni baba nso nipa awon ere to si awon ilekun nla nla araro mire ni amo be ko ni mo nlo awon wo ni won je star ninu film yi tan je actor inu won lati ri Ramsey Noah to se Femi Eda Itan Femi kule afolayan fun alara re to je Sola omo ni oboli to n je Muna Kemi Adesoye lo se be to ko nigba ti Yinka Edward Toya edited talento edited na Kayode Adeleke pelu Steve Sodia ere igba awon award to po amo be ko ni won lo kini to mu ki araro mere ki lo mu ti o wa popular tawon eyan soro npa re titi do ni oloni na ta ba nso nipa supernatural thriller kini kan be ti awon oloyinbo npe ni surrealism awon ere to ba ti je wi pe a le fi logic a le fi ogbon ori lo titi ka fi analyze ka fi wo iwon la ka sabe awon surrealism o concept yen to ni se pelu awon ohun aifojuri something supernatural something beyond the ordinary ki wa ni figurine ki lo dale lori gan na awon ore meji kan be ikan nu won je Sola ikeji nje Femi ore timotimo ni won lo agunbaniro agunbaniro ti won lo yi e mo pe awon mi a mo rinrin gberegbere kakakiri ibi ti won tin rinrin gberegbere kakakiri ninu gbo won pade ohun ta le pe ni bi sigidi kan figurine to ni se pelu araro mire ni oruko bi osa kan ninu ilu yen orisirisi awon oro lo ni se pelu araro mire yi koda okan ninu awon ti won je eda itan ninu ere yi to je bi lecturer o soro nipa araro mire o ni sigidi yi eni ba ni lowo ohun ti o se ni pe odun meje akoko to ba gbe lowo owo nla ode uruji ode igbega nla ode amo odun meje ti o ba tele gbogbo idakeji gbogbo un mere daada to sele lodun meje akoko ni o sele si lodun meje elekeji ese titi gun moto tele yo wa di un tin fa tele ese rin ninu osan gangan gani eni titi washo tele yo deni ti o laso lorun eni titi nje chicken yo deni ti o mo mu gari koda yo tun toro gari ohun mu ni lodun meje elekeji leyin todun meje alakoko ba ti da ti re sun bo arakunrin Sola yi o gbe sigidi yi o dile nkete o dile o ohun o fi gbogbo ara nigbagbo si kini yi wi pe sigidi odun meje kini laarin ka diju kala olade owode burujide agbega nlade ilosiwaju de ore re keji na ki lo ko ore re na Femi lo ko re Femi na lowo awon na lola awon na tiafu kakakiri amon gba ti odun meje alakoko de ajalu buruku ajalu nlanla o se be o so kale sinu ile Sola gbogbo to ti ni tele gbogbo won bere sini yirin mo loju tragedy struck
psychological instability o di wipe bo ba nlo lona yo ma da so ni aye re pada polukuru musu ibere kan to wa de gba nko gbin ninu ere yi ni we se sigidi ti won kilo fun lojo si so n lo fa aye re fi yi pada saburu abi sigidi ohun ko that is the big question abi awon eda itan abawon ni won lo sigidi yi lati lo gege bi ohun ti awon eyan mo ri gege bi ohun ti o da amo ba ba wadi e kule kule eyan ni nbe ni di oro toro fin dun iyun ni ibere akoko nipa

0: ọlọ́run má ba yọ kàrí yẹ.
1: Ijabu
2: sa.
1: Ibo lo musi?
2: Ah, mo ne ri sa fun ana do mi.
0: O da sinu e. Iwo lo ma ba yo ga mi je.
1: Ijabu
2: sa.
1: Ibo lo musi?
2: Ah,
1: mo ne ri sa fun ana do mi.

mire yi in be ninu ile amo se mo wi pe gbogbo nkan tin sele sinu igbesi aye nkan tin sele ninu igbesi aye Sola koni nkan kan se pelu figurine ara ro mi re yi oni se oni nkan pupo se pelu Femi amo kini kan wa nbe to wa dicey kekere won so nipa re nitori Femi o ni fe Muna amo leyin ore yin Muna o pada jamo lowo Sola ni Muna jamo lowo ere iwa yira pada o kuro ni oro figurine ara ro mere nikan o di un to ni se pelu imule ore o ni se pelu idale ore o ni se pelu owu jije o ni nkan se pelu igboya o ni gbagbo to po daada nipa osayi pe osayi le je oun ni o je di laye wa fi se be to fi ri bo se ri ṣugbọn Sola o ni igbagbo kankan to ni se pelu nkan be Femi wa ṣakiyesi pe this is a weakness je kin gbabe kin tori ibe kin fi mu won manipulation wa wo lati mo wa ona ogbon alumokoro yi lati ri daju wi pe osayi pada sinu ile won nigba ku gba ti won ba dana sun abi ti won ba so nu e mo gbagbe analyze ere yi ni ki se critique lock dan dan figurine yi awon ona wo la fi le gba interpret pe kini un to duro fun gana nitori awon nkan to po repete ni figurine ara ro mi re to duro fun kini kan alakoko na o duro fun igbagbo nipa imo to ni se pelu ibile which represents traditional belief mire yi o je nkan to duro nipa ohun to so ohun ta nigbagbo si laye ode oni atawon nkan ti awon eyan nigbagbo si laye ojohun awon kan nigbagbo ninu technology laye ode oni pe ni kini nibi taye lajude kini nje ogun kini njo ya kini nje gba kini njawo iru representation yen ni ara ro mire duro fun gege bi Kunle Afolayan se ko ale so wipe bi ko connect contemporary Nigeria to an older spiritual worldview. Ikele keji ti ara ro mi re yi to duro fun ninu ere yi o ni ale pe ni kini nkan ti ma ti di aigboran bo ta na todi mo ni a dig deeper lati lo wo wipe o sese gan ko je wipe ara ro mi re yi ni fiya je won amo ko e ma ti je nbe gbogbo ti o ba je teyan lasan teyan ba fi le fowo mu ko si gba ti o ni wa pelu awon

0: ta o.
1: O ti e je pe kini yi won ni osa ni kini yi bi to wa ye ma gbe ku nbe. Ame nikan wa wo pe ohun gboju gboya ohun gbe ku nbe ohun gbe lo sile lati lo ma se be kini o. O save sile bi igba ti eyan gbe artifact ordinary artifact artifact sile. Fun aesthetics pe a kan fi kini a kan fi decorate ile lasan ni. The art collector. Lala imo wipe iru awon igbese bayi won o fowo re sibi kan o lo mu there will definitely be a consequence. Awon kankan be ti o wa gege bi ijiya fun aigboran to se o. Ara awon kan ti figurine yi to duro fun ninu ere ararami rere. Nkan ti figurine tun duro fun ohun ni ta le pe ni tradition versus modernity. Awon kankan be to duro fun aye ode oni awon nkan ti a le ri ni isin nigbati awon kankan be tan duro fun asa ti won duro fun ise ninu awon ta le pe ni conflict. Mo ti salaye ohun ti conflict je ninu drama nigba to pe seyin die die. Eje ntun gbianju ati mu pada wa mo nlo lati bi lo si Iwo Road irin ajo mi lati bi lo si Iwo Road okada gbe mi o kan lo smoothly Adewo Road a le pe yun ni drama nitori pe ko si conflict ko si pe neja amakari ka kin gbokada lati bi ki ma lo si Iwo Road kan wa sakiyesi wipe ona to ye kin gba ti o ya mi kankankan go slow wa nbe. Go slow ohun yo si gba bi 30 minutes ki go slow ohun to clear kin to raye lo emi sire un ti mo fe lo se ni worodun ti n ba ri se laarin iseju mewa o se se ki 5 million naira project ko bo ki ma ri mu eri pe there is a conflict already nkan kan ti da mi duo lati ma raye lo sibi ti mo ti fe gba 5 million as simple as that movement is conflict ti wa ipe nija ti wa fun mi lati debi ti mo fe de olokada o wa wo wipe kaka ti a fi duo 30 minutes there's of 5 million no e se je ka lo gba ona kan ohun jina die o le take wa another 20 minutes instead of 5 minutes ti o gbe wa de Iwo Road calculation o wa bere si ni wo ta ba lo gba be yen 20 minutes ni o gbe wa de Iwo Road 30 minutes de ni mo gbudo de be yen ati wan calculate gbogbo e papo tin ba ni kin duro ninu go slow yi assurance pe go slow yo clear ni 30 minutes o si amo tin ba risk e ti mo lo gba bi ti o cut bi 10 minutes ku lori e lati de Iwo Road un kin ri contract gba o se se kin lo o kin tu wa gba ona be un na kin wa ba go slow bi nbe e ri wi pe conflict yen tin feju iyun ni drama. E ma je kin solve problem yen. E je fi yin le si die ke ma imagination ni abi. E ma imagine e be yen. Eyin o ni drama nitori conflict ti wo. Ohun ti Ararami re duro fun ninu ere yi gangangan. O ni tradition versus modernity. Ohun ni conflict to gbe wa. Nitori opolopo awon eyan ni won ni igbagbo dan idan ninu nkan ti ki se tradition won ni igbagbo ninu pe nkan kan be tin je ifa won ni igbagbo pe nkan kan be ti won pe ni osun osogbo gbogbo kini won ni igbagbo ninu e iyen modernity ti won ni awon kan sin be to je wi pe igbagbo ti ti won niyan bo wa ni mejeji jo sori kora won ta ba wa wo iyawo toruko re nje Muna ohun duro gege bi eni to duro ti tradition tohun o ni igbagbo ninu ohun ti won so wi pe odun meje akoko yo ni problem yo dun fun odun meje elekeji problem o wa ohun duro for the tradition ta wa ni versus modernity e oko to fe sile sola ohun ni modern person ti o ni igbagbo kankan to ni se pelu wi pe kini yi le fa ifaseyin fun ohun ori gege bi artifact lasan ohun te yan kan gbe sinu le ti o kan duo ti o mo o ti ye yin ara awon nkan ti figurine yen sigidiun to duro fun to represent ninu ere araro mere figurine yen fa fa ni eni ti o ba mo the importance of the figurine

0: kaabo pada gugu ojo ti lo amo ipolowo oja bayin lagun mu o to te ba ri ti polowo o se be ti o lo lori e nkan seto ohun o da mi lori laarin iseju meji sin isin agba ipe wole lati weni bi meji si meta ti o lanfani ati je amo n to keyin ti mo fe so lori figurine araro mire oni wipe kunle afalayan o fi idahun si ibere kan intentionally so wipe kini un to fa ti aye awon arakunrin yi iyun sola ati yawo e taye won fi se be to di pe in wo reverse kini un to fa se figurine un ni araro mire un gangan ni tabi Femi tin jowo e ko fi dahun yen si bo ti le je pe opolopo wa la nri Femi gege bi won se ninu ere ohun bi pe ohun lo nfa ti gbogbo kini yen fi nsele amo e je ka tun foju sunu kan ka jo wo bi osa o ba banija se osa ohun so wa se yo wa se yo sora re de yan ti omo ba yan ja ni oni omode buroko o boju eyin ojo kon lo luwere pani Shao ba ti e wa banija se a wa foju ri osa n pe osa tin banija lele yo wa mu date pe ori oke mokola ibe la ti jo jagidigbo gidigbo se bi eyan ni o lo ninu awon ibere ti idahun ti won fi le ninu ere n pe eyin te n were yi e decide fun ra yin se araro mire ni o n ja won logun ni tabi Femi ni n ja won logun eni ba so pe Femi ni n ja won logun a le so pe opinion re ni o right tabi eni to ba tun wa so wi pe araro mi re ni n lo Femi lati ja won logun a tun le so pe osa ni n ja won logun so tun right tabi either o belong to the modern philosophy wi pe ko si nkan tin je osa oni opinion ti e erongba ti e on to fe so o right tabi o wa pelu awon old philosophy awon to je pe o ti ye yin bawo won ni gbagbo ninu asa ati se atawon nkan ban bawun to wa so wi pe araro mi re on na lo se Femi ti Femi nfi nhuwa bi ti nhuwa a tun so pe wo na right tori idi eyi ko si idahun kan pato ninu ere yi araro mi re idi si ni yi to fi je wipe lati igba ti won ti release e lodun 2009 titi dola awon eyan si n jenu lori e nitori nkan kan be ti won pe ni bold art ise ona to ba gboya be ojojumo te eyan ba n gbe tin tun gbe ni o ma lanfa ni ati ma ri awon idahun ati ibere ni gbogbo gba o dabi igba te eyan ba ka dance of the forest wole soyinka yo ri wi gbogbo gba to ba n gbe weun lo mo ni ibere lo si ma ri dahun lo ma ri ibere awon idahun kan be gan to ti e ni ri Eje agba ipe bi meji kan ori ojo tin se be ire bi ana +2349 Hello, Hello.
1: Hello,
0: Ekasan. Ekasan, sir. Oruko yin. Segun gbomi.
1: Mo n gbo yin.
0: Oruko lati Mokola. Segun lati Mokola. E ba mi so action film. Ta le so pe action nigba yen. Marun ti odun lade Adekola wa ninu e. To si je pe ohun ni lead actor ninu ire o.
1: I saw Warlord.
0: Warlord, no, ki Warlord, you don't know she Warlord, lana. Moni nigba nye.
1: Okay,
0: I want old film. Todun lade ti je lead actor, ni action. Yeah. To je kwe bi action ni.
1: a le sọ pe Sunday Dagboru
0: ayi. Sunday Dagboru de.
1: Mufu Olosa Oko.
0: Mufu Olosa Oko, o di meji.

0: tohun
1: nitori ola
0: ah wumi tori ola gan mi so po ti ma se film ngba ta nso yen
1: en tesa balogun
0: iyawo ojo kan lizi anjorin ni e gba lizi anjorin ni lizi anjorin ni lizi anjorin ni awon bere ti won bere le ni mo ti ni lori odunlade adekolade hello e ka san hello e ka san o hello ah hello e ka san
2: hello e ka san
0: yes oruko yin bi te tin pe
2: okay
0: ori ofe lati aleshin loye
2: beni
0: oda e ba mi so oruko ere ti odunlade adekola produce last ki loruko e da itan e ninu ere yen
2: ah to produce last
0: to produce to je ko ni producer
2: ah
0: to lo cinema ati gbe yewo lori lori bi ah e mo olori odunlade adekola nikan ni mo ti fe bere bere loni fe to ba lanfani ati gba ipe kan pere loku tin gba hello
2: hello sir
0: yes ma e ka san odunlade adekola ni mo bere bere lori e se laya ati wo ki loruko ere ti odunlade adekola produce last ki loruko e da itan ninu ere yen
2: ah o se
0: I gbofa la wo kemi na ti fe so be olori ogun ni olori ogun be ni koni ju ba nlo ipe tin gba ken ni ori eto yi loni niyan I gbofa la wo ke ifa kan o si n para ifa n be n para o ogberi di omo e wo ko ni ju bayi lo loni ohun ta yan nana loni ohun ni figurine araro mere atawon ohun to sodo sinu e topolopo awon eyan soro nipa e pe awon o get e lo titi babado se to nbo emi ila tun mu so ayesu tin lanfani ati jebu wayi di sola oro labi presenter lo ko mi agbe setan lo daro aluko setan lo ko sun leke leke mi tun setan loni lo kefa ogun mara se ti ran bada oba ti e lo daada la ran ti re si pupupu niran ondo aran ti re na sire ni lisha bi nko agbongbo akala o na se ti e niran egba o nire ni la ran ti won si wayi di sola oro labi presenter iko ye so ma gbon yun aporogun ju apo otun leru won orogun fa otun leru won oban yena ogun lo san o le loru o le asokote wo komi ka ro mo toda bayi ka ma mu sha se temi lo ni 32 fm 949 ko ba do se to bo inu ayo idonu igbega ilosiwaju ifayabale okan mu fin lesi ni na ni ti pade yin ire loni o ori yin afire ire o eyin ara

wo bi oorun ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi ki onibudu lo so bẹẹ.

0: Ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun orukọ rẹ Oluwa yẹ mi sile mi nje oba obirin re afefe ikanni 32FM 949 Laughter House to wa ni Premier Hill Mokola ilu Sibadan mo ki gbogbo eyan lolufẹ mi mo ni e ka san then omo eyan mo ya wa elesin Islam mo ni Barika Jimo. We really thank God that today is Friday. Olorun to fun wa ni ojo Jimo suni a se opolopo Jimo laye ti Christi ba fa bibo re seyin. So lodo awon kan Ariya Sun Limited weekend is bere. Lodo awon kan iseseshe bere ni. O seshe ba ma mu lele ni. Era awon kan bayi ba ti de ni bayi ni isin. O ya take rest o tun di ojo Monday. Meanwhile awon kan bo nbi se lola na awon kan de tun bo lojo Sunday. Olorun lo se pe kori be oba ara ni. Olorun to nji dara ni gbogbo gba. So eyin ololufe mi e se gan ni mo mo lore ni pataki julo. En to je po mi letera ticket amala. Inu mi dun awon kan ti wa ngba e gbo mi daada o e wa gba ticket n to ba wa lo mi lojo Monday ojo Tuesday Wednesday Thursday se ra won to je pe owo won na fi ra ton ba wa gba awon yen nikan na le ri ori ofe lati gba Olorun bo ko je pe won mo fun eni gift ticket ko wa expect kin wa mu padi e Olorun e se po ti lo e gba mo je so fun yin odo ko te si ticket mo lowo mi mo na awon ni gift mo ti awon to fe wa gba ti gba awon te mo fe fun mo ti fun boku awon kokan awon kan tin ba kan fun boya awon kokan to de ku yen ko ye yin by Thursday te ba ti gba lowo mi lojo Thursday mo be yin to ba ye pe gift ticket ni te ba ti gba latest Thursday te ba pade mi be lojo Saturday te ba bibi ni ticket e liri gba ya tori ma ti by Thursday ba ti fitore aw wrong now emi na won fun yin ni nkan ofe emi na yin kin tun di sori wa pade yin lohun emi as a person I won't do that eni kori ta challenge lo si fowo wo moto wa awon daddy ati mommy ti mo se pa won yin ra ticket fun daddy yen ti wa won te fe mu ya won wa mo ni ko ni sa eni kan le wa gba eni kan oyo lo ti wa gba ti e all the way from Oyo so wa wa Ibadan expect pe won fun yin as gift awa na ni ka tun wa fun yin lohun boya okuto wa ni moni ya yen ton ni pe ni joju ati Abdul Wasil Imam yen awon meji yen nikan tori condition won nikan won le fi gba ticket lowo mi lohun all others eran yan wa won yan ran yan wa gba ticket won de mu evidence won ba ti de ye mu phone yen pe n to ran yin wa kemi ati ejo soro but pe ko ya ki nkan ko ka ni ka wa ku pade emi o kemi pe mi oku ni paro mi ni ko pade yin be o yato sa won ti won san owo enta ede sanwo na te ba lori ofe wa gba ko se pe ke ti debe la go mewa ke ma fi phone pe mi se me pa go meji la fe bere so we de se suru ti ma fi de ni a wi fun ni ko to da ni agba ijakadi ni o ejo ntori olon ti ticket e ba wa lo mi o ni daruko lori afefe tori ada yin mo kin daruko nsin ke wa ba mi ke leyin le nje be awon to wa ngba ba ti repayment fun mo confirm adera jale won lowo at least lenu ise ti mo dey awon bi 15 ti wa gba ticket won lowo mi en soku Monday Tuesday Wednesday latest by Thursday e wa gba ticket yin lowo mi o mo ki gbogbo eyan lolufe eto yi daada mo ni ese gan ni obirin kan lo fi oro yi lo mi o wa fe beere lowo yin pe ejo se nkan to nse se nkan to buru ni odo oko nti be un o ṣugbọn awon eyan ni ko ma pada sibe mo ko ma je wi pe n to ma foju ohun ri ohun ni like ki lo sele oni ni bi ti okan ti n sise olu ma nko eru bi ise wale o ma nji wale e je nla mole to ba de ti ko wale be yen awon a lo ile ta won ba le lo awon a ta nu wa ko lo ti pe ke soro odun meji to ti nko eru to ti n je eru bi ise wale won wa so fun jo kan pe nkan te nse yi o da o nkan te nse yi o da o e ki lo de now aba e ngba salary te ba fe kon fun yin wa fun yin o lo ko won down lo o lo sa teramo o lo wa di jo kan o se ni ko gbe jade as usual o kan ko sowo senior supervisor ni yan ki lo de nbo le gbe kini lo o wa lara won to ma nji kini yi ta won a ma wa ti o ni pe o ya wonu moto o no ba gbe oko on wale nigba ton de gbe oko on dele won search ile awon won ba won dey follow pa mu won dey charge you come to court oni supervisor to mu yen oni witness one ohun yawo e na se mo nigba ta won dey de court won dey bere ejo oni ohun ni intention lati ko ba oko ohun o olohun ko mo nkan to ti oro jade lenu pe kini oko e ma mu wale aba olokan ma mu wale olohun tun fi daada si oni abalo ababo o sha sentence oko la sha lo se ehun mi mo ye won odun to se bi mo ti e won mi ni so fun yin o sha lo se won oni ohun ti wa de ton won pe ohun oni intention lati ko boko ohun se boko ohun ni sugbon nkan to ti o toro jade lenu ohun ohun mo bi ti o toro yin si wa so bi to kon sha wa o ma lo nki o ma lo nwo awon mo le bi ba bere si ni ba unja no ba le nku o le tomo tomo tomo meji ipe wa la ko bayi se o de ti ranko e lo sewon soju e si wale omo owo egun boya ko ki soko e loni boya tori pe o fe ko sewon oni on foro e mi ohun to je pe ohun o moju to n fi keru nkuro igba to ma lo wo oko ohun won so fo ko pe awon family e ma ti le mi ku le won le mi won tun le mi tomo tomo lokan ni yes ki le fe ma do se na le tele se bo ti ran mi wa si bi to fe ran mi lo se boju e si wale onigba ti tan mo kan wa pe o block ohun ori bi pe si mo so wa fun oni instruction pe to n ba ti wa ko ma je ko n ri mo ohun ni nkan kan se pelu ko ma ba to n lo igba ti tan mo kan wa pe to wa jade ohun se me po ti jade se n to ohun ni access lo wa pade ore kan lara na congratulations o won ti release oko lati last ohun ni ohun ni access mo awon family ti le ohun le ohun na de si block ohun o lo wa fun ni number oni bo se pe bayi tori po ni olokan block oni oni any number to ba ti fi pe to ba ti ni elo to ba ohun wa bere si ni ibe ngba to ma lo nwo lo yen na ohun be pe ko se pe ohun fe ko be but bi o toro se jade lenu pe lo to le ma nji kini iwale ohun o ti e mo ko yeun oni leyin bi odun meji to kan wa de lokan wa bere si ni ibe un ipe ko ma bo pada ko n pada wa ka ohun ma wa fe ra won oni eni akoko to nkoko so fun pe ah ko ma se popo e fe set up pe eru wa n ba ohun aya hun ja en to n fi bi oni di odun mefa be to lohun o se mo to ni ko ma lo atomo gbugbu ohun o ti fe re ni kokon yin mo ohun ko e ta omo yen ba dagba to n ba lagbara ohun a lo se dna boyo lo n bi won abo nko lo n bi won ko n sa ma lo leyin igba to de ta won tun trace e lo ta won keyan lo ta won lo ba bebe a lo lohun o se mo suddenly lokan ma nbe n pada awon parents wa ni ohun oni lo pe ko je ko ma ba si e lo odo ohun o mari o but olohun ti settle ohun ohun ti get on pada pe o gbudo lo o won wa fi lo awon ore n bi meji meta lawon ore ni ewu wa loko lo nge o en to be ngba to de ti gbogbo bonle bi ni laye se ta on ba si wa laye e le pada ti doko ti yawo mo to kan sese wa di just after 2 years to de to wa sese nbe pada ah something is wrong there luwani odama mommy gege bi agbalagba se ko n pada mo ni ko je kin lo bi lo awon ara ile I mean eyin le ni eto emi ko ni mo n seto yi eyin kan se pe kin wa ma se oju yin ni egbo to ba se iwo ni se wa pada si iru ile be abi loju woye ti yin se ko birin yen keru awon mo ti dagba o tori igbati o n lo tabi pe last one wa boya bi omo odun 5 olomo yen is over 10 11 12 years now egba loju woye ti yin se ko pada sibe lo sa n be un ko n pada wa ko n ti e wa bi kan si fohun egba emi ti se oju opo sile 09062000949 tabi 07055000949 loju woye yin se ki arabirin ko pada sile oko e hello
1: hello
0: mo wa pelu yin e ka san ma
1: sáyẹn ṣe ọkà tó kúrò tó ma.
0: yes ma.
1: wà á láti ènìyàn ti padà síbẹ̀ yẹn olùkọ́ wo. ó gbè sí láwùjọ fọwọ́ fámìlì mi mú. mi ò gidigidigidi gan-an ni. dada kó tó ṣe o.
0: ẹ ṣe ma.
1: ṣe ẹ kúrò tó ma.
0: ẹ ṣe ma. wọ́n ní pípadà síbẹ̀ arábìnrin yìí pé ewúfẹ́ wà lóko lóńgẹ́ o. hello.
2: hello ma.
0: ẹ ká sùn ma.
2: ẹ kọ́ sùn ma.
0: yes ma.
2: ó ní ewu tó bá padà o.
0: ewu wo ló wà ń bẹ̀ ma
2: ewu to wa nbe ni wi pe awon ebi o fe
0: be ni
2: yes awon oko na de ti ko tele
0: be ni
2: oni ko ma lo
0: be ni
2: ewu to ti ni ko ma lo bi odun mefa to wa ese ti wa be pada mama ni e ma je ko lo
0: emi o mo ni ohun mi de le di mu ma
2: o ma lo ko ma lo Ọlọ́run ba wa ọmọ ẹ àwọn ọmọ ẹ Ọlọ́run a jọ ṣe oríire
0: ami ma ẹ ṣe ma
2: yes
0: ma ẹyin tẹ n pe wọle to ba jẹ yin loju woye ti yin ki le ma ṣe ṣe ma gbe igbese o kọkọ mi ku ni o ti ni ki n ma bọ mo n lọ naa niyan hello
2: hello ẹ ka san ma ya mi
0: ẹ ka san ma o
2: ẹ ku eto mi
0: ẹ ṣe ba
2: to ba je pe mi ni o
0: e
2: ma je nteyin ma wa lai mi le pada o
0: ah kilo
2: awon mo ti mo bi fun kọlọrun bo won kọlọrun da won si ni mi le pada ru e kan ni aleso kan lati de oya aye bon le yo
0: kilo ni se le pada oko yin yan se de bi mo meji fun to de ti be yin
2: ah e be ti obirin yo ba so o to e ma pada wa mo di oro wa ni yawo e na wa so pe yawo na mo ni po oro yen
0: mi
2: je gbo mi yen ti wa so o to yen lo ye kan ti mo o se o ọkọ ọkùnrin a wá ti ọwọ́ ọmọ ẹ̀ a ti bọ́ sọ kò ní wúrú wà yẹn mọ́ tó bá dijọ́ ẹ̀ mí.
0: Ẹ ṣe ìwà yẹn gbé lọ sí odindi ẹ̀wọ̀n o ẹ̀yàn ara ilé mò ń padà bọ̀ ẹjọ́ a lè ti ń tọ́ka ojú òpó fún mi mi dẹ̀ fẹ́ kó gé ẹran máa wọ̀ fún mi ẹ̀dá sì ti ń bá padà dé ẹ̀kú kalẹ̀.

0: ọjà àgbàrí mú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ọdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlàbà kìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wa dọjọ́ 29/31 oṣù kẹjọ ọdún 2026 katuyaya tuyaya pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú alùjò tó bá gbàmù amala fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rega àti magi èmi àti magi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rán.
1: Kule o ebi n pa ka si nkan si ni la
2: e kaabo iya mi ki le wa je bayi o
1: iwa na mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
2: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles
1: o se won ko mi e mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi
2: iya to yayi to si mo tojo omo ni
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi
4: Ẹjọ́ ọmọ Nàìjíríà, ẹ má ṣe fi àǹfààní yìí ṣeré. The FCBA Praise and Prayer Ministry gbé sí gbogbo ènìyàn sí alẹ́ àìsí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ non-negotiation night. Àkòrí láti agbára sí agbára strength to strength. Èyí tó máa wáyé ní ọjọ́ Ẹtì, ọjọ́ 21 oṣù kẹjọ, ọdún 2026. Láti aago mẹ́wàá alẹ́ títí di aago mẹ́ta àárọ̀. Yóò jẹ́ alẹ́ yìí, àdúrà, ìtúsílẹ̀ àti ìṣẹ́gun. Ibi tí Ọlọ́run ti máa lo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bíi Pastor Dr. Jamasim Adegbenga, Prophetess Ibidapo Obe Adewuyi, Bàbá gbogbo níṣe, Reverend Dr. Lawrence Adika Molede Baptist Church Ibadan, àwọn olórin ẹ̀mí, Sister Ọláwọlá Òkìkí Olúwa Òkìkí Boy, Fisayo Abbas Girl, Host Reverend Dr. Edward King Alabi, Convener Evangelist Becky T. Adedokun, Molede Baptist Church Molede Ibadan, ni ó ti wáyé o, ẹ pè sí orí nọ́mbà yìí 08168804873. Lẹ́ẹ̀kan sí 08168804873. Ìwọ náà máa bọ̀, Ọlọ́run yóò jagun ayé rẹ, ìbọlẹ̀ rí kan lórúkọ Jésù. Jésù.
5: Ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n gbo ta ti tu efe
7: 32 FM 94.9
8: lẹ́kun sẹ̀yìn ara ilé ẹ̀tún kàbọ̀ padà sí ìkànnì 32FM 949 Laughter House láwà ní Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá mi dá sí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ àwọn nǹkan kan lára àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan fi fọ́nrán kan ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní báwọn ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ tí mò ń kà láàárọ̀ ẹ̀ ní yàjóyàjó wọ́n ní ọkùnrin yẹn ń dá àwọn ọmọ ẹ̀ padà wá sí Nàìjíríà pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ọ̀nà sọ fáwọn ọmọ yẹn pọ́n padà bọ́ ń lé o wọ́n sọ pé you are going home to go and greet your grandpa and your grandma wọ́n nínú àwọn ọmọ yẹn dùn wọ́n ti dẹrù wọn inú màmá náà màmá arrangement pẹ̀lú bàbá àti màmá ni o you know ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ọmọ nílùú yẹn ọlọ́run tó fún yín bí a fún yín wò èmi ò mọ̀ bóyá torí ìlú ṣẹ̀mọ̀ ṣẹ̀mẹ̀ pé ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni a jọ wà bóyá wọ́n ní kó bíi míì má mójútó ọmọ ẹ̀ ni o bóyá wọ́n ní kí ọmọ míì kó dàgbà ju màmá ẹ̀ lọ o wọ́n ní lára àwọn ọmọ wọ̀nyí mẹ́rin ni wọ́n ọkùnrin kan obìnrin mẹ́ta tabára jẹ́ tí míì ta lè fi qualify wọn àwọn ọmọ yẹn náà ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n wá gbọ́ràn sáwọn bàbá àti ìyá wọn lẹ́nu mọ́ rárá ṣẹ̀mọ̀ the over bóyá bíi 18 àbí 16 àbí nǹkan kan pé tán bá jáde báyìí tán bá pẹ́ dé tí màmá wọn ní látàrọ̀ bọ̀dá kí ló dé àwọn tọrọ ẹsẹ̀ lọ́wọ́ yín àbá ṣẹ́sẹ̀ yín làwọn gbà lọ ni tó fi dí pé yí ọkùnrin yẹn ó ti lọ ń yọ nǹkan mu wọ́n ti ń ṣoríṣiríṣi àwọn tó lè pààyàn lẹ́kún lọ́jọ́ ọ̀la àwọn tó lè ba òbí lójú jẹ́ mo á rò bí ìyàwó wa pe ọkọ pé nínú ìwé aláwùjẹ ńgbà tí a wà nílé ìwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní àkókò òbí sàn ṣẹ́ ràdàràdà pé kákúkú ní kékeré kó yẹ ni ó sàn ju ká dàgbà ká má rí ẹ̀dìyẹ ìranà ìyá bá a ṣe ń ba lọ yìí tí àwọn ọmọ yìí bá dàgbà dáadáa sílùú yìí wọn a yapa ń kó pì ilé tètè ó likely kan ti ki balu won ti balẹ baga ko ti balẹ bagẹ si international airport won ko won soko ni pe kini e ma lo le e to ku le we yin e lo ma po lohun mo fe fi asiko yi ro gbogbo eyin ti eni omo nbe mo pe ko nse gbogbo awon omo yen o awon ko ku awon omo lo sibe ti awon omo won de wa well behaved ya ni ko le ma daruko ni eni ti awon omo yen ti olorun olorun fun won to se me pe parenting is a gift from God bo wa Nigeria bo mo ba ma yawo a yawo bo mo ba ma gboran a gboran ti olorun ba fun yan lomo ti en ko se nto mo wo afa olorun o awon ko ma nse a lot of mistakes agbo omo mi o le fe omo mi obirin abo mo mi okunrin mi le fe ko fo mo ti ma me je single parent inle o double parent emi mo mo to je pe ati iya ati baba e lo wo e ma je e je kin gbe to ku mi it doesn't matter ko ko ni se pe boya single parent lo tomo abi double parent lo tomo toma ma yawo won ayawo adura ti ka ma gba ni pe olorun o ti fun mi lawon omo won yi bi fun mi wo is a gift yeah ko wo omo mo lara ton ba dele iwe won yawo won ba won egbe won rin won ba won egbe won sere emi atomo kan soro you know se me pe so ba ti ko lo 100 level won le won jade ipe kan lo wale ni school tomo yen wa ni 200 level ohun atento jogba lepo won son 320,000 o jewo 160 ni sin won si fi owo kun owo yen 175,000 lomo kun asan to wa telo mi ba jogba lepo yara to ju yara yekan sefu ko na bi kile pe ti won ju bed si ni o o je 350,000 to ma asan o ma temi atomo yen wa nsoro ah oni kini oni o meni kan oni kan sese lo fe dagba yara 550 amuni ma me lati je relation awon olowo ah oni kini oni se yen ni mo tun ri olomo kan na ni school awon oni kan fe dagba yara 720 o se da ti wo mo bo to mo pe bi to gbo ti se ku ole pe apa lapa tese lese ni what am I trying to say ti ba se pe olorun manage iru awon omo be lowo awon iya won awon no afẹ copy awon ore we pa awon fẹ ma dagbele yara yara eyo kan ile le won oju form si ohun kan ni ko ki won ni bed to mo esun mi mo awon to dagbale yen ti ba se pe olorun wa pelu ru awon be awon na le fẹ copy bit ni wa now ajo wan school ni na o se ma ma gbele 720 temi ateni kan jo ma manage what am I trying to say e jump tori olorun ibi kibi sa bawo eje ka train awon omo yin olorun lo fun yan obi mo se so ka wa fi adura kun ko sin to ron ta ba so fun olorun oluwa gbe iberu e si awon omo won yin ninu bibeli wi pe iberu oluwa ni ipinle se ogbon si olorun ba fun alomo to ba beru olorun e ri pe ko ni misbehave eyan won to nlo kiri bayi lori social media ti won nse training fa awon omo kan eh en to ni ile ise si o ile ise ngba to omo kan fe poruko e o ba ni Tony o laruko omo lori ni fo iyen tun se bi pe boyo npa enikan iyen tun ni eh o ni no I say Tony iyen kuku wa ni ko buru ko kuku pe oni lagbaja eh can you imagine that eni baba bi 63 omo bi 20 years or 22 years in pe loruko ko ki is not a style is nothing but lack of home training style iko awon ta wa ni gun mu je tele mi ba fe kere be se mi agba ya sokere e ko bibeli ni ko mu e ko le fun eni simi ko ki se style bo so fa awon omo mi to ba misbehave ta won arun e wale to me pe temi na ma nse niyan ba mo kan ba rudu se mi nta emi ti mo n soro yi emi o ko si nkan kan mo yen le ma ran pada lo le ma ran lo le ni by their fruits which I know them omo to ba jade lati le soda ko digba to ba soro ke ba to mo pe nu omo e ni good training omo ile to ti wa ile to sound ni biyan ko ba miss bi emi le mi so mi so telo mi o nta to mo kan yaju si mi sin ti mo fe fo omo lomo se bo ma ran pada lo sile de so fa omo mi se ba yaju si agbalagba nta won ran yin pada wale ko de sin te le se si iyen de lo ma dun yin ju ton ba fo ranse si ya si baba to bi e pe anu ko si problem emi ko lo nba wi fi mi di won things like that e jo mo fe be gbogbo wa this gen z of a thing on down kon rugo e sit awon mo yen down e fun won ni mo me pe ko to ka bi ni ko mo na tun sura e bi a lot of parents are trying on their children but won tun ra won bi mo ma won mo koko seni san le bu aye ko yen ko ki e ja aye o ko ki se aye rara ati rara ko ki se bibeli ka bo fun ya ati baba wa ko nse awon to bi wa nikan ko nse awon to bi wa nikan awon kan na wa awon ma ya won ati won ma jojo ku bayi a ma expect en ti ise gbe to gba 20 years lowo e to gba 15 years lowo e kokoko ki e ai o wogun oyo definitely training wo lo fa awon mo to bi emi de ma nso fa awon yan be mi kunle karara ko pe kin moga gbogbo eyan ni ma temi gbogbo eyan ni sami en ti mo julo fifi ti mo gba 20 years lowo e ti ba fe ki e ka roma ti ma ta awon mi ba nlo won wa binu amo mi en te kunle kiyan ma ni se eyin le lese eh temi ye mi eyin ni oye emi en kan ta gba fi nje ko abe ewe lo wa e be se kunle ki e bo se se ki se mejo se be ki se be mi si lo igba mi sin ba kiyan ti o da mo tun ma n kira mi mo ma n kiyan ma tun dara mi lohun e je ka fa omo yen ni good home training honestly oni jensi of a thing yi won le ma jensi won whatever ton ti fe je o but e je ka ko awon omo won yi ki won le fun wa ni isimi bibeli ni to omo e ko le fun e ni isimi ko if you sin kon so won soro ipa the nearest future pa to kon wa gbalagba toni ta lo ngba mo gbe microphone fun ta lo nse daddy ta lo nse daddy tony daddy kini you know e try ke ka won mo won isa awon mo mi de copy ni won copy ni omo ko la le lo mi but to ba darin awon bi to ti fe to ti darin awon mates e to na fe sako e te ba ti do mo ko mo eri abis babe shani kon ni kin so yen fun yin ni yen is just by the way cherry eto teni mo le ti se something similar mi o mo mo dele ma se something similar mo fe be gbogbo eyin mama emi pa awon yen se pare school sat ni e boju so won kon ma gba oyun abadi ton ba se pare school sat ton sign out ton fi ba ro ba so won je ton mu wale fun yin won ma eh mommy ro nkan so wi pe won ti le jambu results ro no npa won rin lo niyan bi ori ton kan di mo e moju sa won mo won yi a lot of children won ni amojuto beni anomo nlo le mo wa ri omo yen ko le jobo ndun medogun lo omo bi 17 wa ngbo mokun leyin ah ma nso won kan ti pe mo lowo ni iru omo yen mani kon wa mo le mi mani ko ba mi toju omo yen dada ma gba lowo e ma ma ba gbe lo de ke pe to omo yen ba dagba to ti to na ti to omo to ko wa gbo omo yen lo mi na sha npa omo yen bayi ba ni ta lo lo mo ba ni en to ni re iwo lo bi mo oni be ni nba ah omi le roro soju mi ka bi ese eledumare ibi ta won kan tin sunkun e le awon kan sunkun pa won o re ri gibo ti won be ba je pe eyan omo tan eyan omo gan kekeke afoju ni yin soru odo ele loye oya se bi lo ye ko ya lon fi aso je kojo bi scarf bayi ah mo ni mi de ki wo ro ati buba ma wa ko ro ati buba fun e ko fi ma pon mo idaada asiko ta won omo yen ririn kurin re o asiko ti won ririn kurin re o sele si arabirin oni bo se pari wa ek ohun chemo awon na fe won ti setan won wa wo kaba ti sister won fun won awa na sa ko yen kekere won wa mu owo won mu owo lo sibi kaba ni bi egbe kun won bayi won wa faso yen mora awa gbe mo won rara daada won wa tari aya ta bayi bi to lokele won mo sa won ibo abaji ko ye yin oni bo sa se royun he niyan en to fun loyun ba sa lo won ma nsa lo ni won le duro tori en to fun loyun gan ma bo de se en bo sokoto si gan di ni ko se pe boyo na ti rowo hori mama e gan bo ni lo nba ke lo nso fun mama un lo nsa lo si odo re un ta won jo setan lo nlo so fun mama re un pe ah le kun oko ti mu nlowo eh o nti disappoint mama un ori mama ya se pe ko nlo so fun mama un won ni bo nse menu le bayi orogun ti mama un ju bayi ti ba se pe o ndoji e boya ohun baba si laye mo mama un ba leun no mu kaba bi meji doju sinu lailo no ju sita fohun ti egun e ba tun se ninu ile yi ma darun si joba lorun o ba so on ba so fun baba baba nti ye ba so ni mo so o ba won gbogbo awon aburo un pe laye yin te ba pade en titi te ba ki ma ju aso si yin na sinu poly bag ma so si titi ke ma ba lo ni olùbá sá lọ sílé mama ọrẹ òun mama ọrẹ wa pé ọlọmọ burúkú ò ní sọ fẹ kùn pàjẹ omo yin ti se ase ma se ohun o de sileyin ase ma se to se but at the same time she's a child oloba gba sodo oloba dijo keji mama orehun baba orehun ati awon agbagba meji ninu ile ti mama yen rent on ba lo ba mama hun on ba ni ko nduro sita ko ma wole ko e ka so ah e wole ma e ka so ma daddy e ka so sa wa ma ri yin awon mama orehun ati awon ti mama yen ko lo on ba joko on ba kunle baba yen ni se ko ah no no daddy ah e ma do ba le e joko ki lo de ona ba kejo ba ro pe igiwu mi lawon wa ba bebe ah nibi te ejo emi si ko olomo awon mo pe nkan to se o da sugbo ejo ntori olorun ejo ero ojo ikunle ero igba to wa ninu yin eh tori po si jomo ojo na ni o ka lo re ni ko to se mona mona to ba be lo won wa kiyin pe ku roju na bo ngba tolohun de ti se ti o se mona mona yen won ni ma e se ma ko gbudo wo enu ile imo ti christi afide ko mi emi ko mo bi mo ti ah mo la lomba gini mo ju aso e si ti mo so sita won ni ko se ni ti o be mama omo yi mama omo yi wa fi otele le pe en to ba tun pada wo enu ile yi to ba wa be ohun lori oro omo on to gba oyin to ba bi mefa mefefa ma ye a jere omo ah awon omo e a do omo fun other side lo so o ngba ta won yan de ti gboru oro rabata to so yen oni kaluku ba ra on ba ra bi seyin mama ore yen wa wo ti pe ma bo at least to ba jomo mi na lo sase ba se mo ba wi ma be wi bi mo se be wi ma bo lodo wa ti wa fi bimo mama yen lo wa nsoju e mama yen lo ba ra iru omo en to fun loyin o ti eri won lo ti sa lo tele o ti sa lo ko ye yin mama yen sa toju e igba to bimo ton gbo iya ton gbo won omo iko mo ku otun la mama ore e ba tun bo si other house won tun mu awon agbalagba meji mi idani lati lo yo fun mama e lati be pe mami e jebure omo yin si bi won won ni bo se de be bayi ti mama yen site won to ri won bayi so ni ah egbele ma awon ni ka wa kin ni ma eku ewu omo omo yin igiwu mi mama e lohun ti lomo to bimo iko won te lomo to njo ruko te dayin awon omo re ohun o ti lomo to bimo ah si oro ye bi mi mama se me pe mo ti fi epe sile e ma fori awon omo yin gbe epe o mo le mi ko ni mo ki lo de mama yen ba ni to mama yen ba wa mu se yen lokunkudun tori omo to bimo yi ati omo mama yen ore ni won ni school oju e ni omo ti bi se pass waec o no pass waec o oju e lomo ti bi se gba form to gain admission si university but mama yin ni o lagbara lati to e lo si school se mo sa pe awon eyan bi meta won fomo loruko ora biski pambola won bo mi si cup fun won won gbadura gba to omo yin si wa to ti se mama yin wa ni pe se wa lo kose wa ni ise asoriran lo wun ko very good won wa mu lo si ibi ti o jina pupo mama yen wa ma n gbo moyen lowo e ngba ton de mu debi to ti ma kose won salaye fun oga e ah anu oga e wa se o la anu oga yen wa se ohun pe ko ma wori ohun oni ni ohun lara pe kokan ti mama ba ti fe jade e gbe omo e wa emi ni mo joge ma ba gbe pun o lo wa tun ri oju rere gba lodo oga to kan onise won ko onise o lo wa fi ara bale ohun mo se mama yen na lo tun se freedom fun bo mama yin o lagbara lati ra irin ise fun lara won to wa ma n gbe aso fun oge wa so fun oge pe ah e je ko mo lo se apprentice boya bi eko abi ko ti e jade ko po within the vicinity ah ko si bi to ma gbo mo si mama yin wa ni o si bi to ma gbo mo si bawo ah se won o to ya fun eni ah mami ni to fe yo yin lenu mo ti le ni gbo mo si le olohun ba wa si ilu eko olu ba wa nsise oni so every month to ba ti gbowo o wa dawo yen si meji o wa send kan si mama orehun to bo moju to mo lo wa sise yen kara o nse ise yen ah olohun wa fi ise yen yi ohun oga to gba nsise gan ah ah lati je to nsi ri awon eyan to ti wa se apprentice ara e bale ti e yato olohun ba buse kun pe ah ohun oju ri laye enu ko gbodo so enu ko gbodo so ma ina sese ogbodo joyan le meji irin ajo mi re mama mi ti ko mi lomo mi o ni mama ati baba mo ma tun adeko ma tun ma se mona mona o lo nse ise solid 5 years omo ti pe bi omo dun mejo oni lara won to ma ngbe aso wa ara ilu yinbo wa nbe oni anti kon won ma ran aso anti yen wa like o ngon to ba de to ba wa lati ilu yinbo wa fun ni nkan pa ara e balẹ mo so bi ise se mo o ti di senior awon to ku awon ton kose ti lo won ati di senior apprentice pa ara e balẹ mo si ise na iwo na na ma ba lori machine ah mo de ni mo de legmo kan o yawo e ti salai si mi mo boyo le se o lo nkan smile ni oni gba ton tun wa pada wa wa mu egbon yen wa oni omo ma pretty o to mo ba re ni she finishing touches si lara si paris and dining out of uk oluwa denu kon lo wa ni to excuse irin ajo aye mi re o bi irin ajo mi se ri re o sugbon mi ni ya ya o ti ya mi na ku ti ku ya mi ti ku so en to dabi mama mi omo mi wa lodo e ma yen ni ma fe ma de fe pelu omo fun mi ni details omo yen bi ma yen se pada niyan on gba palif oni ma yen de gba international passport fo oni bo ma yen wa se pe ko ma so fun eda alaye kankan to ma fi travel out even oga to nsise lodo e ma ba so anything sisi arrangement ma fi bossi sisi ma lo fi mo mama ti omo e wa lodo e ti ma dupe lowo e ta ma gba omo yen ti ma fi mu e travel out yawo mi loku then omo ayo kan to bi tolorun ba kada re pa ma bi mo si fine by the bi mo si is all right kada won po to oni titi kini yen fi bossi o sha adopt omo yen o take like one and a half years o lo ni ko ma ti sise yen nbe pe so to n ba don o wa start e wa se e wa establish ohun so ohun sha n sise nbe sha titi to fi bossi oni jo ta won fe lo oni jo ti ma yen kokko wa awon kokko mu lo do obirin yen o dupe ko je ki mama yen mo pe ilu yinbo lohun wa o eko ni mo wa ma yawo mi ti salaisi mo de fe fi omo yin mo de fe ke fun mi ni omo yin se mo ko ma wa ko ma ko mo yen kuku wa ni akata wa mama yin anytime te ba ti ready te fe wa gba omo so kanon lo bi otun la won wa bi eni won wa gba omo ba travel out you know oni bo nji travel out to on ma nfi owo ranse oni gba to wa pe osu mefa to n travel out to n ti debe to kon tin bale kekeke on ba pe mama ore un o shadura fun mama yin oni kon so fo re un lagbara olohun to ba fe wa daddy ye ti promise pe ti mama ore e ba fi le sele fun e awon omo woni ko ran lowo na ni ore un to jore un gangan e bo ran lowo ko na travel oni so won tin se you know papers ni egbe oluwa sese jewe pe ma mo ti travel out o ilu bayi lawa oni nu mama yin dun oni so every month wa tun increase owo nje mama yin oni leyin bi osu mejo si mesan to n travel out call kan wole ni mama ore n ba pe un mama e ti wa folopa mu mi o I pe awon omo bi ti omo omo awon wa la se pe omo omo e lo omo omo sa no excuse me omo omo bawo e lo omo omo oni bo nkan se pe oga to n kose lowo e pe won ni mama awon se nkan bayi o obirin e de ti wa di police station gbogbo agbara ti e ba ni eni ti e ba mo e make sure pe e gba be lobirin yen ko gbodo sun ibe moju fra awon ko pe enikan onku yen to le yan oya e lo si bi bayi ni bi bayi e ko ye bayi lo o gbodo gba be lobirin yen onun ba gba be lobirin yen lo wa se pe kon fun wellness on ba se pe kon wa ni police station awon fe ba DPO be soro olun ba ba DPO soro pe sa e be lowo mama to fe claim omo omo I pe ijo wo lo si foju kan mi gbeyin olon ko lo nbi mi ipo nti ta won ni mo won ni dipo ni gbogbo ejo yen no siro mi o ni ya o tori nti mo so foko ti mo fe ti mo wa lodo e ni pe iya mi ti ku o se iya to ku to wa lorun wa ma claim omo lo wa alaye oni so won sa fobirin yen le pe to ma fe se ejo awon agba lawyer ti won o lo wa mu omo o la won wa se video call won bo se mo everybody wa nri so ma me na wa ri pe o ti travel out ko ye yin be video emi re this is me omo mi dere mama e lo ba mi soju omo yen for solid 8 years e pe ni mama mi bujule pe n to ba pada wa be ohun ba omo yen ba bi awon omo to ba wa be ohun se ma moke o re o she's not my mother I don't have mother please leave me alone ona ba da ejo nu ni kopẹ bi ose bi melo kan seyin mama yen ba wa lo ko awon eyan won wa nbe mama ore ohun de mommy ejo isanu wa e ti e fun wa phone number e eje ka ma ri ba soro igba e money awon igba se rigba ti mo se kini yen as mother ti mo se mi loye ni mi mo pe ma bu mi lowo bayi to fi de bi pe awon aburo lady yen la awon aburo njo kan on pade kan loja mo se pe bayi lo ba holelelelelele mi o mo yin ri o mi o legbon o e ma je ki ba mi gbe mi se pe o e mo fe be lowo eyin ya ki lo le to yen ki la gbe ki la ju omo bibi o ki sarun na bo ni kaluku de se yan ti ototo ni e gba mo se so fun yin bi oni kaluku se yan ti ototo ni ka ni pe pa ti mo wa ni mo ri ni bi omo 24 lo wu mi gan as a person lo wu mi kin bi mo ko pe 24 yes boss e wo lorun se be mi na de re ele ni kilode to mo ba se mistake to sa se ma se to ti ba yin loju je ko wa se pe ke sonu e mo nkan si omo te sonu yen lady oni mommy o lo so oni gba si mommy yen pe un o lo ni e je kin be lowo omo yin na e fun won number ni mama n ba pe un lojo ko e jo ma ta lo nsunkun yin emi ni mama le mama o ti ku sara orun tun waye ni e gbo mi dada mami e gbo mi dada mi o ni ya mi o de ni ya mi o ni ya o nigba te wa nsunkun sen ka ni pe gbogbo igba yen mi o re ni gba omo yen lo nso pe ka ni pe ohun o re ni gba oni o nso fo re hun yen pe ti mami o ba gba mi o ma lo para hun ka ni gba yen mi o re ni gba mi ti mo ti lo para mi sale ba ma claim nsen ipe yin le bi bo beyin obi I mean not in support of because mommy is behave but ton ba ti se ko si nkan ta fe se se fe gbo amo yin ta se pe wa la institution yin ngba kan ti mo gbe adugbo kan ta amo kan wa rent le adugbo yin mo ti se story ri na omo ti mo ni mo mu lo ife omo yen bi mo gbogbo gba to ma nwa sile mi to ma nba mi se yeye mo ti fide agba number ale won phone number won njo to wa ke omo si mi lorun to nlo seko kalo lo nlo ise ko next week o fe ko mo yen moju mi ohun fun mi mo ni gba ti se greeting card ti ja so e mo fun yan lo mo mo se wa ma me lo fe niyan eh ko se pe boya mo fi yo idile yen egbon to ti marry nsin going to 12 years egbon yen o ti bi mo omo ti girl yen bi ti mo mu lo ba ma me oni kan ni asas now oni kan se ni the only grandchild se ta won mo iwon to ba ti se nti e like te ba fi otun ba won wi e fi osi yen fa won mora won so yan lenu mo tile omo yi wa so fun mi pe mommy sigi sorun o le bo be ma ko le be ohun ko n gbo ohun ti ni kon ma pe ohun pe na ma wa pe the last call eh ara awon oya awon oro mo toju awon bi o se bon ni omo ko n fi nkan ranse oni ko n fi nkan ranse sorun ani ya un ti ku e fe so address orun bi si ja wa ko n fi nkan ranse si won e de me pe ma ba soro mo ni ko to yin ah oni mommy e jo ma o se n to le ba so eyin ara ile oro re o e jo kini karabirin se mo de fi asiko yi be mama gbogbo ma eyin iya alaseju se fe gbo toro lenu mi se lele to ba yi omo yin lowo lo n gbe wale e ko date ni le mi ni mi so be ni e joko si to ba tari ikun wale e to yi won lowo ton ti so fun e pe sori n to fe danwo is between iku ati iye o yes e to yi won lowo no n gbe wale e ti o yi won lowo e le ri lara won e je ka pari ise awon mo won lori ekun wa e ti ka ma gbadura fun iberu olorun olorun je ki iberu e ko wonu aye e ma daruko won leyo kokan atele ti o ti igbon atele to ti gbon se ri ton ba beru olorun ti beru olorun ba wa nu aye won ko si en to le ba won soro buruku ko si en to le yi won ni oko pada nitori pe won a beru olorun ti won ori eru ya wa lara won awon mo yi ti ya wo ko se sin teyan le se si afen to ba fe para e be ni yes e wa awon mo eli now se baba won ran won ni ntan lo se e wo mo se je ki olorun binu si eli lo ni eli gbo mi dada oni si arugbo kankan ninu leyen everybody they are going to die at the prime of their age o de ri be e to escape nu won to ku ke po pe 70 gbogbo yin le nka bible na e won kan to sele si e ma je ka awon mo so wa lenu tori ko se ni to mo bi ton le de adura ni ka ma fi ran won lowo e je ka pari ise won ba rin olorun sanu mi awon omo to fun mi jo ma je ko do omo olomo je ki iberu e wa nu okan won je ko wa nu okan taye je ko wa nu okan konde je ko wa nu okan dowo je ko wa nu okan alaba aye raye ran mi lowo oluwa mi o le da won so tori pe omo ni ni re baba jare ran mi lowo ran mi lo when we are telling god lore kore olorun a gbo emi ti si oju opo sile salwa loju de lohun pelu mi 09062949 hello somebody hello hello
9: e ka sara
8: mo wa pelu yin e ba mi soro
9: e ku ise ku eto ma iya yin alaseju lohun da won ti bio
8: Mhm.
9: Ya komo yen ba ti se ngba tomo yen loyun. Ti o so fun po, o so fun yen po ohun loyun. To ti wa se yen tomo yen ba ti ku. Ki lo fe se nsi ta lo fe ma, ta lo fe ma pe nsi yi.
8: Abi o.
9: Gbogbo ebi tun wa bi o, gbogbo ore bi o, gbogbo ore omo e, awon iye ore na to wa be ko to wa gba. Ko da bo je mi ba ni o, ko si ya kankan mo ti ku, o ti ku le tun da wa o. Lodo temi o. Ko ni ya
8: Ah, who is going to be my last call? I ever have been no time see Loba me pick you up. Hello.
10: Oba Benin.
8: Eba mi da se to time see lo.
10: Oto to lo lo ile ni o tori lo tun lo tun le ma wa lo dudu.
8: E se.
10: Ya ya. Mhm. O de ti regret time ko sha.
8: Mhm.
10: Komo yan dari ji ko fun ni wọ́n bá tọ́lọ̀ bá fún nínú òwúrò tọ́lọ̀ bá yẹ kọ́ yọ fún kó yọ fún
8: nínú àwọn méjèèjì
10: ó má gbàgbé màmá
8: nínú àwọn méjèèjì tani kó mọ yẹn mú travel out tó rọ́ mọ yẹn lóhùn ní pẹ́ bímọ ó dẹ̀ ní kí nǹkan bọ̀ ṣọ lọ́jọ́jọ́ mọ tani kó mú travel out nínú àwọn méjèèjì.
10: Ìyá tó ọ ohun tó ní ó ju owó owó ní ju òbí mi lọ.
8: Ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ má bí.
10: Ìyá tó wo yẹn ni kó mu travel.
8: Ẹ ṣe ẹ ṣe sá mo mọ lórí ẹṣisa ẹyin ara ilé ẹ má bínú ali ti káwọ sókè bíi màláìkà tó ń pinre ọmọ yín ọrẹ yín olólùfẹ yín olúwayẹmí sí ọbọbìnrin afẹfẹ ah happy friday today is friday ọlọrun o ṣeun mo ní kẹ ní lovely weekend ẹjọ don't do what I will not like to hear ẹyin tẹ ní tickets lọ́wọ́ mi tó jẹ gift monday tuesday latest thursday ẹyin tẹ ẹ dẹra tẹmẹ pé ẹ lè wá latest thursday ẹ wá gba ticket yín o bólúwa ti ń bẹtẹ mi ẹ̀ ń bẹ láyé mi pẹ̀lú yín ànípàdé ayọ̀ lọ́jọ́ monday ẹ wò mí
11: 08126 756 6685 Ire o. Tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu paraye 32 FM 94.9 Laughter House Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan
12: Masiko Eda Ozi do Oro Pese Aye Oni Koko Ena
13: won ba soro pe eyan la olu ninu aye bi won ba soro wi pe eyan ri taje se opolopo eyan ni won ma ro wi pe eyan tendi ni be lo si je wi pe ki se gbogbo eyan oni tendi ko to de wi pe la olu right information nikan le yin kan ni lo ko to de wi pe yo ta yo si je ninu aye tori na lo fi je pe lakoko ye anfani nla o nla tun mo wa fun yin mo ni alejo pataki kan pelu mi ninu ile agbara lakoko ye e ba nsumo kini yi ke ba ndaruko yin ati ile ise te wa soju
14: oruko temi ni Mr. Tunji lati le se the Essence Global Project ni Atiwa.
13: Ta ba nsoro the Essence Global Project ki la nfani to sodo si le se yi.
14: Ile se the Essence Global Project o da le lori financial education fun awon ti o ti ni ati awon ti o ti ni ara pelu awon ti o fe nixi ni ile se idale lori ati ni ona nle ti a le fi awon iyen ti won le fi ma make we owo si gege bi a se mo pe ilu ta wa ni gbogbo e da bi nkan sugbe ni ti o ba ni right information yo ke ma o pe bawo na awon to make e ti make
13: lopolopo ogba ba ba gboru fe ipolowo abi ipolongo to joru eleyi nti mo saba je na ni sogundo goji se na ni ti ile ise essence global
14: eleyi o ki se sogundo goji o wa fun eni to fe ni anito ati aniseku to si tun fe fi oro le fun aromodomo ile to tun mo pe o ko ti wa ko ma ba pare ninu aye nigba ti a ba fi oro le fun awon omo ti wa eleyi ise sogundo goji rara
13: bo wa la se le se ta fi le darapo mo ile ise essence global
14: eyan 20 akoko to ba ko send atejise oruko won si ori number ti a pe laipe yi ina ni a ma fun lanfani sugbe ti o ba tete ti o si lara ogun akoko ticket ti won fi wole ma cost 15,000 naira sugbon tori pa wa sori eto yi a ma fun eyan ogun akoko ni anfani lati janfani eto yi lofe
13: e je ayewo kini nta le so wi pe ile ise igan gbe dani ni pato se oko owo le fe ko wa ni abi kini nkan ti a ri mu be
14: ele je ona ti eyan o fi ma mu owo ti o fi ma run owo nse to de fi ma ni ani to ata ni se ko to je pe oko owo ni to ya so si sogun dogoji ti opolopo ti se seyin to wa je ko ma sa fun ati re ona bayo mi
13: ati gbo opolopo oru ipolongo bi eleyi ti won so pe ka wa seminar se seminar na la wa fun ni ile ise the essence global
14: eleyi o ki se seminar pure business presentation eleyi business briefing ni eleyi ko ki se seminar tori opolopo wa ti lo si seminar orisirisi sugbon business briefing ni eleyi
13: Baba fe darapo mo Essence Global bo la se tata to eni a pe number kan kini number na
14: number ti awon eyan send atejise oruko won ati adugo ti won gbe si ni 09075101004
13: e ba n tun number n pe le kan si
14: 09075101004
13: En je ko di mimo wi pe the Essence Global Project ki se sogundogoji leyin gbe dani ile ise ti
14: yin rara o eleyi o ki se sogundogoji rara
13: for the opportunity of those joining us that doesn't understand Yoruba what do you have for us from your company sir
14: the Essence Global Project we are not governmental initiative that shows selected individual the business system that they can be using to generate capital at the comfort of their own home without collecting bank loans that have interest or collateral and we are launching in the city of Ibadan that is why we come on here today
13: so is this not Ponzi scheme
14: is not Ponzi scheme this is pure business opportunity that you can be using to generate capital either you have half much with you or you haven't make money before but this one will be a kind of added source of income for you to make more money but it's quite different from Ponzi scheme this is pure business
13: so how do we join the Essence Global Project
14: yo after this program we give the slot for first 20 people that can send their location and their full name to this number that we call very soon now
13: another thing about the Essence Global Project there are a lot of promo like this we've heard on air and other places they say we should come for seminar are we also joining seminar
14: No, this one is not seminar. This is pure business presentation where we will show you a pure business that you can be using to generate capital at the end, at the comfort of your home soon.
13: So how do we join the Essence Global Project?
14: By mere sending your name and your location to this very number that I want to call now. 09075101004.
13: The number again, sir.
14: 09075101004.
13: Anfani nla ni won na ti gbo ye lati ile ise the Essence Global Project. Won le yi ki ise sogundogoji be ni ki ise talagbeda. O ni lo ko mo eyan kan wa be eyan meji wa. Ko to di wupe won na o ja anfani to si dolowo doloro ti won na le ma fun eyan to kuro ninu kosikosi. Gbiyanju ko pe number yi ko le gba itoni lori bo ti se darapo mo ile ise Essence Global Project. Oju opo nle kan si ni 09075101004 Eshenwo
15: We play the greatest hits of yesterday Today
16: Cut it And if you think about it even tomorrow 32FM
15: 94.9
17: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32FM 94.9.
15: After the tactics comes the play.
18: It's Connor, what's he gonna do? Oh!
15: After the play comes the goal.
18: Could be the match winner from Lionel Messi. Ronaldo! Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
15: After the goal comes the uproar. It's sports on 32FM 94.9.

0: Eka bo pada lato Georgia. Igen na len golo wo. Ni ikani atere epo shonu 32 FM 94.9. Raf Ambali.
1: Atokun.
0: Ibere ila anri ishe jukani. Tani yo gbade ligi le gesin sa yi.
1: Awon meji ma se oko ma tipsi.
0: Okay.
1: Won le gba. Ala oko te ma oko mu gege bi main container won le to gba ni sa to koja iyen iko Arsenal.
0: Okay.
1: Ene le keji won ni Michael Carrick ti oluko ni ko Manchester United. So mo ti fun ko Manchester United n o se se kiki ni eja mo won lowo pelu performance won ta ti lati sa to koja ati ko to ma tu gbe wonu sa ta wa so awon meji yin mo se oko mu.
0: Raf Ambali ejo e ba n ko le Man U ati Arsenal. Parapara Sporting Club ta ni o gba ligi le gesi.
2: O nira die lati le so
0: fun. E ma jo nira.
2: E ma gbo nkan to je kin le so be ni wi pe to ba ko si eni to be mu yan ti nkan ba ri ba akoko mu defending champion ba gba julo ship ti won ba wa. So kin to wa le so nkan mi o di ba to ma ta boya bi 10 or 5 matches kin to le mo.
0: So ta e sha so Arsenal lo kan pelu scope.
2: E ro.
0: E ko keba Arsenal.
2: Won wa ba yi la nso. Igbe nkan to ni kaluku ni awon na shit ni nkan to kuju. Nkan ta nso ni.
0: Scope po. E de pe o ma bo gbon na nu. Islamia Olaju oke.
3: Ah.
0: Ta ni o gba league le gesi.
3: Ah, Arsenal no le machine tip forward. Then ma mu Chelsea.
0: Arsenal ti Chelsea. Yes. Pass. Sporting Cristal.
4: Naam.
0: Ta ni o gba league le gesi.
4: Multi pass na. I won't lie.
0: Wow.
4: They on the backup. Larin Man U ati Chelsea ni reason being that Man U pe ko kan mu na nkan si ni ko ko fi backup ni ko fi support ni waju yen Man U pe ko kan wa striker kan to lalubarika ni but engagement alubaida isoro to kan wa nbe fun Man U ti mo so pe bo mu Chelsea mo is because Man U o wa ni continent
0: okay
4: eru apo Chelsea Olympic ko ni to fe ja fun Maresca is under pressure lati odo ti gbase ti Man City ba de wo Man U don sare lo waju awon fans nebo won se dada wa je ko mo pe iru e ko la won retin bi bayi Olorun le ke ko se dada o but ni Masi ni Shiro ta jo nri o
0: mo ti ri awile pastor team awon ni Liverpool ni o gbade league legacy ni sa do mo
4: Chelsea kan je be ni
0: eyin na le wa fi oju e le wa fi awile yin soju opa ilu jarawa 32 FM 949 feyin 32 FM 949 feyin ta ni o gba league legacy ni sa ta wa e le fi sibe papi o show ni Chelsea abi Manchester United okay won ni Arsenal Chelsea abi Man U sugba igba ida o feyin lolufe iko Arsenal fun igba akoko lati odun marun a se igi abere ta ni o gba league legacy o kere tan everybody there
4: o we ro na ni I say your man no je ka ma pare na ma ajo ko ajo oko ko se yan le ni
0: I say o lo je ka yin so o je ki clever so lo je ka everybody so
4: e gba ta ni o se yan re le menu league
0: o si wa la mo gba ye
4: se gari ola wa le ase pe Arsenal
0: o ti da gari ola si me gba to pe Arsenal
4: o ro loju gba na ni
0: e ti a tesi waju I suppose you Christian odo yin na mo se wa
4: ya da fun mi jere
0: league won lo ile de france na o gbinu ya le ni
4: there you are
0: Iko Olympic Marcel ata won ati Strasbourg ni won side ninu league won be yen Marcel lokan won won fe se nkan ti won se lodun 2010 nigba ti won gba league orile de France kein in to wa lokan Iko Marcel niyan Strasbourg nti won lati odun benta abi meji nisin nothing tun ile ko won tun ko won dawo won dawo won tun ko kini o sele ninu fe se won se ale
4: well mo ba ma Marcel yo because iru fe oluko ni ti Olorun gbele won lowo coach ti ko ti te ba ko ye ko ti koja ye ni coach o ti te ri ni in the past 10 years ti pa le firi ki jene si o gbe team kan dani ki team ye

dunu won agba bonu yin ti ko nkan ti ko fi jam lenu pe iko ya majo da ti Barcelona aso won Atletico Madrid Villarreal nkan be won je gaba loye won agba bonu yin junu en to ba je lo fe se won se ton ti do gba ke to ti do gba po iye ko ya Betis at Real Sociedad on meji ba iko ya Real Betis o si no fire lo mi won to be 46 matches le polo ti bori koju o pe iko Real Sociedad so emi se pe iko Real Sociedad Real Betis o si ni opaye lo Real Sociedad la le o se wa ke to bia bia mi ji si eyo kan ni asale to ni ni se ki. No, but-

0: wetin be dis?
1: Let's share rainbow. Ewo be share bi assignment fine art. Eh, se painting ni yin ni, se ke kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbogba ara se color. Ka la won sanu yin ko ma sasaku sa be. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari.
3: Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori. Bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah ah.
3: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yin je pomo ketekete.
1: Ah, o pari o. O ba le yin ni sogo mo. En ti ogogo ni ja o. Bo won ti ki baba o fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
3: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
4: This skit was performed by Usain.
5: 32 FM, 94.9.
6: It's Aladdin the Dangerous.
7: Ain't nobody but a dog.

0: I took one with you by a cool castle, a car, a car, and it be give it a year to about it be your 13 blow and you can add any question on 32 FM 94.9. New York, it's into Mokola, Luba, the Benal, I think I see. I took one with you by a ye, Jenjori, Tanta, Kino, be Tete, ah, Mokwaje, a lot of Lum, what to Jaduni, a key gun, you go, you little Vera, Kakia, Bala, Yaki, Le, Kasi, Cabo, sorry to you to a. Da pe ni parun re tele to ye ko mo wa si eti igbo yin lati nkan bi ago meje lu ni ojo jima ba ti ti ti ti da ago mejo nkan gbon ta ba tin ba fa lati bi ojo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ania news ye ba ti wa lojo jima bayi opin ose ti denu ka fi oku le fowo Olorun ka dunu ara wa ka dara wa nodo ni awon kan be ti won ni ori ofe yi ta wa ni ko toru ara Allah ni mu wa radio na de kuni clever na po ko mi nje mo si gbabe ko ri eto ki se eni kan o lo mo wa sori eto mi atomo yin na ni aji baba paruto e yo kamara ali
1: aki omode ule tori a omode ni gbogbo eyan ni wa lule bad boy thanks sorry cap o se lori eto loni gege bi mo o se se ki bad boy ke yo ya o ki mi funny kan lokada esun le sele etun le sele etun mi omo mi ra iso lori buruku
0: seyin da si bad boy
1: bad boy o se se lori eto loni ni o iwo ba mo kada gun o se se binu ba de bi mo le je papa keni ma gbo kada un fun
2: ti omo gun wa gun lo
1: ohun ba wu ni ke bi se ke la ma fi fe yawo loke bola ohun lo mo bo se ohun lo mo eto aye ara re lagbara olorun eledumo re o ti fi mi gbo aye ni edun yin fi a ma nawo si lagbara olorun eledumore ma lo soju opo facebook 32 fm 94.9 feyin e ma lo bebe ni loju opo facebook intemi mo wa lori radio jon tori olorun ori radio ni mo wa ni gbogbo agbaye intemi gbo mi portable re ni oni ti ata aye okale lagbara olorun eledumore ni ye ile lori eto loni gege bi nse mo Iyamoko o ti wa ni kale. Iyamoko yi solution wa loni I ona abayo de polu le jaburata.
0: Fawon eyan.
1: Yo wa ku sowo re ibo je se pe mo yo ni ti laluyo latari iyamoko lori eto o je pe pada wa sanre.
0: Ona bo won gbe gba osu baba baba lo ti fe de ni.
1: Aha. As December lo ti de mo yo ni je wo le ni December. Ona o ba gba ti business re fi aturu gogo si iyamoko ti wa available iwo kan bere ohun o ba mi doju ko ona wo ba kan ti pe wole lugbe abade abala ni iwo kan so pe iyamoko ni mo fe ba soro mo kan daruko re o ti mu ruko re o ti mo bi o ti mi pe gaga bi nse mo o se lale na ki tun gbadun lori eto tori bad boy wa ni be ni eti soro boye de sowo lowo re ni
0: eyin gan e so mo luabi si mo gba won te mo ni lori ko gan iwa yin gan o le
1: mo da bad boy
0: yes
1: bad boy me e so mo luabi si o
0: won pe ope lori adada tan won ni ni keni le ba se mi ke ja roju olore faraye akoko nso ti ka na aki gbogbo eyin eyan wa to je pe lati gba ti eto ti bere patapata le ti mo du ti wa eyin ta ri ateyin ti a ti ri agbe latori alagba to de ido
1: oniyan ni tunde ni omo kekere de ni boniyan ba ni handsome man so ba teki ni fi gbogbo ara fine soba teki bi afin ni soba teki so tunde do wu ni black boy ni agun ta so lo okunrin ni
0: e lo pe won purple lo ye
1: brown brown ni chocolate brown
0: abi green
1: so
0: aki tunde do wu jare lagbara olorun eyan gidi oni won yin o gbogbo nkan te ba de fe olorun ba ni olorun mo ba yin fe o e se gidi gan ko adu ti ati alagba soba teki mi ro pojo kan wa lori yedo ite ni gbadu anbi tori gbe kini ke sa wa nikan le na wo si
1: bo
0: ti je kan ni pata e ti ba din bo sa fe patapata lategun oyin mo fe sodo won lagbara bi te di fokun risi bi te di fokun risi e mo gba ore nbe
1: mi
0: bakana mama fashoro
1: yeye fashoro re ni yeye alalubarika ni yeye omi wo oniyan dudu ni
0: eyan fufu mo pe han
1: lugbi mo kokko lo soso ma lo nile kanu yan yeye fashoro ni iyan na wa jojo ibile pade ri alugba ba ti de sulesa
0: eyan fufu
1: ibadan lo dagba si ola olorun ọlọrun ọlá mi ni yeye fa sọrọ fi ni gbogbo ohun ni loni
0: awọ ọmọ abi be tin so
1: ohun e fi gba lugbo wa ni kekere mi mo ra pata roba fun yeye fa sọrọ yeye ala yeye re lojo esun yeye re le fun niyan bi ti e se ri ose o koja yi se ko fun mi lowo mi esun ma fowo re se mi o ba fun mi lowo mi yan bi n pe clever ni ma fun
0: e lo danu
1: be ni iya mo po wa lara yan ni jise fun pe ibadan ni ko agbe oyeye fa soro mo wa le cha o eyan mo le cha ni kekere roboto be lo wa lugba mi se awade omo mi ra ku ade ogongo iyan ni ko laye ogbere ni o le lead o sharp gan lugbo ya lo se tisha e se ru yan tisha yemi si yeye ki la tisha bi kini pe ge kekere wa ni ule ule
0: ise ni principal won mo
1: principal o ko ibadan lo je principal saki alaba principal wo
0: ada ko buru mama fasoro ni jejo awa gan turi owo won ba kan won ni ka ko ticket fun awon eyan ada danbe ni jejo e to ba won owo mi loju opo facebook eyi to ku aha ticket amala festival aha lo ni ba kan na alagba bodunrin transparency e se gidi gan ni eku gbogbo gba awon na won tun pe ka awon eyan kan tun mo lara bi yen bo se wa ati bo se wa si gbogbo ticket yen oni mo ko lowo eyi to ku aha
1: ayo deji oye ticket re ra ti so pe un fun oni ticket be
0: wa ti iroye won ni
1: ngba ayo deji oye
0: ati iroye won ni
1: ra si ni be o ya isabodu lo mi wo mi ni life and direct
0: abiamo
1: ya gbogbo re ni abiamo alalubarika iya alayonu ya universe lo mi wo ni
0: to ba ti wa di akoko ta ticket yen o de se se ko to di
1: o ya mo le yi loruko esa board ma fun yan niyan ma fun yin lowo la la lori eto loni ma je gbese de
0: eni suru se ya esa board mo yin lomo se
1: lomo
0: o ma je pe ara awon omo buruku ti we very ni yin
1: omo ibadan mo ni omo ibadan laye ogbe o wa dupo ri oni ibadan
0: se won lawon so mo ibadan se mo pa awon omo ibadan
1: lugbe a koko travel laye re won lo koko sona fun mi ni sele kan ni ibadan ni be be godo da uruko ni wo league di mo ni yin ele agbese ba ni ele ba di sanga ba
0: pe be ko ani se wa ti yin da si won la ba nbi
1: be me ni ko message o boya loruko re o tan yeye mi alalubarika loruko re lori eto loni ma na soju opo facebook ma je gbese de mo le ya agbalagba mewa o ba pe lori eto loni kimi fun olowo la la la la la la la la la la la
0: ti ya esa bodu tan ba gbo nitori pe won ja gbe amo ni iwa yan da si won
1: iwa mi ma da
0: ori radio mo ti gbogbo aye ni
1: mo gba mo lo w lo ma wa pade mi
0: e mu olowo se mu olowo ni
1: lori eto loni ma lo soju opo facebook 32 fm la wa laughter house lori oke tente ni premier hill on la wa binu ba bi mi tan lori eto loni mo ba wo yo wa ninu account mi ma da yan oniyan lo la lori eto loni
0: ya ta bo lo fi se yeye
1: e fi mi se yeye yeye wo agbalagba mewa binu ba bi mi tan lori eto loni ma yin mo fun olowo nla nla ko ga ba mi rojo adua le extra board lori
0: nkan ti o sele ri
1: iya mi alalu ba wona sha tu be ko lowo ni
0: ka to de nkan yoku
1: to o ya lo shiro re pe to mi si kan shiro yi o ba wa ni be ki mi san wo ipolowo

0: ara ile eku ile o ero ona ele e tun ku ile o
1: African rhythm is my choice
0: eh si leya
1: is my song
0: eh si gbo eto ohun lo tun gbode
1: anywhere
0: ni kan ni yin kan ni wa kan ni te ni fe si julo lati ma gbo e ku ile o
1: anytime
0: e ka le o
1: anywhere you carry
0: e ka le e ka bo sori eto yin eto wa lagbo lagbo ni kan ni 32 fm fe yin okay
2: so nice,
0: oh nice, bubo.
2: So nice, so nice.
0: Eku le kabo sori eto yin. Eto kan eto kan. Je je pe ti ago mejo asale ba ti lo. Gbogbo ojo. E ti Friday. Tokunrin to biirin lo ma nju odo. Tomode tagba lo ma fe gbo. Tori pe eto gangan ni. E ma wi pe
1: so nice. Oh,
0: so
2: nice.
1: Oh, yeah.
0: 24 unit cause in here, but a big boy.
2: So nice.
0: One little male, you're about to dance.
2: So nice.
0: One little
1: male, you're about
0: to dance. One little male, you're about to
1: dance. I
0: got you. I'm a fan. I'm a
1: oh, yeah.
2: So nice.
0: Oh, yeah. Cool, Leo.
2: So nice.
0: So nice.
2: So nice.
0: But it's a me. But it's a good meeting moving by lower. But
2: it's
0: a good answer. Me tell any fessy Julio Latin mag. But what fuck, Coco, you keep it?
1: Are you bad? That's
0: okay, Leo. Pam, pam, pam. Na, na, na. Nkan fi idile abi ke fi idile kan ore mi ati nla jo wa titi ti o fi do wa ago mesan abo asale ama fin lawon alujo alujo lo party opolo to ti fase latojo Monday Tuesday ma lulu si yi bo ti fase latojo Tuesday Wednesday, Thursday, Friday. To ba wa di Friday nkan to ku ni pe ko funra re lalujo. Nkan to ku ni ko funra re ni tun.
1: Ere.
0: Nkan to ku ni ko fun opolo run lalaafia. Idi ni iye to fi wa je pe.
1: Ma.
0: Ago mejo asale ba ti lu. A gbodo ni bi ta fe gbe si. A gbodo gbe gbe.
1: Emi ka fi dupe fo Olorun o.
0: A ma dupe fo Olorun oba ni. A ma funra wa ni gbogbo si ya e. Awon alujo ye lori siri si.
1: Olojo
0: ayin radio yes okay lauda jajo wa ma gbadun e lo
1: o sa fi mi
0: re o nkan to kan nilo lati ba mi se ma lo soju opo facebook kan ni 32 fm fe yin e wa lo ma ba share ma ba n bo lo lo ni siri mi
1: e ma
0: ma ba n share ama si wajo ngbogbo
1: ariade ayubade o
0: la la la e je kin ti e kokko bona o Oro loba ti ma sin. O loba ti ma yin. O loba bobobo.
1: Music is music of love.
0: O loba bobo aye. O loba bobo orun.
2: Okay now.
0: O lebo mi ajiki. O logun mi ajiza. O la siwaju ogun la lo. O la kan yogun labo. Olorun mi o. Ogo mi to wa ntan yi. Ma se je ko tan. Enu le na tin gba mi. Inu moto ni
1: kazi
0: olokada pinpinpin gbo awon mo iya mi ninu my class
1: move to my speed
0: gbo bi ki bi ta fe fi ayo yi nfe de ibanu jo kero to bi ko ni je te nikan kan wa o e raye sami abe bi si aya yin radio re soke lauda oye deji ayo ba mi lojo po facebook mo ba mi share re
1: ti ba mi si se
0: e gbo mi daada mi
1: oya ka soro
0: o ba lo se nfe yi e ba ye Hey, hey. Ma lo soju opo. Facebook ikan ni 32 FM. tori mo ko wa gan bakan na loruko gbogbo igbimo
1: feli
0: on alakoso le tolorun oba mi oke soko kokoro re le lowo Baba Peter Omo Oni mo fi nki yin pe atugu ile o Loruko amoju ero fakoko ta wa yi kin je to lo beun
1: baby
0: Loruko agbara gbogbo ase ile to ri si gbogbo eto to njade ni ikani 32 FM Olorun to ba Yusu tu fe to to lo lowo lowo ba mi abi nbo lala mi o mo fi se yin ka le o aye ba won gan vidile e ja jo wa mo ko je lo ni rush tori pe ma fun gan ju be yi gan ti se lero lo

yi temi ese mo kokoro to wa pa bi awon je ki ti e kokko fun ni gogo e visi ye e nkan ti mo fe ke ja kokko jo gbenu si to ba sele si ni party abi ki gaga lo fa ta fi se party 10 asena won fe mu sisin yi le rara o won fe sun le rara laarin iseju melo si ra won eyo kan ti wonu awon coventry eh jojo mo lo ba quick good loju opo facebook gbogbo eyin temi iya to bi mi abolade aderon ga

0: nkan ti mo fe mu wa lasale loju bati lojo agbo gangan ti mo fe ke je ajo dasi o de wa simple gan emi ti ma ba lo party e farabal e je nje koko so dele na ma bere wi pe ta lo fe wa korin be ni lagbaja ni wa ni emu invitation wa bo ba jo lorin nla ti mo mo boye o fun mi lalujo daada ma wa ni ma lo ibi to lorin tu wa lagbara de lori party to ba jo lorin to wo e to fe pe o ah lo bi o nje loni fokan vale olorin to wo e gangan to wo e to fe pe o ni wa kokko lo ba bo ti se fe lu bo ti fe se party ni yala o fe yi eyin grava re to ti pe pada yala o fe se freedom yala o fe se wedding wedding to fe se o awon olorin kan awon olorin nla kan wa to je pa awon ni o be mu date be date bayi o lo le mi le raye o only wa awon ni wa wa fi si se se se ba ro mu saturday eleyi saturday online to ba o tun so pe owo ti si o wi pe ninu august saturday kan ni ti wo si n target boya gbe bi abi saturday akoko ba ni handi saturday la won le raye a pe ko mu o se nkan ti mo so ti ye yin ba ti ba fe se agbo to fe se party nla nla party awon loba loba oloyin lo ma di tami re se n ba mi fe mi de wa je wi pe ko te do mo so wi pe nkan te yin o je te yin ba fe se party o olorin o kokko gboro je o kokko gboro je ko wa number 1 olorin to fe wa si se fawo eyin to fe wa sere ala ita te me plan side db event o na le mc wa o fe se party mc o kan awa kan option ni wi pe option to wa ni pe to ba ri mc eleyi o le pe mc yi belio bo ba busy ni august wo ke je kin fun elomiya ni okay amaje kin wa so nga ga fun sugbon to ba je pe ile o lo fun fun ile o tete wo diary e pe ah se ola mo ti wa bu mo nise o ye je ka se bayi ara awon entertainment to mo wa ninu event eh kan ti mo wa fe fa yo leleyin entertainment ni mc wa entertaining yeah entertaining o na tun ni olorin wa olorin gangan mo fe ke ja lo ta fe entertain awon guest awon alejo wa ma ba lo sojo opo facebook kan ni 32 fm fe yin e ma dagbo to tori olorun ma ba n share olorin igba mi won si to ma pada disappoint ti o o ka lo mu event do awon na ni o ti pe ko e ma worry o ti ti e ti wa pada o ti san 50% owo ode gan to si ti sanwo ma lu owo gbogbo e amo wa ti follow rin lowo ti ti won tori gbe ki ma ba disappoint e but later o le pada disappoint e tan pada so pe lagbe lati pada gbowo wa o awon alejo nla nla lo si n bo si event awon na si la la need gomina n bo loba loba ese mo go event ti te yi o ti ye n ba àmọ́ torí pé a nífẹ̀ẹ́ yìí la fi sọpá fẹ́ wà mẹ́mọ́ yìí lè bínú arsenal tó ti dà mí sí ọlọ́run sàánú coventry lampard ẹ̀ kó lọ lónìí saka kọ́ lélẹ̀ saka ti ti fún arsenal ó ti ti fún arsenal ó ti di 2-0 ayé ajá máa lọ ibi tó lónìí tó fi ní agbára dé ní event nìyẹn wà á gbọ́ mi yé o nkan ti mo fe bere re e dibo fun inu ke lo party ke ma fun ilo je amo ko lori gidi ko wa nbe awon lori loba loba ti o kiyin tinu yin o dun abi ke jeun ke mo ro lori ewo le yin ma nfo fun ju ni party so ti ye ba on ko lori o wa nbe to je po lori ti o sere fun yin tinu yin o dun ba emi a bere gbeso lori olori wo ni o wa olori mi o nje party olorun mo je mi fofo nje ntemi ama eyin seyin fofo ti onje lo le wa after ni ninu onje ni party ati olorin ni party ewo le yin fofun ju eh jajo dasi 0705 e ma kokoro kan to wa pa bi o hello debi nkan to wa pa bi ni ki so wi pe lagbo lagbo e kan so pe 32 fm fe yin e 0705 5949 at 0809 7949
1: Ya Elizabeth la tojo.
0: Ya Elizabeth gbogbo ojo, afa lojo lasale.
1: O awa nbobu o.
0: O ya nbo dada, nbo dada.
1: Nbobu
0: o. Nbo, nbo.
1: A ngbadun ojo yin e gan.
0: E wa lojo agbo lasale abi?
1: Eh.
0: O ya na.
1: E wo, emi fo fun kemi o lo si ojo agbo kon ma kini.
0: Kan kini. Olori, olori le fun.
1: Olori to good.
0: Hmm, olori le yin fo fun. Iba mo lo nje ko ti lo lori o ti wa oke ko ti ro lori o ti wa oke ko ni baje fun yin ko ni baje ay ja lo olori ti leyo kan la le igan ta jo po ni eyin olori e si won disappoint o woni ke ma jo ta vale 0705 5949 loge amalo lagbo lagbo allo allo wo bi feyin e kilo kan yin lati bole tin pe
2: Mrs. Olariyeye lati ri ogbo
0: Mrs. Oladi meji oya e to si bi gan
2: Olorun nje lemi to si
0: o nje le yin wa fun ona wo le fi fo fun je loju agbo
2: aba wo lati lo pasita ni jeun
0: eh eh eh o to ni
2: to
0: ohun ko ma ti ki ke yin sa ti gbo nje masojo wo facebook kan ni 32 fm o ba ti se nse are be lati pin card apin kan last week na be lati tun ti pin card ama la first to do yin be lati pojo po facebook kan ni 32 la mo comment re si be ajo jabole lagbo lagbo
1: 32 fm
0: fe yin e ki lo ko yin lati bole tin pe
1: Mi zo pa emi lo pe lati money
0: ya. Lati money ya, afa bo ni money ya la sale.
1: Mi pe o money ya wa dada. O je ni.
0: O nje le yin na to wo fun o nje le fo fun odi mi. O nje tin lo. Yo lori. Mo lo sojo po Facebook e. Mo lo comment nkan ti wo fo fun. Enu ko lori ko wa loju agbo ti o ki o dada. Abi ki onje gidi ko wa nbe ko lori o ro ki o mo lo mu kan kilo kan yin lati bule tin pe lagbo lagbo
1: lagbo lagbo
0: lagbo lagbo eni 32 fm fe yin e nkan to wo bi hello debi

0: ilé mi je lago lago olorun ti fi 32 se kan ba
1: 32
0: fm feyin e ki lo ko yin lati wo le tin pe
1: feyin e lati mo kola ni lati oketunu
0: lati oketunu
1: mo kola ile
0: bo ni gbogbo mo kola lasale
1: alaso alawa
0: oju agbo yen dun daada so rocky daada loju agbo
1: o oju agbo yen dun
0: o dun eh commentary o fe mi awon arsenal e raya ugba oya olorin le yin ma fo fun ni abi amala eba gbegiri iyan lojo agbo
1: eh
0: eh
1: yo ba si nje niwo ba ni ijo teju
0: eh
1: yo ba to nje ku soro
0: ti o ba ti so nje ku soro
1: e bi o le pa nu koro mi o
0: koro mi o wo
1: after se ba je ni o ti bo ti
0: okay na ni baje fe gbon iko ni baje fun e damu oye yin soke la o de jajo mo gbadun e lo
2: igagan
0: ah awon sunu studio live provide ibi ta sun si fun wa eh to mo soro fun wa a si to duro bi 2 hours ese mo so bi gba polo nti eko lo ti e wa da wa live provide bi deyin o gbe fun yin pe olodun ko lo sanu o
3: e ma pari
0: o olodun lo wa pada ti wa pa doro amu kan nu won wonu be loni o nya to ka wa seyin ko lo sanu tutu ti de o olodun o da 0809 7949 at 0906 2949 mi ti woju agbo wo kan wo making feel life easy lati fi pass awon message fa awon kan ta fi ja awon ma like gboran ka fi ja awon lore
2: eyan ko juju se
0: eludun mare lo ero eyin lo ma je

0: bikini to ba ti wa sa mo ran ti pe grace ni o o wa fi grace to ni ye ye mo fi disgrace yin tori pe to ba pada lojo waju ti wo ba pada wa disgrace loni o possible ko je po mo re lo ma wa pada wa disgrace o ma ran ti o iwo to ni agbara loni o ni lo ni agbara o ibi to si ti mo o na lu mo o ba lo di gaga pe niko ni koja ibi ta gbara re denu
1: olohun oba de ko lo n fi se yeru
0: olohun oba lo n fo si lo n fi se yeru
1: ona te pe ti la dere lo ya sa tu
0: ma le ro wi pe nikan li o tori wi pe en ti o ri didi eru mo mo disturb we aye re lori re ibe nikan lo kan wa mo mo se ti camera lori nkan to ye ko olo sanu wa lo sare gbegede bi meji bi meta loge ti mo ba wa pada ni 32 fm e so pe fe yin e kire nkan to ku ti mo fe fun ni asale oju agbo on loku ta wo bayi oju agbo on loku ta wo e le nbe o gogo body oni mo fi wa pelu yin ikani 32 fm 24 unit course ni ah nilo lati gbe.
2: You hear that sound? Now the sound of millions put the wait for you inside the Guinness Open for more promo be that. Buy Guinness. Open now.

0: Buddy. Aya now. Abi lo gbe kede bi meji. Bi meta. Mi le mi se bugbe. Se mo wa mi wa. Ile mo wa mi bo. Eh nkan to ku bae. Oni ka wa mo wa loju agbo. Eyin temi ninu aye. E da mu. Ti mo ba ni lagbo lagbo. Eba. Eh nkan to ku ni ka mo so pe 32 FM fe yin e. Oje loju opo Facebook ye. O ti se wo ma ba mi share. Mo wa share la se mo comment si. Mo ba n share lo ni le sile. Adeboje Yusuf Oladi Meji 100. David Salami. Akiola Tairu Bukola. Loju opo Facebook won duro ti mi won duro kori. Won duro ti mi won gatan. Omo lara iya iya kan. Olorun asa nu mi. Gbogbo won patapata won duro won da gatan. Oladele Sunday mu iwa. Aya na e ja jo mo ba e ja jo mo ta bai. Yo fi di bi 9:30. Oga la ron ba don so. Okay. Cha fe mo ru nkan ye. Nkan ta n ba bo e ja tun jo ga mo ga nu si. Mo ba n tap e mo ba n share e. Nkan ta kan ran so na ni wi ko. Ani ni oju party oju agbo agbo te fe lo lola yi. Ola te fe lo yi. Ola ta fe lo party ta fe lo se lola yi. Nkan meji ni ke mu o. FM. Nkan meji ti ke so Olorin le ma fo fun ni abo nje ni party ye lagbo lagbo. E ka le ode bi.
1: A ti tu
0: fe yin e. Ki lo kan yin lati bo le tin gbe.
1: Lati Alakuta Apete Ibadan.
0: Ah,
1: saluye lo npe.
0: Prince lapa bo la lakuta ara adugbo mi wale
1: apete
0: ni bo la lakuta mu ma lakuta da adugbo mi niyan

0: lago lago eni pa mi lago lago o ti wonu e ma ibinu lago lago eni 32 fm fe yin e na na ma wa number 2 azu ambuga mere mo akande loju opo facebook ma share nangba faso nangba lago lago ah. 32 fm fe yin e kilo kan yin lati bo le tin gbe
1: hello
0: hello debi eni 32 fm fe yin e eni 32 fm aboriji ola lo nda olorun ni seyin eba
1: lojojuma ni pe to ba je polorin to to gbe awon te daruko ye bi
0: to lorin la to ju lorin la
1: lorin la orin orin ye etet yen ma wa fun
0: o wa for life pe wa si party ye o pe jo nje lo
1: a da mo yo tele o ma mo yo
0: o tu gbe mi depe
1: o tun je eyan ma je
0: eyan ma je o ma lo na ni ye ah e ko ni baje fun
1: won ye to ba je
0: ara dugbo mi ni opolo yin o gboro daru awo eyan la la la ngba la kuta lago lago
2: adi ju efe fe yen
0: alfa ni bo le wa ni bo le wa ni bo le yin wa ni bo le yin wa
2: fe yen iwo lo mo
0: owo lo mo ki lo fe mo le ka to fi ni fe yin ki lo tun fe mo le ka o to ba ti fe yen allah allah wa allah o ni ba je fun yin
2: o je bi o to wa je pa ti sabu ah
0: Olorin ke se o ba jo ma po yin o ma to la ila ila la o ba lo jeun lasun o ti season to n bo lati bi ati bad o lo seko o wa lo jeun o ti pade odo bu ni long bridge o wa de pa ti won lo lorin la kan be nbe awon ko so nje olorin la je ni olosanu wa lago lago
1: Ah, ni wo le yin wa? Kilo de? Sitting room le gbo phone si ni. Ah, iro mo ti sun menu dada.
0: Orodun ayo hoste. Orodun ayo se wa fa.
1: Ah, on

0: fun yi je ni lese meji papo ta ba ni ka tun mo gbe ka tun mo so
1: se ja won si
0: se re ah gboro mo so lawon ori ori sometimes.

lagbo lagbo olohun saanu mi e ni ko ba mi baba lagbo lagbo ah ki lo sele e ti wole lagbo lagbo na ko abi mo de ti fe mo gbe pe bayi ehe lagbo lagbo lagbo lagbo iyan na o tun iwo olohun gbe bi ba n gbe e ti fe mo gbe pe bayi baba ma le si ya lagbo lagbo lagbo la baba ya ti pambola.

0: O like yemu.
1: Ọbọ tẹ ri yẹ ṣe.
0: O lo go like your gede.
1: Emi o mo rapala.
0: Tẹwọn gan won ti obirin.
1: Lori ko mi.
0: Eyin iya wa. Ori e mi ni le.

0: So, baba mi ewe nje adegoroye igi adubi agbefa gori ite oloye otun oluwa wo general fun gbogbo le ibadan ti le toko e mo ton ka bo sori eto
1: okay olotu e kule
0: to gege bi ise imi eyen na mo yu pe awon beere mo tawo ta se nu mi ni won so pe iseda ari eje e won be so pe iseda nbe iseda o si kini ntawon eyan soro ba ngba ti an so wi pe iseda pe ah oni eti eda yan pe yo wa se laye wi pe so si ba iseda re mu ene kan wa nso fun emi pe ohun ni gbagbo pe iseda kan be nbi kan pe nteyan ba na omu na ni oni ngbi ene kan nlo bi kan won ni omi tutu ni ko won lo mo ta nto ba je mo nkan gbona pe ko won mo se o sugbon nto ba je mo nkan tutu ohun wa mu gbogbo owo to nfi nsowo ohun kojo o wa nfi nsowo nkan tutu ati memu ni o ati gbogbo e ti jije ni o to je tutu ohun ori nkan kan ijakule na lo nto nba pade se louto ati lododo se iseda wa baba mi iwe je adegoro ege adubi agbefa gori ite
1: ese olotu adupe lo olodumare olodun lo ni ngbogbo olodun lo ni imo olodun lo ni oye iti awon baba wa npe ni iseda nile yoruba o na ni ma tose toloyo awon baba wa ni ile ti o ba toju eni su eda kan ririn ibe lokun o nlo fa isoro topolopo ni to je pe bi won ba nla lakala aseta na ni bi won ni soro kan aseta na ni awon baba wo mo kan keji won to ni iru eni ti won ni owo nkan tutu ni ko ma lo si yi e je ka lo sinu odufa osa wonrin osa lowo otun owonrin lowo si ibi ti fa tin so fun wa pe ise nse ntoju be ni owo nse nbere wo baba ngba

0: jogba dua.
1: Oruko mi ni Ayede, mo bo lati Ijoko. Ide ope mi ni pe omo yawo omo mi wo lo wa nu oyun. So gba ti mo de ri ororo yen, mo wa mu ororo yen fun yawo omo mi. Be to be case si asiko ba ti to. Bye bye bye ni ke se lo. On ran ti mo ororo sha. On ba gba hospital lo. Ko gba to ma to be 3 hours no ba pe ni omo e ba pe omo mi ba pe mi. Olo be si sukun pe on so pe toro ti bimo kan tele. So omo yen o si. So on wa ti o wa ti to wa pe mi pe o so pe omo yen pe ko ni si. Ah mo ni ro.
2: Pe le do tun fe bi ko ni si.
1: Eben sir. Mo ni eleyi mo ni ro ni. Bu pa ti mo to ti pe mi yen emi ko pada seyin ni. Mo ba pada si ile. So that the death so pe ka ma ni pepe. Gbogbo foto omo mi kedere ori pepe lo wa. Mo ye pada si ile niyan mo ba lo joko si ori pepe. Mo ba bere si ni mu ororo yen mo bere si ni da si o ara iyawo omo mi yen mo da si inu e mo da si ori e mo da si gbogbo e mo sa gbadura mo gbadura mo gba bi mo se ngbadura lomo mi sunkun mo ni ma mo ri oro ikun ko bete mi rin rerin o ni lati mi rerin ni rerin ni ah mo ni ko si problem sha ma loro kan sha bi mo se bere si gbadura gba to ma to 3 hours sha won je pe mi pe o ti bimo niyan
2: omo yen wa nko
1: omo wa laye
2: ha shout hallelujah.
3: Dogba adura yo kan.
4: Please bless your prayer.
3: Oluwa ba mi se ogun ko lero.
4: Lord don't get that on kan ke gbugba
3: to ogun ton ni to ba de siyan.
4: That but they say when it comes.
3: Beyan ki bo lowo.
4: You can never escape it again.
3: To ti ja won kan le wa.
4: That must have been my home before.
3: Ogun ko lero.
4: That but with that solution.
3: To ti ja won kan nu
4: ti mo. That must have been among those I know.
3: Won ni ki eyan I bo lowo.
4: They say nobody ever escape
3: it. Satan ni ki gbo.
4: That sickness that says in challenge.
3: I say won le laye.
4: Can get completely my life.
3: E gba ri wa ni.
4: You hear somebody shout that prayer.
3: Oh,
4: yeah,
3: do
4: you want to? Oh, yeah,
3: do you want to? Oh, yeah, do you want to? Oh, yeah, do you want to?